0: Lig ang pagkapagsig sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagtanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ka katama. Kaya ang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May halim maka, sa pinakamataas nga buhay. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Let's go! go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
13: let's go with the flow.
14: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak, kamusta nga?
16: O sa pinakamalayo man nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: Papauli na ko ka!
20: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. Series of 2026.
22: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
23: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're
22: doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kaglikod.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
25: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
26: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
27: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
28: para sa Senate Manalo!
26: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
25: Cashali na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: News. Oros sa K5 News FM Philippines, mga ka K5 Las 8, Jess Aga.
1: Last and final stretch.
0: Last and final stretch. Ato naman yung pagparagad sa karon ng adlaw.
1: The first Friday sa bulan sa Oktubre.
0: Correct,
1: and the first week for the month of October.
0: Sa ato naman yung magkauturan sa mga panahon nga grabing init, ulan, dugi-dugay init. Dapat guro alagaan tagid mayo at tori kayong lawas.
1: Correct.
0: Number one, dapat inom kita Mighty C, alkaline vitamin C.
1: Oh.
0: Parisanta sang D3 bio, nga nagaputos ang ato mga selula para hindi kita dali tapikan sang viruses kag mga bacteria.
1: Uso, blas, bong kipipil dyan, iningin tawag lamot, hindi pinchidihan ko na nung klase flu ni.
0: Trangkaso subong no?
1: Ang grabe.
0: Ina ka sakit tutunlan mo blacky fiber
1: kulpe. Sakit tutunlan mo.
0: Ang dengue subong delikado balantayan.
1: Dengue kag may ara nga mga kadumdo ka sang times ang COVID nga daw nagaluyang tawo.
0: Oh.
1: Do amo damo subong.
0: Amo ni mga strain nga no.
1: Do may mga strain
0: subong dapat gitalagaan nyo lawas so inom gi kamo sang
1: Mighty C.
0: Opo ng D3 Bio or DTX 500.
1: Kapas ko galang immune system mo.
0: Now sa ato naman nga magkauturan. I-check tara kay Pabiyari kang ato naman nga 403 via daras ang DTX 500 ang inyong superior antioxidant punsaton Lori the Explorer.
2: Now, ladies and gentlemen,

0: tanan ang sakop sini. Mas dako pa kung sugpuno ng tanan nga land masses sang Earth. Ini man ang pinakamadalom nga baybayon sa bugos nga kalibutan. Ang Pacific Ocean ang may kabug-usan nga kalaparon nga nagalabot sa 63.8 million square miles o kun 165 million square kilometers. Tungod sa kasakoon kag kasangkad sini, ang average depth o kun kataasan sang kadalumon sini amo ang nagalabot sa 13,000 feet o kun 4,000 meters. Sunod sa pagtuon, nagagamay sang halos isa ka pulgada o kun 1 inch ang Pacific Ocean kada tuig.
1: Yes.
0: Inibangod ang mga tectonic plates sa idalom sini, amo ang nagasulod sa idalom sang iban pa nga mga kontinente, pinaagi sa proseso nga subduction. Halos 25,000 ka mga isla ang nakapalibot sa Pacific Ocean. Diri man masapwan ang sikat nga Ring of Fire. Isa ka daw sa patos ng kabayo nga forma nga linya kung sariin, dirihalin ang halos 75% sang mga aktibo nga bulkan sa kalibutan. Kag-amuman ang ginhalinan sang 90% sang tanan nga linog sa bilog na planeta. Suno sa mga historians kag researchers, ang nagpangalan sa Pacific Ocean amo ang explorer na si Ferdinand Magellan. Pacific, nabuot silingon, peaceful. Bangod suno kay Magellan, matapos niya maagyan ang pila ka bagyo kag pila ka mga dagko nga balod sabtang nagapalayag sa baybayon, ang tubig sang Pasipiko amo ang nagatinir nga kalmado kag malulo. Para sa iya, ini ang Mar Pacifico o kun Peaceful Sea. O diba? Kampiyon! Ini si KK5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
1: Kampiyon! Now you
2: now,
1: know.
2: Ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
3: Well, ang pinakalapad nga kadagatan sa bilog kalibutan is the Pacific Ocean.
1: Yes.
3: Sabi no?
1: Tidak, pinaka-continent mo.
3: Apad?
1: Lapad siya. Lapad kag ang guwa daw cross channel siya sang mang from east to west.
3: Stand by Carla.
1: Do cross channel.
3: Mayo gida. So this time around, kundi ginistoryan ta maskara sa bakulod,
1: yes.
3: No? This time around sa ato na pagpangalagan, istorya unta ang update sa BCPO. Kay mismo si Colonel Ribadomia, nagapanugyan sa pamuryo, nga may responsable sa pag-post sa SOCMED. Kay man subong budlay bisan no lang gina-post mo kisang ibang mga false pa na mga fake news pakipaib ba Eric? Delikado. Like what happened to sa Isulan. Naglupok lang to yung kuryente na sa laan nila may tiniro ay naman sa sulod.
1: Tikay tao, may trauma mo. May trauma.
3: That's the point.
1: Lupok lang gamang yato naman. Nervous.
3: Abi nila muna delikay sa pagkamatod way pa yan. Ang trauma to delikado. Trauma check the biscuit pipe Carline then after that. Hibalon ta karon ko may chance sa pa si Michelle Noy matawgan ta si Michelle Patino direct from the town halls of Victorias para mabalab ta to kung kamusta. Actually may mga congressman si congressman speaker gid mismo makadto kay Pamerica.
1: Namin ako makita ta
3: tayong live. Speaker Buji D. No? Iban pa ka mga congressman para istoryahan ta tong party sa trabaho, mga issue sa kalamay, tigiban pa ka mga concern kay boss naman Drisa L. Fisher, another one. Ari di halos kabalukan ng kausa ng Ari Slade. Based on the survey sa bilog ng Pilipinas, ang may pinakataas ng approval rating ng mga congressman is from Negros Island Region.
1: So gusto nila malatnan?
3: So gusto nila kayo popular, drin nila dalon. So imbis na hindi niya actually di schedule.
1: No? Ano na yaman.
3: So ti ang schedule, ti no, bugal man ato na nga ti drin lang dalon. Ara ng congressman ta nga si Jules Ledesma, first district. Second district, third di Maranyon. Third district, congressman Javi Benitez, kamuna subong may ara to si iyang area. Fourth, si congressman Jeffrey Ferrer.
1: Okay.
3: Ang fifth, si congressman Dino Yulo, si Chiding Alvarez naman sa sixth district. No? Kaya mo na yung congressman ta. Now, i-check ko na si K5 Alara Nanoy. I-check ko si Carla Defensor Lunga sa line number 1. Alang-alang sa? Huwag isabat si Carla. Alang-alang. Tara na. Carl, ano ining parugyan ni Colonel Ribadomia? And then isunod ta si Michelle Patino. K5 Carla, good morning.
1: Morning, Carl.
4: Yes, so K5 John, K5 Eric, good morning. So nagpanugyan din si Police Colonel Eugene Ribadomia sa atong sili sa mga pumuluyo kay K5 John, K5 Eric nga mangin responsibilidad o kung mangin responsable sa pag-post sa social media para sinabi lang sa may mga threat na bala

0: kita ba join kita pare ke ti nga daan na ang syudad sa Bacolod mga celebrar sa nga Mascara Festival 2026. So unta pa ta manging responsable nga pon sini nga mga pumulo yung nga mag-post o mag-share sa mga threat, mga kung ano dira mga negative post sa social media ka K5 ka K5 al jan ka K5 Eric agud to nga indi magpanic ka aton sini nga mga kauturan. So may augmentation from PRO6 and PRO NIR aton sini ka pulisan diri sa syudad sa Bacolod for Mascara Festival 2026.
1: By the way, galing na time out, Carla, antes yung pala yun nun, itime out talang happy, happy birthday si Joy Joy. Ang utod bala ni Vice President Charine Pierolino.
2: Ah, okay.
1: Si Joy Joy. Tsakto na, birthday niya subong.
2: Birthday
1: si Chichi. Si Joy Joy ako si Chichi. Si Chichi, gali. Niel, sinong birthday subong si Chichi? O kung si Joy Joy? Ang utod ni Ma'am Chacha, no?
2: Ma'am Chacha.
1: Sige, happy, happy birthday, ah.
2: Happy birthday. Daw
1: si, ano, guro? Daw si Joy Joy, guro, no? Kasi si Luilo mo, no? Okay, balikanta si K-5 Carla. Carl, go ahead.
0: Yes, so ang manaka kay Papa John, kay Papa Eric, mangin responsable nga aton sini nga mga kauturan sa pag-post agud to nga wala iya sang pagpanika aton sini nga mga kauturan nga magapadulong diri sa syudad sa Bacolod para magselebrar sa Mascara Festival 2026. So aton sini nga mga kapulisan nagadugang ini sila sang augmentation from PRO6 nagkuha sa gihapon sa kapulisan sa PRO6 kay Papa John, kay Papa Eric ara sa 300 ka mga kapulisan at the same time PRO NIR nag-provide gid sang mga kapulisan saan niya mag-augment Bacolod para sa aton silinga seguridad sa pagselebrar sa Mascara Festival 2026. So, ari pa matiyan nato na pahayag na nagikan kay Police Colonel Eugene Repadomia.
3: So, we conducted simulation exercise in preparation of possible incident. Then we are intensifying intelligence monitoring at ang ngayon in collaboration and coordination with other intelligence unit. Then, ulitin ko, sa ato niya mga kasimanwa sa Bacolod, hindi na kasimanwa sa Bacolod, very responsible when posting in social media. Hindi na itong paghampangan. Hindi na itong paghampangan ang pag. May corresponding in at in na siya. Hopefully, tanim ako naman ng isang police station na nag-attack sa 39, hindi pa naman natin ang number. We're just waiting for the telco. Ang putong naman kung sino ang number. So that we can cyber warrant. Hindi na pa natin sa same mask mascara. Actually, we double our augmentation. We double the number of days na are the augmented personnel natin sa Bacolod City coming from Pro-NIR and Police Regional Office 6. Na-double ang date na are this. Beforehand, abi ang PRO 6, yung padala dire 3 days before. So, kung it's 2 weeks before, we try to apply na i-announce. That's why we're preparing for the billeting area. Last Saturday po naman si April, na-check na. Para ma-accommodate natin ang augmented. Hindi man siya kaluluhan. Same as last year, may frisking area kita sa mga sudut. May pat area kita nga in-risk ka dila sa mga ato niya. So, together with our full force multiplier and other government agencies.
2: Okay.
0: So, this is about John, kay Kate Saverick, yan muna, no? Doon na, ano, gilgilabawa, gilsang BCPO, ang magdala sa backpack, kay Tay,
1: pabili
0: na sa Giyapon sa entrance, kay Kate Saverick, John, kay Kate Saverick, antis ka magsulod sa atong sini nga mga festival sites, so may mga entrance exit, ta,
1: atong sini nga mga tigid, huwag patakbaloko ng gunban sa Ripatuman, kaya ganun coverage ito?
0: So, ang gun ban, kikisip o dyan, kikisip Eric, nag-recommend ang BCPO sa 4 days ng gun ban. Galing kasi ito, wala ito gina-approve sa ang SP, kikisip o dyan, kikisip Eric. Pero malikat ni nato na si Police Colonel Ribadomia may kantanan dali. Pero hindi hapon, padayuno nila ang pagbantay dali sa syudad sa Bacolod. Kasi naglikat, wala pa sa gun ban, kikisip o dyan, kikisip Eric. Kauli ito ang ila sininga, ano ni nga, wala na-approbar. Pero ti, amo ni nga ito, sininga kuhaon kay Police Colonel Ribadomia.
1: Sige.
2: All in all, ganyan pilata na ng pulis na nga ma-augmenta kay 5 Carla?
0: Ang sa Pulsi Kapulisa, nayara sa 2,000 plus kay Kay Favo John, kay Kay Favo Eric, plus pagin sa Apple, sini nga mga other agencies, yara tanan sa masobra de 3,000 sa mga kapulisan and other agencies ang mag-bantay
1: secure
0: para sa Mascara Festival 2026 kay Kay Favo John, kay Kay Favo Eric.
2: Okay, so wala pa maklaro ang gunban, buhay pa man maklaro ang deactivation sa aton nga mga cell sites, buhay pa na, no?
0: Wala gin siguro kasi pa ba diyan kay Kay Favo Eric do wala gin ginapupahan ang signal jam.
1: Hindi pwede, no? Kay why man di presidente. Ang delikado man lang gina signal jam, wala na kun may presidente makadto sa tondi.
2: Oh, may mga VIP na gid kayo hawa.
1: Igya. Okay. Carl, so, samtang ayun, report ka, at least nabalaan ta. Ginatanaw na mo ni Bidyon Wilson padala din malanga fountain blah, way tubi. Sige. Carl, thank you gina.
0: Yes. Kay Kevin John, kay Kevin Eric, report gikan sa patrol po sa patrol kay K5 Vincent Corral. Dahil nga balita ng madulong sa inyong Sangiri X 400 Mike Seeker B3 Bayo. Ini si K5 Carl at Fonsoy para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Now, samtang ginulat ng signal ni K5 Michelle Patino, i-check ta na yung reaksyon man na binikonsyal ta ni Saison kay K5 Eric.
2: No.
1: Party sining kinaga.
2: May interview siya?
1: Oh, may interview man, no?
2: Okay.
1: Ining party sa natabo sa plaza. Mga senior na to ni sinabi nga konsyale sa Bacolod.
2: Yes,
1: eh.
2: yes.
1: It would be proper to get their side. Mm-hmm. While kahapon, ang aton pamuliyo, yado, hindi mo mapunggan ang ilang sentimento.
2: Indignation to yung kahapon.
1: Sakit-sakit.
2: Indignation
1: to yung sakit to. Pero hindi mayo.
2: Until now, ha? Until now, ang tao ay pakaget over. Kag mayo gani kay, may mga video.
1: Mayo kay gintingwaan ni Mayor Greg. Nga bisan pa paano, masapin sa pina ni Churabla. Magpagwapo, no?
2: Kag, so, ang ilay mo, bla, make it workable, anay.
1: Workable.
2: Huh? Workable, anay.
1: Pamatian tabing tigog ni Consial Tani Saison. Nando, Saison, ano man iya reaksyon?
2: Nagniwang siya.
1: Last bit sila ni Homer.
4: Well, first of all, no, Iyana sa Chiesa project, no? And Chiesa, being the tourism agency sa national government, ako personally, I was really expecting daw mayugin ang pag-ubra, no? But
2: kibot ka.
4: Lately, in the past days, we heard na daw ka-frustrating sa nagwa. Hopefully, makorek ina sa Chiesa. But I don't know kung makahingapot pa ina sa maskara, kay maskara na, no? But the bottom line is makaiyo based sa standards ya sa tourism standards.
5: Councilor, let's be clear, no, wala ya sang budget to ipagwa ang city. This is all from national government.
4: Yes, this is a national project, no, 80 million sa plaza, I think 220 million sa NGC. No, so wala kita diya may gingasto, no. Ilan ni tanan. So hopefully they will be able to correct sang ila ubra. Pinakita ko sa pictures to kalabasa kayo. So with the letter of the mayor addressed to Secretary Lakid of Chiesa, hopefully ma-actionan niya.
5: Councilor, what is the possible for...
1: Okay.
4: Number one, considering ila na iya kwarta, no?
1: Ado lang o John?
4: No? And I think although ila kwarta pero aton plaza, no?
2: So siya na
1: amo nang punto
2: na nang nami na
1: correct ila kwarta kadami sa punto, no?
2: Nami to amo nang
1: ila kwarta aton plaza. Oo, it doesn't mean nga kumo kamo may kwarta pag gusto kamo bisan no brown news plaza bisan babuyon ni da.
2: Correct.
1: Ang plaza, kunwari nyo naging kote, pwede ba lang tiya ma-innovate man niya nga magtaho mang plaza?
2: Oo. Kita tahom mo itong soundbite nga namin.
1: Kag-aring pinakadami ang issue, it's not all about Chiesa.
2: Correct.
1: Because Chiesa, in good faith, nagatag na pundo para siyudad.
2: Mm.
1: Ang lagsun ta niya, ang amigo, entertainment, electronics entertainment ni. Kaya nga, amigo, kamo pero hindi pang inamigo ang ubra niyo sa Bacolod.
2: Kagkalaan sa ilang track record, ang inang inapabugal nilang ibang mga projects na butang na sa ilang website, ang ibang da, balda na ng mga projects. So
1: kunang,
2: wala, it's not proper.
1: Ito ni Balon, no? So, kung nalang-alang i-check ta karon samtang inactivate ang linya ni Kipay Michelle Directa sa Victorias, no? Kay ginahibalot tabla, kay subungad law, mabot si Speaker Budget D. Question, anong ilistoryahan? Ang report na ba ito na di talk about jobs? Di talk about issues karamay, kagiban pa, diba si Corinti, dalon di, no? I-check tabi sa line number one, anong sitwasyon? Lipot lang siya lah. Gaya lang kami sitwasyon, da? Sa area sa Victorias. Michelle, please go ahead.
2: Overview lang.
1: Kipay Michelle. Noted.
0: Okay lang ako mag-audio.
2: Okay.
1: Ang audio mo daw si Michelle Gid. Okay, go ahead.
2: Sige, namin ni.
0: Anyway, good morning. Kay Kay Belgian, kay K5 Eric. Kung adlaw October 2, pati gayon no, niya diri sa siyudad sang Victoria, ining legis here in Victoria sa kung sabiin.
1: Siling ka legis here, that is iko, do short term for legislative hearing kay Kay Eric, no? Legis here. Legislative hearing, correct?
0: John, kagati ini ang iga-host no sang aton representative from 3rd district Mr. Javier Miguel Benitez. Kaga kaupo din no ang mga pipila ka mga ranking officials si K5 Aljan, si K5 Eric, ara si
1: sino
0: House Speaker for Osto Boje B the third.
1: Okay.
2: Okay.
0: Ara man no karon si Majority Leader Sandro Marcos, along with Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si K5 Aljan, si K5 Eric.
1: Okay.
0: So ini ang patigayon noon sa town hall mismo. Asang na Victoria sa Maydri sa May Coliseum ang hiwan lang ini ako bagado kaleg di siya bigo kay Cebu Jan kay Cebu kay 2 days na siya ang event like October 2 and October 3 ang ining event ang iga cover no sang press for the day 1 kay Cebu Jan kay Cebu Eric kag kadamo diri sang iga tackle nga pipila ka mga issues Adria sa siyudad sa Victoria, especially dala na dali ang aton Subo Act o kung ini kalamay or the sugar industry. K5L,
1: so doon mo nabibinipisyo ta makuha na? Pataga Negros, isyo sa kalamay. Sige, Dason.
0: Correct. Kaga ining mga trabaho, itakol mo ni K5L, K5Eric, kagang education.
1: Importante na.
0: One of the ang pamangkot gidi karon na when it comes to the sugar industry kay K5 Aljan kay K5 Eric kiti nag-abrigaling na kita sining Burmans but actually last month kumbaga nag-abrigaling na but the full force kumbaga sang abrigaling is within the October
2: December October 1 gidya nga aton nga bukas galing pero ang iban October 5 ang iban October 5
0: Yes sir. Pero isang September do may pipila na ka nagpagaling na ka kay Rogan kay Frederick wala labot ang kalamay ara man ang aton diri nga bubas sa Baybago City but here in Victoria amo na siya ang isa sa pag-aistoryahan ang okay. Dalagan
1: tiga tinagabot na sila pa
2: sino nang nagabot na siya why kay gida video or pictures kung sino nagabot
0: wala pa ka kay Rogan kay Frederick kay din move actually from 7:30 na himo siya 10 a.m.
1: Ti wipe na ingo bang labot na karon last jis pa. Sige.
0: Yes, yes, sir.
1: Total wipe pa siya nagabot. Chela at least na taga amo na sila preliminary kun ano matabo. Des bong salamat kin si Michelle.
0: Yes, update lang karon sa iban pang public.
1: Tanga mo na ni kag ipay Eric ang kalamay.
2: Siguro wa lang.
1: Ang delikado na ko nang kalamay mo da amo nang aton tao. Michelle salamat kin.
0: Kamal pa naman subong ni kag kinsa.
1: Ani, manway na kami ah. Paano mo ko na balaan ko nang edad na Shell?
0: Ah.
1: Kapangapinga.
0: Kalamay.
1: Correct.
0: Pero kung hindi
1: experiment
0: no, hindi
1: salamat gid, salamat gid.
0: Anyway na nga ito, an update, no, bantayan sa dugang nga balita angot sa Sidinga last year, Subo nga adlaw, diriya sa May Victoria, sa balita agikan sa provincial capital. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway nga ito, balita agaling ginadulong sa aton sa kalwan sang DTX 500 Mighty C sa D3 Bayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat mga K5, no? May pakita nga pictures K5 Eric matapos ang daw inarado nga kampo. Kabalo ka ko na no, gipadala ni Mayor Gregson ng dubako nga gamay bla.
2: Okay.
1: Susulod.
2: Do
1: traktura nang kadako nga nagiobra da bla nga mga no.
2: Tumkat na.
1: Abi atongkat nga lana. Mayor Greg gasaludar gid mga taga Bacolod si mo kay bisan pa paano ang laway gali pwede pagwapas make up no?
2: Siya pa na.
1: No? Kapin pa isa pag ang amo niya K5 Eric kun hubog ka ang law ay gwapa. Isubong ang natabo di kay Mayor Greg, ang itsura ng law ay gin-makeup niya gintudo. Damol sa foundation kag makeup kuro gin gamit ya.
2: Isa pa na.
1: Abi, pakita.
2: Pakita bala na ito. Mga kakipay, ice to the board. Tanawan nyo anay.
1: Tanawan nyo muna ning makeover, panawag
2: ta. Grabe, pagkakita ko bago lang while I was scrolling sa report si Michelle, kay Pai Bidjani, kung mag-notice mo, kalayo, far cry from what we have seen kaina kagada the other day. To, kay Yuhab na to, pakita bala to. Mga K5, eyes to the board, eyes to the
1: para
2: board.
1: Para makita nila, amunig ipang budlayan sa mga taga-GSO, guro ka K5, Eric. Let's credit it to the GSO people.
2: Katahong.
1: Kagang effort na ginubra ni Mayor Greg Gasataya sa Bacolod.
2: Arin na. Ito,
1: isa-isawan niya pa na yun, no? Abi, sige pala.
2: Katahong, K5, Eric, dyan sa pagplastar. Mga K5,
1: while ginabuksan pa, grito, arin na K5, Eric.
2: Kita lang na yung tsura, subong ko. Na, kita mo na, oh.
1: Kundi may bilhin pa. Ang kay Wilson, gintundugan to ginaway pa mo. Ubus pintay.
2: Subong kung
1: ubos niya pinta, taom na.
2: Taom na. Kung makuha niyong mga
1: inang kahoy-kahoy daw, ah.
2: Oh. Araw ka taom, no? Kakasan ang mga kuha na, oh, ah. Mga kudal-kudal.
1: Isa pa bigay kang ipay ba, Adrian? May click pa na picture, Giban?
2: Oh. Bisa,
1: Oh. Okay. Oh, gwapo na gali kumubos,
2: okay na,
1: no?
2: Okay na.
1: Actually, yung kulang lang gid ka kay Fabric. Ang ano na panawag sila? Ano ka, landscaping kulang?
2: Oh, mapintahan ang mga base ang kuana, oh, kagang mga poste-poste.
1: Tahom na.
2: Tahom na. Amo na ni pwede na ni Mamba ka nga daw pwede na.
1: Ni Mayor Greg tuduhin na lang da. Na ito tal na sugudam na tapos.
2: Sin ka tawo guro ma obra ni sa kadaw tapos ni tanan na.
1: Ti ginabira-biraan go overtime gani mga tao.
2: Katako.
1: Ti punto na da. Ko di kabi Mayor Greg man choice ko di amo na lang no brown mo.
2: Ti way ka man mahimo da ko di i-plaster sang gusto and look at it now. Tani ko ng chesa, gintuod-tuod nam lang nila.
1: Nag-ubrab lang, hindi kamul-kamul?
2: Oo, oh, hindi na kamul-kamul. Nang,
1: hindi chesa, pagpasibang. Hindi, ang kontraktor.
2: Ang kontraktor sa chesa. Kaya
1: tarolo, ay pamanas lang yung baydang ka chesa. Kung ako sa chesa, hindi ko di pagbaydan.
2: Hindi ko di pagbayran.
1: Kung ako, ay blacklist ko na ni.
2: Correct.
1: Kinapakawian yung opisina ka chesa.
2: Correct, correct. For several times.
1: I-blacklist na mga muna nga klase kontraktor.
2: Ang kontraktor nga DJ.
1: Saling ni Mercy Martisano, kuwang-kuwa, yagid ang iyeng kuminto niya. Singya mo niyo. Dasig mag-make Mercy Mayor Greg Gasataya para sa Bacolod Public Plaza.
2: Mm-hmm.
1: Agyan ko na sa Sunday, napapicture ko dayon. Laway ko na sa nagligan pag-agi nila kay Pabirik mo.
2: Tiyo, tiyo, magamuni. Tapos kakaso na lang yung mga sinda na naging na wandas kilid, no? Kakasana na, why pulos na? Why na pulos?
1: Tiling ni Ma'am Gina, bro, wow, pwede na rin.
2: Oo, pwede na. At least, makahambal kita nga ila kwarta na aton plaza, subong aton na ginia plaza, amo na nga kita ang nagpakayo kay aton mo.
1: Kay ang kwarta, na, ilalang to ya.
2: Okay,
1: pero galing, okay, kung gabi actually, in fairness man sila, na may isang itsura, galing gusto tang aesthetic, balansi dapat.
2: Eh, may adlaw, may gabi.
1: Amo nang galing
2: ito nga na. Live, eh.
1: Oh, may adlaw, may aga. Gabi. Sa gabi, ang lights natural, kinanglanta, tahom. Titahom to.
2: Tahom to.
1: Galing pagkagang itsura, tiya, do, kampo ni Ladyo. May turiting manok. Malang,
2: hindi lang to, anay, pagpandaro ng fountain, kay baldog ito ya. Ang yapaunti niya gadan now.
1: Si Jan Milo sabyo, Jan.
2: Ano ko lang ba yan?
1: Pensindi lang naman. Karami isang punto mo. Ara man lang gali nga makuha pa ka mga pangayaw nga manugubra. Hindi actually. Why na diya bilabot ang syudad? Kay kunong syudad lang, nag-konsulta ni Slaya sa mga artist. Anong pwede idugang in order to enhance the heritage of Bacolod Public Plaza? Why na diya labot abing syudad dyan?
2: Iyan na proyekto
1: sa Tiesa. Si Ma'am Gina Burakad, tuan ko na mamaya Idol BP, Sir Eric, para mapatunayan. Matunad. Sige, bisitahin nyo.
2: Bisitahin nyo. At tanawaan nyo mga kakipa.
1: I-check naman this time around si Arp naman. Halin sa Bacolod pa yung mamaylan naman tabi.
2: Abay tanawat ng himamaylan.
1: Ining party mga kakipa Eric sa siguridad sa basculahan. Kaya doon na praning na tood mga tao, no? Ang pinaka-latest, may naglupok dito ng nag-short circuit faulty electrical wiring sa isulan Sultan Kudarat na. Kinulbaan naman sila kaya bilang school shootout. Nagpanik naman ang kabataan sa sulod classroom.
2: Okay.
1: Amo nang ginambal ni Kipay Berik, natroma pa ang aton nga kabataan. Bawad man sa nga kinagabong ka nagluntad to sa nagligad sa pila ka mga school shooting. May ara ta sa dito, sa Buanga. May ara ta sa Tacloban. May ara pa ta sa Thailand. Inuway yung tatlo.
2: Damo na.
1: Check tabi si Kipay Barb. Ano yung tika nga ginobra nila to make sure sa ang safety sa pagkabataan sa mga balutuan. Oy, by the way, di ko maripat ha. Sa matugnaw nga panahon, Kipay Berik, sa aga pa, namit inom DTX Coffee Mix.
2: Isa pa na.
1: Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Si Sir Raul Nabablam, migot ha? Tingnan ganito, Sir Raul Nava to?
2: Amo na ang goya?
1: Dala sa taxi, bla, permi, kapamantin sa ton. Mayong aga lang sa inyo. And of course, sino tong friend nato na mag-asawaga?
2: Pardonya, si Ma'am Pearly.
1: Pearly Pardonya. Kasi si Banahon niya, no?
2: Si Sir Giovanni.
1: Giovanni Pardonya.
2: Kapamati
1: ginas program ta. Ang mga taxi si driver,
2: Gil,
1: jeepney driver, at the same time sa aton nga mga merkado diri sa Bacolod, Libertad Public Market,
2: si
1: Burgos Public Market.
2: Si Buboy Tiloring ba? Central Market.
1: Central Market, kapamati ginas.
2: Central Market, si John Gakwan.
1: Kara na si Arf Noy. I-check tala this time si K5 Arf Amores. Pratis ba plaster ta? Rinyal, okay na? Si K5 ba?
2: Ara na.
1: Ready na si ano? Naka-standby na? Ara na. Okay. K5 Arf, nanoning plano nila to secure sa may eskwelahan sa Imamaylan na Arf, good morning. Arf?
6: No, antes pa man, nag-inuwa, inibalang nga balita na angot sa shooting threat diri sa may syudad sa Imamaylan. Very timely, gid, no, ang pagduso ni Vice Mayor Justine Gatuslaw sa isa ka ordinansa ka Kipet Eljan, ka Kipet Eric para sa school safety, no, sa Himamaylan, bilog pribado kag pampubliko. Gimpayad ka kifeb Eljan, ka kifeb Eric, ni Himamaylan City Vice Mayor Justine Dominic Gatoslaw, nga ang iyagin na tugda ng mga ordinansa ang nahanungod sa pagprotektar sa mga estudyante, manunudlo kag institusyon sa sulod kagwa sa mga bulutuan ka kifeb Eljan sa syudad sa nga Himamaylan. Kag aton man nahibaluan nung natapos na ang first committee meeting nila kag posible nga sa masunod na mga sinimana mapasar na ining ordinansa ka K5L dyan nga para no sa mga kabataan, mga manudlo no kag especially sa bilog na komunidad no sa mga bulutuan sa Himamaylan. Ang unod sini ang tinutuyo sa sini nga ordinansa ka K5L dyan ka K5 Eric ang ining safe school zones, safe school premises, secure schools ready for emergencies. Ang unod sina amunang nagaprotektar no sa mga kabataan, mga manunudlo kag sa bilog nga komunidad sa isa ka eskulahan sa K5 Eric at K5L dyan. Sa safe school zones, dabutang diri no kung sa diin mangin luwas no ang mga kabataan sa pagtabok sa mga estudyante sa dalan, ilabi na sa mga school entrances. Sa safe school premises naman, mas luwas nga mas bakod no ng mga buildings, electrical systems, playgrounds, sanitations, lighting, gates, fences kag emergency exits ka kifed Eljan ka kifed Eric. Sa secure schools naman, mas pabakuron suno sa BC Mayor nga mas pabakuron nila ang perimeter security coordination sa barangay, kapulisan kag syudad para sa pag-deploy sa mga watchmen o kag visitors makagwa sulod bala ka kifed Eljan ka kifed Eric ang mga visitors no maka access sila sa mga bulutuan. Kag ang last diri ang ready for emergencies kung sa diin very time needed ang mga nagakatabok subong sa mga eskulahan kay sa atin madumduman ka kifed Eljan ka kifed Eric nagtuhaw ining shooting threat sa Himamaylan National High School kung sa diin nagkabaton inisang mensahe ang komunidad sa nasambit ng eskulahan.
1: Dugwa sa todo threat, no? Pamahog.
2: Pamahog
6: na pangtirohon ining mga senior high school students kag mga manunudlo.
2: No? Daw labog, gaya ganitong gwa, ya?
6: Yes, kakipad Eric, kakipad Eljan. Naapiktuhan ito, no? Ang pag-operate, no? Sa eskulahan. Kag sa karon wala pa nakabalik sa pag-eskwela. Pagbukas ining Himamaylan National High School bangod sa threat nga nabaton sini kag nagapadayon pa sa gihapon ang investigasyon sa ready for emergencies ka kifed Eljan ka kifed Eric mas pabaskugon ini no sa mas pabaskog ang sa tion sang emerhensya kasubong sang sunog, linog, baha, medical emergencies kag security incident lakip na diri ang shooting threat no nga nabaton sang isa ka eskwelahan. Kag sa karon padayon nga ginadihon ini ang among ordinansa kag suno sa vice mayor no sa BC alcalde sa Himamaylan nga positibo ini nga mapasar no kay ti ni isa wala sang may nag-oppose nga sangguniang nga paglungsod members kag sa masunod naman nga mga sinimana kag kay Eljan sa kay Eric may public hearing ini sila kag i-invite nila ang mga nagkalain-lain ng mga stakeholders sa Himamaylan City. So dako ini nga bulig kag nagpasalamat man ang DepEd sa division sang Himamaylan bangod nga may ara sang tikang kun sa diin masabat ini no ang mga nagakalatabo sa komunidad especially sa sulod sang eskulahan ka kifed Erica kifed Eljan. So amo inang aton balita no nga madulong sa karon nga aga kakipad Eljan, kakipad Eric, kagingining nga balita, ginadulong sa aton sa GTX 500, MITC, kag D3 Bayo. Report sa patrol, inisi ka kipad Dinar Amores sa Togalon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Salamat K5 Arf Amores, okay. Direct from K5 News FM kabagro. Mayo ba nang gahimotik ka nga mga eskwelahan kay K5 Eric?
2: At least no? May aksyon ah.
1: May aksyon kay kabudlay.
2: Kaya sa wala.
1: Kulwag taksyon nga pag-ibon. May bagong grupo subong.
2: Okay.
1: May mga kabataan
2: okay
1: na gina-recruit at the age 16.
2: Mm-hmm.
1: Ang ilang grupo, padawag sila, True Brown Style, TBS.
2: TBS.
1: Ang matamod na i-recruit kanila, kundi dugay na do fraternity ni Guro, you cannot join the group kung hindi ka makapasar sa ilang initiation. Doon may mga pagtilaw sila kay Paberic.
2: Talaksan
1: sa katampad. Ang talaksan sa katampad ang ilang initiation, dapat mang-hold up ka convenience store. Di mga kakipay, ang pamangkot ko, hindi ginabantayan yung kabataan nyo. May mga bata ka mong mga muni. Kaya matabo, di groom na nila kakipay, meri ka mag-isog, mga balatsyagon sa pagpangol, daptag tinunto. Pag abot sa hantong na pagidaron, sila naman ang imuon nga groomer. Pang-recruit man sa ibang nga kabataan. Supervention niyan ta, pamatian ta ang payag ni Secretary Region Vic Rebolla sa DILG. Nati 78% sa mga barangay may presence sa amoning grupo TBS kay Paberic. Delikado, di pa bang kuta, ginamonitor wala hindi sa atong mga otoridad ka mga kapurisan kay dito sa Iloilo, natabo na ni kay Paberic mo. Pagin recruit sila ka minor de edad, ang ilang task ginatag bang hold up, na isugata silang isa kababayi, kinold up nila, jutayan pamapatay kay Mabunan, ang ilang na 1,000 pesos mo lang kay Paberic.
2: But it's not about the money mo, it's the
1: act. Yes, it's not all about the money. Why is nalabot? Importante isog ka.
2: Nga, ginpan matundaan mo, nga nanaya ka, nga may nakuha ka kwarta.
1: Nami na madakpan kung sino na ang nag-manipulate sa kabataan ni. Nami ni Bagang Sklayo. So para with Chidian ta, paano ini nilagilihin mo? Atensyon mga parents inyo ni. No? Aton ini. Sa ini ka paandam kung paano naton bantayan kabataan ta. Kabasi may impluensya sang grupo na TBS True Brown Style. Aryo si Secretary John Vic Rimolia.
7: Yung TBS kasi, 35 years ago pa yan, nag-upos yan sa California. 25 years ago, pumunta yan dito sa Pilipinas, pero maliit lang. Pero ngayon, na-radicalize na sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiation sila. At 16 years old, inuturuan na sila magnakaw. Now, this has become too much. Ang nagko-command conference kami, lahat ng pulis ngayon, ginagada niya namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them. We will get them.
8: Sir, with initial information, gaano palaki na po ba itong grupo natin?
7: They are in every LGU in Metro Manila. Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila eh. Yung iba malaki, iba maliit. Pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
9: Ano yung mga document talaga?
7: At talagang yung mga nakawan ng convenience store, sila yun. Sila talaga yun. Kasama sa initiation sila. Kaya this has gone on too much. Kasi mag-graduate yan eh. 16 years old pa lang, ginugroom na sila para gawin to. And then it goes on. Sila rin ang ginagamit para mag-groom ng mga bata. Para ngayon, natututo na mag-bomb threat at saka mag-gun threat sa mga eskwelahan. Sila-sila rin yan. So it's time. We will take action.
2: Okay.
1: Okay. Kay Paberic, may lalik, siguro kalawig na kaysa Los Angeles 25 years ago. Gamay pa lang sila pero subong on a worldwide scale ang ilang operation.
2: Inisya ang kundi alin sa Amerika, no? It started sa California actually. Isa ini ka small gang of Latin American boys.
1: Radical group.
2: Nga kung tawagon the Sorinio group dito na tawag sa ila, the Sorinio group.
1: Okay.
2: Sang uli ginban sila tungod kay kalabas ng mga Meksikano blang mga immigrant sa lin sa Mexico ang illegal lang sa California.
1: Oo.
2: May mga Pilipino kag may mga iban nga Meksikano nga grupo nga ginpang deport. So imagine ang konsepto sang Sorinio gang nga sang uli naghimo TBS 13 dito sa California gindala diri sa Pilipinas nga agindala. Kay ang mga gang members nag-uso ni Blackie Pavilion ng frat-frat. So, amuning guay daw frat-frat.
1: Mm.
2: So, ini sila, amo ini
1: sila. Sa Manila, may faction mo.
2: May grupo.
1: Pinoy versus sila. Mexicano, dumduman mo na eh. May grupo ka Pinoy, binalbalanay kontra ng mga Mexicano.
2: Oh.
1: At pari mga siya. Mexicano, nadlock ka sa Pinoy, kaya isugman mga Pinoy mo. Sa Amerika, nadlock man mga Amerikano sa Mexicano.
2: Oh. Tiyan mo ni subong ari na ni sa aton, it all started from a local fraternity, kag subong kay ara na sila ang ila initiation just like what's happening in California in 1930s before mga K5 nagapang hold up ini sila sa mga convenience store.
1: Okay.
2: Ang tradisyon ni Sorenyo, si Sorenyo is a local gang leader in Southern California sang una nga amo ni pang hold up sang mga convenience store sang Obraya. So gindalanas Pilipinas sang uli hiway labot sa pang hold up sa mga convenience stores. May dalanis na kay Pabiljan nga mga local drugs nga amo ini
1: okay.
2: Ginabaligya nila kay mga runner ini sila kag
1: grabe, no?
2: Sila na ini ang kabataan nga permi lang nga makita mo nga gahampang-hampang sa amo ni mga Roblox
1: delikado.
2: Because if you will notice ang Roblox kala may mga Mexican sila da kag mga Latin American nga mga inputs. So amo na ni ang TBS 13 ang ngalan niya. Sing unang ngalan niya, Sorenyo Group dito sa Southern California. So ari sa Pilipinas and this is now alarming tungod kay out of 83 provinces suno sa kay Congress DILG Secretary Remulla,
1: 78%
2: na ang ara subong nasulod nila.
1: Grabe.
2: Grabe na.
1: Ang aton niya is anong tikang ginihimo subong sang liga ng mga barangay no?
2: Mm.
1: To monitor this group. Mm. Anong ginobra sa PNP?
2: Mm.
1: In order to monitor this group because this is very dangerous.
2: Mm.
1: May grupo na nakita na identify members ng TBS dali sa Bacolod.
2: Mm. May ari di.
1: Di dapat bantayan tani sila.
2: Sa mga pader-pader
1: hindi lang. Ayan ang muning lain man ng grupo ang gamo amo niya.
2: Lain man na siya.
1: Ang masakay na silakyan mo amo na.
2: Amo na yang mga grupo sang kuhan sang mga Roblox boys.
1: Di delikado
2: pagin. Di naman
1: di Roblox boys na gasulod ang mga online nihilistic group.
2: Ining
1: grupo sang TCC, True Crime Community.
2: True Crime naman na da.
1: 369.
2: Timigo naman nila ni si TBS. Kita mo na may mga sa mga graffiti sa wall, the writings on the wall.
1: Oh, ila naman na?
2: TBS 13 may ara na. Tapos may ara man ang TCC, ara man na da. Upo na
1: True
2: nila.
1: Crime, kadelikado na.
2: Upo
1: na so,
2: sila.
1: So, abi na to na mamula ni sila. No, they are very dangerous because there is somebody, panawag tani sila, groomers. Nga nag-manipulate sa ila. They're trying to mislead these young people.
2: Uh-huh.
1: Ginapatalang sila.
2: Correct.
1: Gina-inject sa ila panguna-una ang kaakig kakipabirik.
2: Correct.
1: Maakig ka sa ginikanan mo, maakig ka sa utod mo, maakig ka sa mga classmate mo. Hatred, hasta sa uli nga kumapuno ka na sa kaakig, ang balong ka na nila, potwas bla, batuib bla.
2: Ang main target na sining mga kabataan nga daw disgruntled sila.
1: Ang panawag na to silang kabataan lang at misguided. Inablang do ka desperado, do permila may problema, makita lang na sa posting mo.
2: Ang malong ka to, gigang ka to permi, nanay mo, gigang ka to permi, tatay mo.
1: Ang imo di nakipaybalik sa kanila mo.
2: Pamilya, tadiya.
1: Ipabatsyag nila sa imo nga love ka nila.
2: Where you belong, do
1: ka care sila sa imo.
2: Where you belong, Drika.
1: Ang purpose na is to gain your full trust and confidence. Hinali, gani, nagsalig ka na, ma-feel na nila ka do ka open book ka na sa ila, magkutungan na si, may po sila sa tatay mo. Pila ka mo kabilog sa balay nyo, may do ka mo. Hambalo ka na nila, ngati, bunabla, kontramos yun, nadlokos, ngati, stingyan na isa kurin nyo kang sido sa balay nyo.
2: Hindi ka madlok, hari ka media, huwag yan, napisot nung taga-dito sa
1: piyak. Amo na ang ilay mo, ang tagipay
2: yun. Hindi ka na mapriso, yaka yung hubin
1: amo na sila, kadelikado mo na kagipay yun. Yeah. That's why nga ginasulit-sulit, taniway kami yan yung kipay yun, kakatakan, kay nga kung sa amo mo na nga pamagi, mapahanumdum tagini ka nang ta, it is not safe, ng bata mo sa kwarto ay gagwagwa. Sabi mo, safe na? Huwag kang balogali dito, giniluan utok yan.
2: Diyan muna na siya.
1: Delikado.
2: Talain okay, ang penetration niya sa community is now on the grassroots.
1: Pabatian ta naman si Auntie Claire?
2: Ara siya?
1: Si Auntie Claire.
2: Idol!
1: Kaya nga, delikado, si Auntie Claire gahambal.
2: Ano sila niya?
1: Kung ano desisyon ka Supreme Court, gusto namon i-postpone eleksyon, process lagi hindi ko Supreme Court, sundo namon.
2: Sa eleksyon na?
1: Ang, pamati, tanan niya mga gando, maglaga.
2: Ba, ito, DTX 500, to para niyo
1: ano, sa ang tanan niya gusto maglaga, barangay kagawad, kagkapitan, pamatiin niyo, aring tunog sa Malacanya, doon naglainaw, abi.
10: Nang Pangulo at ng mga mamabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging desisyon po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
1: Okay. Kabaluka ko na no ang matabo sa Liga Kipay Beric. Sa Monday, i-deliberate kay para sa petitioner nga si Attorney Romulo Macalintal ang Republic Act 123-26. Isus ang ako niya ko lang. Ang Republic Act 123-26 nga nag-postpone sa eleksyon, nagalapa sa kinamatarong sa mga pumuriyo magbuto. Amunang argumento nila. Doging practice lang ba?
2: Balokan lang yung pamala ko ni 1-2-3.
1: Nga
2: 1-2-3-2-6, no? Ang iba niya mong nga 1-2-3-2-6.
1: Tinaya ko ng manok mo sa mulangan. Duhay na siya, pre, 1-2-3-2-6. Uy, pag-apong ka, 2-6.
2: Nga 1-2-3-2-6. May eleksyon na yan.
1: Ha?
2: Leksyon niya. 1, 2, 3, 2, 6.
1: Ang isyo sa buong kagipay, Amerika mo ni, kung ang Supreme Court madesider pabor sa petisyon, ang COMELEC mag-aproseso sang administrative power kag operational capability to move the election to another appropriate date close to November 2026 in that is first week or second week of
2: December.
1: Tapos.
2: And the filing of certificate of candidacy, kung matabugin man sa pitsa 5 nga tuloy-tuloy ang eleksyon, i-move nila ang filing into later date.
1: Sa malipot nga pulong, hindi pa tapos ang laban.
2: Kag kung in kaso nga magdaog si Macalintal, December,
1: tuloy ang laban.
2: Tuloy ang laban. Kung hindi magdaog si Macalintal,
1: November 2028. Pero dumaog si Macalintal.
2: Disgrasya gid.
1: Next week may filing na sang COC.
2: Yes. Balik kita sa kapihan, paryinti tang tanan, dapulayon ang tanan, bising gamay nga na lutak nga paulaan ta tatlo kapala nga balas.
1: Ha?
2: Kita mo.
1: Amo gali na. Ala ko nang linong kapihan. Tubong magarot naman ng kapihan.
2: Ala na gigigwala.
1: So bantayan tani sa Lunes. Nobody can tell. Bastang tinaga nila hindi pa tapos ang laban. Another day,
2: another FDLP.
1: Sa pangalan naman ni K5 Rainiel Alcantara, Adrian Gantalao, Opodamon Station Manager Ron Spalma, din siya Tita Colleen Cubiam, pinamarsiyon President Dr. Amilu. Ako naman si K5 L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kaningawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye.
11: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagtingulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
11: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. hinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: jemput semua health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay, Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Welcome kamo sa Biyernes nga edisyon sa ato nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Now, diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga magakon sa aton, magapabaskog sa aton nga immune system para kita tanan maging healthy. Upon naton sa aton nga programa si Brad Paul. Medyo ano nang naga idlak gid sa subong kag nagalitik-litik ang mga maskulo. Upod man aton si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, ako galing si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Brad Paul, mayong aga.
2: Engineer, mayong aga si imo kag sa mga suki naton nga tigpalamit. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Sir
2: James. Ang mangin topiko naton karon is ang almoranas eh.
1: Ah?
2: Oh, ang hemorrhoids.
1: Okay, okay.
2: Simple nga topiko, kapilata naman ni mabalik-balik, di ba? For the benefit sa wala pa ni makabalo kag sa mga nakaybalo na ti ma-reinforce lang ah.
1: Ang may kilala ko Sir Jean Paul nga ang gipangalan niya sa iya nga bata nga isa is Almoranas.
2: Okay.
1: Oh, tapos ang isa naman ano to, the gonorrhea. Grabe ng mga klase. Oh. Klase. Do
2: hindi sa joker.
1: Undi tutod niya, tutod gina niya.
2: Gini mo, ya joke ang kabataan niya, bilong ang kabuhi niya.
1: Oo, tika, wala man siya abinalage kung ano-ano niya, abinila guro, do, high-tech, high-tech nga mga ngalan.
2: Sigunok si Almo. So, yeah, hindi na pagsundon ang inambal, engineer, ngalanan, tos ang tadlong atong kabataan, ha? Mag DTX 500, kag may MITC, kay dako ang mabulig sini for maintaining our digestive tract. No? Malikawan ang mga inflammatory conditions, ilabi na ang mga problema sa aton nga alagyan sa pagkaon. Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa-kampyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ha? Kung gusto niyo makabawi sa lawas niyo, kibisyuhan ka mo, palapulaw ka mo. Ha? You're eating unhealthy food nga gapanubo si mukabuhi, kalala naka DTX 500. Your cell protector. Let's protect our body from the foundation of our health, which is our cells. So, dapat naka DTX 500 ang nami pagidi kay may ampalaya extract kapanubo sing imo nga tawag nga blood sugar, because natural ano ni siya, no, ga usar sang blood mo, no, ang mo siya ga help transport sang glucose sa imo ginatawag nga cells para hindi magtinel sa imo dugo. So kung gusto mo magnubo imo blood sugar naturally, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas. Ang Mighty C, ang kagaya ginatawag nga alkaline vitamin C, may aray ni siya ginatawag nga abilidad nga pakusugon ang imo immune system para makabato man sa ginatawag nga mga invaders, mga harmful microorganisms like virus and bacteria. So mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman kampiyon ang skin health. Ha, gaputi ka, kay gataas ang glutathione level mo kung naka Mighty C ka. Kag, ha, gataas man ang collagen production mo kung naka Mighty C ka. Kay amunin ang kanalan sang collagen to para magdamo sa imo lawas. No, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye health, mag Eye Care Gold. Eye Care Gold ang pinakakampiyon ng food supplement regarding in supplementing the health of your eyes. No, kampiyon gini kay may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that basically helps protect your eyes from eye diseases para ma-maintain ang 20/20 vision. Biskan ga cellphone, biskan ga computer, kag panmigapulaw, no, para protektahan ang aton mata, mag Eye Care Gold, parisan sang eye care drops para ma-relax ang aton eyes. And of course, kontra tang kaso ubos ipon kagilanat, dala sang ginatawag ng mga mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryan to ang pinaka-vital nga problema sang kalabanan ining Almoranas.
4: Ay, karoon na, nang gida. May interject lang ko ha. Sa talk ni Doc Solihan, tas bungong uso. Uso nga sore eyes, no? Kung paano wala makabuling ang D3 Bio in fighting sore eyes.
2: Sige.
1: Sige.
2: So, engineer and Sir Boy, sa tundag pala mati, doon naka-relate ka, engineer, sa topic ta?
1: Tiyo, basta... ang Almoranas?
2: In some point sa... Define tanay ang Almoranas, engineer. Almoranas, may sa sulod, may sa gwa.
1: Aha.
2: Okay. Hemorrhoids ang tawag sila.
1: Okay, sa English, okay.
2: Hemorrhoids. Ang imong alagyan sa imo pupo, we call that rectum.
1: Aha.
2: At ang imong anal sphincter.
1: Okay.
2: Rectum. Band of ring sa isang muscle, engineer.
1: Okay.
2: Na makipot siya. Airtight na.
1: Wala, agad.
2: Kita mo, hindi ka guwang utot, kundi ka pag-iutot.
1: Hindi airtight eh.
2: Airtight. Watertight, airtight. Kung ang iyang integrity siya na hindi compromise, engineer, why gina may makagwa da iya?
1: Uh-huh.
2: Otherwise, gabinasa ng imo brief eh.
1: Uh-huh.
2: Oo, underwear mo. So, airtight, watertight. Bali, engineer, ang aton nga, ina siya nga parts ang aton nga lebo, okay? May highly vascularized na damo na da, engineer.
1: Okay.
2: Blood vessels. Once ang imong pupo, poops, nalambot na dito, naog na bla.
1: Oo. Sa last na
2: gid. Matouch na da ang imong walls ang imong anus. Masend na signal sa brain mo nga linga, mapupo ka.
1: Okay. So ang sphincter dayon makuan.
2: Kung hindi ka pagid, mulat na siya, ikaw ang mabuna mo. Kung hindi ka pagid, masend sa signal nga sakit-sakit kayo.
1: Okay.
2: Madlagan ka puli. Kung madlagan ka pa si R, kagi ka na.
1: Kagi.
2: Nag-sumpit.
1: May mga appointment, hindi naman diretso. Dito ka lang sa kusina.
2: Before na magpadayon, inanay nyo na agad DTX500, ha? Inanay, kiba siya nalipat ko mo mag-inom sina.
1: Mm-hmm.
2: Sang inyo nga daily supplementation sang DTX500 with my TC. Dako ang kaangtanan ni Bisaton nga topiko. Now, di, popo na. Kung kaisa engineer, sometimes sa aton nga life, naka-experience kita ya tubes. Anong tubes, engineer?
1: Okay, oo.
2: Anong tubes?
1: Tubes.

0: magwa ang tinae mo kung sige mo pamirsagin? Tinae niya?
1: Oo, oh, magwa eh.
0: Amuna
1: eh, gamay laman na ang planet-planet, gauyat sila na mo. Oh, nawari. Sa aton nga mga ginikanan, una nga sign sang almoranas is sakit magpupo ka, Engineer. Batsyag ka na nga doon ginagisi.
0: Uh-huh.
1: Ikaduwa, may mga strain, may mga streak of blood ang imong stool. No, halin sa kung nagpupo ka doon mga isa ka-ruler, kalaba.
0: Uh-huh.
1: May ara na sa agi, kurek.
2: Isa ka-ruler.
1: May ara, yamo na yamo.
2: Doon ka na ba?
0: Sobra na ginat.
1: Kanding na inyo yung tag-grabay. Mas maayo palaba nga continuous ang imo eh.
0: Oo.
1: Kaysa sa utod-utod. Utod-utod yung sign nga kulang ka na yung sa kwan water and may mga obstruction kiss ah.
2: Okay. Doon may obsession kasi mga dlagko, no?
1: Amo kami na bigyan may mga ducks. Napupo. Napupo.
2: Nga wala.
1: Oo.
2: Hindi blessed naturally.
1: Akin wala. Hate mo yaya mga ducks. Siya kay gums ka.
2: Lagi na kong gamay ka.
0: Dugo personal. Lagi ka mo na kadoa.
2: Napiyahan ko na.
1: Dok, Camilo. Nasabat yan. Ako.
0: Now, kung may samay na nga dugo, Sir Boy, probably basin may almoranas ka, Rovic.
1: Oo, may samay kada nga dugo. Da, ari pa. Ang lain pagid nga kung sige mo na siya strain nga strain, base bala nga may makita ka na duga ulbon sa gwa.
0: Oo.
1: Duga ulbon na. May damo medication sa engineer? May mga medication na suppository para nga madula ang inflammation. Ay ba na ointment sa sagwa?
0: Okay, okay.
1: So, straining sa pagpupo, either gin tubol ka da or gin LBM ka can cause almoranas. Ang pinaka advice na engineer, magpupo ka katin-katin. Do mo nang ila advice. Do amo na bala ang normal engineer nga pupo.
0: Tapos
1: hindi akay gapungko.
0: Tapos ko anan sang steam gamay.
1: Oo.
0: Medyo
1: ano ka magpupo engineer?
0: Atiga hindi ka
1: ano
0: gakuang gijay ay gapungko sa basin eh.
1: Aga pungko. Pungko ya.
2: Mo tsaga mo tayo man.
0: Lain to ya, Sir JP, inanggin hiwitan balaya nga nagapupo sa ya helicopter kag bulldozer.
2: Grabe ka man imo, matagal mo kay hindi na segben nga ga.
1: Pagpupo dapat hindi mas strain ang imong hemorrhoids.
0: Uh-huh.
1: Ang pinaka nami digital likawan ta nga mag mag constipation ka, nga constipated ka. Tony Moon, inom ka damo tubig. Engineer.
0: Uh-huh.
1: And then mag-count ka sa fibrous diet. Ano yung mga fibrous diet? Mga prutas, bla.
0: Uh-huh.
1: Kay once ka taas fiber ginakaon mo, engineer, hindi lang kay kanon nga kanon, nubo bil fiber ang rice kapin pa white rice. Mas nami pa mag oatmeal ka sa may mga almoranas sa oatmeal is the best. Kag kaon gid fiber eh. Kalabasa, ano ni kalubay, kampyon ng kalubay. Ang patula.
0: Mm-hmm.
1: Patula gid. Grabe, oh, fiber ang patula. Kita ang patula.
0: Kada mo na fiber, oo.
1: Kung kwa, o nakita mo nang inabaligya nga daw lugod.
0: Correct,
1: oo. Oh. Oh, patula na. Porting fiber siya na.
0: Oo.
1: Kalubay, alubati, o oh, kahon ka mga muna, takway,
0: takway,
1: tambo.
0: Oo. Oh,
1: porting nga magsilig sa imong tinay. And once nga fibrous diet, kapayas, Sir Boy, grabe, magpapupo si mo. Dugadalhay lang pupo mo siya na. No? So muna mga nami sa mga may almoranas. Kaya of course, mag DTX 500 gid. Importante nga DTX 500 ka because anti-inflammatory siya bi. When you have hemorrhoids, nagka-hemorrhoid ka because number one, nag-inflame siya. Nag-inflame. And ang hemorrhoids bala Sir Boy pag pinabayaan mo ni may cause, may lead to ano na, to may lead to colorectal cancer, no? Cancer of the rectum kung pinabayaan mo ni ng infected dobla nang pabayaan mo nag binukol nang dagko. So dapat i-address, ipa-check up sa doktor, ipa-assess if there's a need for surgery kay gina surgery na kakisa
2: kung no? Tama extreme kung cases tama, no
1: extreme cases. So again, there are hemorrhoids nga hindi mo makita sa gwa ara isa sa sulod. So dapat i-address. Isa sang pamaagi again, inom damo tubig, kaon gid fibrous diet, utan, prutas, amo na sa sila ko nga fibrous diet. Hindi sagay kaon karni, no? Laban dapat utan kag prutas. And after that, inom kagid DTX 500 kag may tisiki dako ang mabulig sa pagkupos ang almoranas mo kung ga DTX 500 ka kag nagamay tisi. Kadto ta sa talk ni Doc.

0: Si Turante ning Sir Ice with Sir Boy Silweta. Kaya ka-virulin kayong Sir Ice Boy, no?
1: O ka, gabi. But before, tamang ka to sa Sir Ice, no? Oh. A little tips for hemorrhoids, no? Mm-hmm. Ang ginaubrata ni Perme, amun ni kisang mga waita kabalo, nga ga-costing sa hemorrhoids. Mm. Number one, scrolling sang cellphone.
0: Okay.
1: Sulod CR.
0: Sulod CR. Huwag ka pungko.
1: Gagadugayan ka sa CR. Gapungko ka sa basin. Gagadugayan ka. Ang balila, 5 to 10 minutes kuno nga gapungko ka sa basin may cause hemorrhoids. Here's the studies. Why? Because, remember, kung gapungko ka, ang pool of gravity is downward. So, ang pooling of blood mo, gakadto sa imo rectal muscles mo.
2: Okay.
1: So, meaning to say, damo dugo. Naga tamo ga accumulate ang dugo da kag base maglusen ang imo grip sang muscles mo, that's why it cause hemorrhoids. So ano ang ginambal, magpupo na kamo, dumapupo na kamo, hindi anay kamo magtambay sa basin kung maglaton yo na magpupo kamo. Kay it might cause hemorrhoids or might worsen hemorrhoids. Example, jutay pa lang hemorrhoids mo, jutay pa lang daga, ano, basi magdako ang hemorrhoids mo, confirm me ka, dugay magpungko sa basin. So, iwasan, no? Amo na mga tips sa DTX 500, iwasan ang tamaan ka, dugay magpungko sa basin. Mm-hmm. And of course, katulad sa talk ni Doc, sorry, hantas mong ang problema. Nga aga pula, bala ang mata sa mga tao subong.
2: Ay,
1: na? Nga kay uso ang sore eyes, no? Hindi lang sore eyes ang uso subong, chicken pox pa. So, may mga kabataan ka mo subong, ay hindi ana ipagilagaw sa mga crowded areas. Ah, mga susceptible sa ginatawag ng mga masakit, mga immunocompromised, mga tigulang, mga kabataan, i-avoid ta na i-mingle sa ano, sa mga crowded areas kay uso ini mga viral infection nga ini, no. Ano ba lang gako sa sore eyes? Adenovirus. Adenovirus, no? So, kabalo naman ta, ang D3-bio is a natural antimicrobial. Antimicrobial ganit, dala na ang virus, bacteria, fungi, and parasites, no? Ano ba lang ang cause sa ginatawag nga sore eyes? Number one, viral. Ginabalanta, adenovirus. Ah, amo ni ang ano mga indikasyon may sore eyes ka? Siyempre, katulang mata mo, gapula. No? May mga ibang galuwa-luwa pa. Pero kung medyo may mga yellow excretion ang mga mata sa luha mo, it might be bacterial in nature. Huh? Ano ni mga ginatawag ng mga bacterial, mga klaseng bacterial, mga staph ini, mga staphylococcus bacteria, no, that causes what you call sore eyes. It could be also ang sore eyes mo, do you know nga ang sore eyes could be caused by allergies also. Mm-hmm. Ha? Kapulaman ang mata mo, of course, kung gina-allergy ka, no? For example, may ginkaon ka, may gintoxin ka gani, may mga pollens na nagsunod sa mata mo. It could irritate your eyes and causes the same signs and symptoms of sore eyes nga bacterial or viral. That's why
2: tagon na Sir Boy ng kong kabla, maligo kabla, tapos dito sa dalong magamuklat ka.
1: Kung ka isa mo, muklat ka. Dito,
2: dito sa dalong-dalong nga mga bulubog now eh.
1: Ah, bulubog.
2: Nga swimming pool blaw sa dagat, Sir Boy.
1: Okay.
2: Di kung ka isa mo, gamang ko siya. Gapula man tito ang akon nga mata.
1: Uy, tito ha?
2: Oo, tito mga tito.
1: Going back, no?
3: Hindi na pala. Gapula lang mata yung isang libion kisa. Akon mga iwanan sa twist yun.
1: Hindi lang yung mata. Gapula sa ning asang. So ano? Ano wala mo brand ni D3-bio? Of course, importante, gid, no? Because D3-bio is a natural antimicrobial. So dala na mga masuplementohan ang imo ginatawag nga immune system. Remember, your immune system, ha? Kung may ari ni siya ginatawag nga bulig, hindi ni siya magtam-an gig kaubra, hindi siya ni siya tam-an mag layo ni siya mag-overreact. Remember, kung mag-overreact ang imo immune system, dala na daan ginatawag nga dugay nga inflammation. Te ang sore eyes, inflamed na daan madugay pagid. Ang inflammation sina, hindi mayo, kailan mayara sa bulig para hindi siya ma-overwork.
2: Uh-huh.
1: Nagasunod ang monolaurin nga ra sa D3-bio that basically goes and finds those kinds of virus, no, mga staphylococcus and your adenovirus nga gakos ang ginatawag nga sore eyes para pa-tune ini naturally. No? Remember, this is a food supplement. Hindi ni antibiotic. Ang ginatawag nga D3-bio has antimicrobial properties, but it is a food supplement. It is natural, no? So, kung kung ang sore ice medyo ano na gid, medyo dukabugat na gid, hindi mo na mamuklat ang mata mo, kipuno na sa ginatawag ang mga muta.
2: Not
1: na,
2: so.
1: No? Katugid sa mga specialista, sa mga doktor ta, para ma-check up ka mo, no? Ang dito'y bayo, yaara, ya mag-back up sa immune system para hindi kadali malatnan. Ang keyword na engineer, hindi kadali malatnan. Oh. O hindi ka malatnan, kay boosted ang immune system kay may ginatawag nga second antimicrobial agent ang imulawas, which is
2: may protection. May protection ka, Sir Boy. Okay.
1: May protection nga ra sa yung makuha mo sa D3 Bio engineer. So doon mo makita ang D3 Bio, no, is really important, lalo na sa mga ining mga sitwasyon. Kaya basta mga init-init na gani, kag mga tamaan na kayumid sa panahon.
2: Uh-huh.
1: Da nagagwa ang humid means ga mix na balang ulan kag init. Da nagagwa ang mga tawag nga ini nga masakit, ini mga sore eyes nga ini, hindi nga mga chicken pox, ini both are viral infection if I may say, no. So dapat i-boost mo gid ang imo immune system, no, by taking D3 Bio. Cause D3 Bio ang inatawag ni nga medium chain fatty acids, nila luna ang lauric acid nga nakadamo, is really ironic, engineer. Dumduman mo sa una, sa gamay ka.
2: Mm-hmm.
1: Okay, mani kabalo ang mga lula, ta, kag mga kaluluhan, ta, kung anong ara sa gatas ang iloy. Pero amo na ginaputang kung may sore eyes ka. Dumduman mo na.
2: Okay.
1: Usually, ginapatuluan sa gatas ang iloy ang may mga sore eyes. Kagagaayo, kisa. Nga agaayo. Because of the fact nga ang gatas ang iloy may ginatawag nga lauric acid.
2: Uh-huh.
1: Ang lauric acid nga ina is the same lauric acid nga makita mo sa D3 Bio kag pinakadamo na sa klase nga medium chain fatty acids nga makita mo sa D3 Bio. That's why, ha, gaayo ka kontra sore eyes kung gutomar ka.
2: Oh.
1: Ang tawag nga D3 Bio. Ang muning tawag nga sore eyes is been gabalik-balik lang niya, seasonal ni gani engineer, no?
2: Gani? Sa panahon,
1: gabalik-balik lang niya siya, no? And but remember, your immune system, ha, may ari na ni sa depensa ni, that's why iban pag sore eyes do hindi why gigadayon kay naka-develop na immunity ang aton immune system. Pero kung pigaw ang imo immune system, kay diabetic ko ka, immunocompromised ka, kay may bata ka pa, tigulang ka na, kalandran mo gid sang protection, sang extra protection nga mahatag sang ginatawag nga D3 Bio. Why ni gintawag ang D3 Bio nga natural antiviral or natural antibacterial, just for the heck of it, research and study shows that cold pressed extra virgin coconut oil, nga puno sa ginatawag na medium chain fatty acids and dason ang iya mga ginatawag na mga derivatives like monolaurin and monocaprilin and monocaprin are really effective in defending the body against these viruses by attacking the cell membrane, or the skin of these viruses and bacteria and destroying them para hindi magdamo, para hindi naka-replicam o makapadamo sila lawas lod sa aton lawas, no. Di mo makita nga ang D3 Bio is really essential, during this kind of times or this kind of weather para layo ka sa masakit. Gadalas ang mikrobyo, papavirus man ang bakterya, nga gadalas ang ginatawag na sore eyes, mag D3 Bio.
2: So, salamat Sir Boy sa mga informasyon, labi na gining tag-ulan-ulan. Pag October, bla Sir Boy, ako na puna gijaya. Tag maskara, grabing inulan, Sir Boy. So, good luck lang da. Dapat proteksyonan nyo yung lawas. Labi na gining kung mag-upod ka mo sa mga parada, sing aton nga maskara season, dapat healthy gid, Sir Boy. Dapat mag-take gid kita sila permi sing aton DTX 500, MyTC, kag D3 Bio, Sir Boy.
1: If you expose yourself to the elements, no, nga makadala sang masakit, kailangan boosted ang imo immune system. Sakto na si engineer, no, number one, ha, mag D3 Bio, no, para may bodyguard ang imo immune system, mag MyTC during mascara time, and of course DTX 500 para siyempre, ha, ay hindi lang active ka, you look young, para maka party ka to,
2: okay,
1: maka to sa sinadya, ha? Hubin ka tanawon, ha? Kay naka DTX 500. Hindi yabalanon, nagpulaw ka, ha? Hindi yabalanon, nga kulang ka sa tulog, kay bastante ka sa antioxidant, naka DTX 500 ka.
2: Ang lain doon, sir boy, kung nagalagaw ka blan mascara season, nagapulay mo mata, kay kapangita, kaya uyab. Check sa times ang mascara bala ya.
1: Yung mga ka-burks
2: ba yan? Da, gapulaw, gapulaw kaya. Gapangita kasi yung dalagiton.
1: Take on, why man mapalapit si mo, kung medyo may medyo melon ka, melon amoy ka, dapat maligo ka.
2: Da, dapat
1: before
2: lang.
1: Before ka na ay maglumbayag sa mascara, dapat ang ngabon mo sa doon, makaprotekta si mo, no? Against body odor and makadugang pa sa ginatawag nga pagkagwapo o gwapa mo kay ang ini nga DTX Beauty Soap, hindi lang ang ginatawag nga beauty soap, kundi superb ang antimicrobial properties ini, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even mga pimples. Kaya madula na sa maskara para pag saot-saot mo tumito, uy, hamis. Ha? Hindi lang hamis, hamot ka pa. Kaya ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuni ang imuhabon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties naman, may pa-pain. Ha? Nga gapaputi si mo skin, may arap pagin sa ginatawag nga whitening amplifier in the name of the guava extract. Ang guava extract na ini, rich in vitamin C that whitens your skin from within. Ha? Ginapataas ang glutathione level mo as well as your collagen factor para layo sa wrinkles. So gusto mo mumot ka na, gambadaag ka pa sa mascara, mag DTX Beauty Soap ka na.
2: Oh, hindi ka mga kadagit sa mga uyab da, sir boy.
1: Dagit gidya.
2: Ang mga kokobla ni kanaw.
1: Uy, ha?
2: Careful. ang kinanglan mo, sir boy, dapat hindi baho imo ilok. Malagyo gidya yung mga uyab da, kung mga kilala mo da. Labi na gin mga upod mo man, mga migo, kag mga barkada mo.
1: Wala nga, wala malabay ang parada, kagulpin nagliko.
2: Gani.
1: Masi ikaw na.
2: Gani.
1: Masi. May underarm, masi may body odor ka or may underarm body odor ka, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Because of this natural deodorant Clinica DioFresh gives you more protection and more confidence. It gives you 48 hours of freshness. Ikaw lang yung mga deodorant, Clinica Dio Fresh.
2: Okay, ginatamya ko lang na si Gina ka muna. Oh. Yeah, patamya na yun kay Sir Bong Bong Sausa Lumayno. Padayon ta, Sir Boy. No? Kinanglan ta man, Sir Boy, kung aga bala, namig yung mga pi, Sir Boy mo. Ang kapi, ako niya ginatay kuya per mi aga, DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa, may self-confidence ka man, ka nga, nami, yung mga mabatyagan, mga dyan, ginatinloan, yung mga sulok-sulok, sir boy.
1: Correct.
2: Oo, kag kung magbawas ka man niya, kita mo niya, tanan nga mga unwanted nga ara sa sunod sang tiyan mo, ipagwa iyo, sir boy, kay grabe ning taas fiber, ning DTX Coffee Mix. Ginatinloan niya, ginabrasan niya ang imo nga sulok-sulok, sir boy. So, gakapi ka na, naga-detox ka pa.
1: Nga, nami ang DTX Coffee Mix kay may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500. Ginputang sa kape, ginduangan pagid sa ginatawag nga chia seeds, rich in fiber that detoxify your colon from mucoid plaques, para mapagwa natin, mascab out na sa ginatawag nga chia seeds. Nga na sa DTX Coffee Mix, ang DSE naman basically protects your cells from the within. Mismo ang ginatawag nga oxidative stress, which is highest in the morning, ginatap na sa DSE nga na sa DTX Coffee Mix. So kung gusto mo aga pa, gakape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
2: Pero kung medyo bisyuan ka, sir boy, may kape man tayo na-introduce sila ining DTX Premium Coffee. Labi naging kung medyo mataas nga lang yung blood sugar. Daw may prone ka lang, daw dali ka iguon sining diabetes, sir boy. Magkape kaya DTX Premium Coffee. Kay may ara siya chia seeds.
1: Stevia.
2: Oh, stevia. Oh. Ang iyang akuan. Sorry. May stevia siya nga sweetener nga naga panami sang sabor, Sir Boy.
1: Pero wala ka pataas
2: yung blood sugar. Wala ka pataas yung blood sugar.
1: Pero ang kampiyon gidya sa gatawag nga DTX Premium Coffee, may ergotionin. Ining ergotionin nga nin sa gano mushroom is called the herb of immortality because this is the longest staying antioxidant in the body. Huh? It is capable of reviving your oxidized antioxidant, your vitamin C and your vitamin E para mausap tanan sang lawas na ginduwangan pagid. Sa gitawag nga DSE, ang super antioxidant sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo kontrahon ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulao, sa imo stress by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee, or you simply want to look young, ha? Gusto mo mag magpabata using by drinking a cup of coffee, ay amo na ni DTX Premium Coffee. Pwede mo pa maanli kay Stevia ang sweetener sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
2: Pero timiara pag ita kape, Sir Boy, pre-bio coffee nga nami, Sir Boy mo,
1: nga
2: kay buhay na buhay sa yagapon sa sulod sang imo nga gut nga magakuan magareact bisan taas ang gabi abing init sa imo nga kape or ang mga kwanda mga acid sa imo nga tiyan sa gyapon niya 100% ang iya performance nga mag-enhance, mag-himo sang imo nga mga good bacteria, healthy, Sir, Sir Boy.
1: Oo na, no? Amo na ang namin engineer, no? Ang ginagadamo ang imo gut bacteria or good gut bacteria or ang probiotics mo. Kay ang natawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics. Ini mga spore-forming probiotics, why niya kakapatay sa init sang tubig, sang imo kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning, enhancing your mood, enhancing your brain activity and your metabolism. So kung if you're not a morning person, medyo buringot ka, kunaga, kag gusto mo i-improve ang imo mood, tandaan ang ngalan, pre-bio coffee, sa pagkanamit pa klase nga kape. Pero kung gusto mo niya i-repopulate, gusto mo pa padamuon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, kagin antibiotic therapy ka,
2: okay.
1: Yung pala inom ka, stress ka,
2: pelmi. Pag may diarrhea ka dito.
1: O may mga unhealthy eating habits ka.
2: Okay.
1: O things na. Mag-Clinica Spore Biotics. Iniyang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming bacteria, lactobacilli and bifidobacterium, and many more working together to basically improve your gut health. Para nami ang ginatawag nga pag-produce ang imo gut-derived B vitamins, your vitamin Bs that are needed by your brain, your arteries and your veins, and also nami man ang pag-produce ang happy hormones, serotonin, dopamine and oxytocin that basically helps maintain your emotional and cognitive health. Ang nami pag dinami ang pag-absorb sa mga nutrients and minerals sa imo gut kay gabulig ni mga probiotics in doing that, no? And of course, boosted ang imo immune system. Remember, 70 to 80% of your immune system resides or lives in your gut. And those probiotics, they have this symbiotic relationship nga ginaubrasan ni mga probiotics as being the alarm system of your immune system, no? Para ma-check na tanan yung mga mikrobyo sa imo gut, no? So kung gusto mo kampiyon ng imo gut health, kampiyon ng imo brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
2: Ang kinanglan naman niya para itagaan tabla armas ng atong mga senior citizen, Sir Boy, ariya ginatag natong nga armas sa ila para ready sila anytime. Ang aton nga extend food supplement for men. Manami ya, Sir Boy mo, kay hindi lang nga medyo happy ka, pati asawa mo happy, Sir Boy, kay may symbiotic effect sa inyo nga duha. Nami sang inyo nga rapor kun si Manoy mabaskog, Sir Boy, kag kun manguhit si Sir, ga happy man si Mrs. So mag-extend food supplement kamo, mga may edad-edad na kay may makagaglabuas ka ini nga nagapa-enhance ang inyo na mga kwan, mga reproductive system, bala, Sir Boy. Aga pa nami mo gapataas man sang imo testosterone, kung lalaki ka, kag ang vitality kagang imo stamina nagabaskog, Sir Boy. So, mag-extend food supplement for men available ini sa aton mga klinika, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, magpahilot, 2 to 3 times a week, no? Using DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag relaxation. Ang ginahatag sang DTX liniment oil sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin sa kasukasuan mo, matamat na kwa habang ginahagod, gina-need kada, ginamasahe kada ni misis, ni girlfriend, or ni boyfriend man. Para makwa ang gatawag nga tired ma ang para ma-relax ang imo lawas. Ang importante dang ginabanyos DTX liniment oil, no? Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, kampiyon ang gatawag nga aromatherapy ang ginahatag, which relaxes your senses, no? Including your brain. Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, ang iyan ni aromatherapy, pwede mo ni mausap kung gawin may biyahe, hilo ka nga galingin.
2: Galingin to ka, dagat
1: ka. Oh, dagat ka magbiyahe ka, simutan mo lang ang DTX liniment oil, amat-amat ni kwa. So tandaan, kung gusto mo ka mag-relax, magpamasahe, or simply gusto mo lang makasimot sang manami nga bagay pa makadula ang lingin ng sang ulo mo, mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
2: Biyernes subong, Sir Boy, medyo weekend na, anong mga rekomendasyon mo sa ila before sila maglibot-libot sa maskara? Kaya opening mo sa maskara, Sir Boy?
1: We're starting to celebrate na the maskara celebration, no, sa aton city, sa Bacolod, Papulao, ni bilog sa bilog kakalibutan. So kalanlan, so if you want to enjoy these festivities, kalanlan kondisyon ng lawas, ha, dapat naka DTX 500, ha, para pang bawi sa pulaw, pang bawi sa stress, ha, naka Mighty Seed Alkaline Vitamin C para boosted ang immune system, ha, kampiyon pang skin, ha, para siyempre kung hamis ka, dako chance, no, kung si engineer pa. And of course, para kampiyon ng mata, para layo pa lang, kita mo lang palada sa maskara, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold and parisan sa tawag nga Eye Care Eye Drops. And para wala gina trouble sa masakit. Para layo sa tawag nga tangkaso, ubo, sipon, kagilanat during this maskara season, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning. God bless and enjoy your weekend.
2: Sa sining na maskara, Sir Boy, may mga bakasyonista kita. Aro din si Ma'am Ana Chano. Happy birthday sa imo, Ma'am. Mm-hmm. Of course, kay Joyax Galban Navarro. Mm-hmm. Happy birthday man. Kay Reggie. Reggie Alegria. Happy birthday kay Sir The Boy Garcia. Sir Dave, happy birthday sa imo, sa mga classmate. Da. Class 79. Maayong aga sa inyo tanan. In behalf ni Doc Ramil Oy, ini naman ako nga tsansa nga magpasalamat sa iya sang tanan nga mga kaiwan ginatagya sa mga tagpalamati. Kaya ini nga programa gindesign gyud Sir Boy nga maging healthy ang tagsa-tagsa. Kaga sa atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, sa atong Station Manager, Sir Rods Palma, ang atong naman diri mga technician, Sir naka-blanco ko sang okay. Si Adrian kag si Sir Renz, so mayong aga sa inyo. Kag ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao nyo. Mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dugay kuya mapatay.
2: Ay man nga dyo tayan ka lang gani mapatay.
1: Ah, singganan nga. Timing lang to ya.
2: Tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya anay ah.
1: Ah, ginsuli mo pa ba?
2: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing. Makaon na ta ay.
1: Ah, sige, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos na kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
2: Buara ka naman imo yan, Norbing.
1: Oo man. Amuna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang bertod sang akon bulitas.
2: Nahay! Sadya-sadya, ino!
1: Huwa!

0: Boy Ramon.
1: Boss Roquette.
0: Hindi ba lang apirmi ka man galibot ni Bot sa kalising ko?
1: As always, boss, amo niyang ako nga kalingawan.
0: Oh. Ote, sige. Kamusta ang pulso sa mga tao?
1: As of now, boss, gapitik pa man ilang mga pulso kay kun wala nati, boss Silingon, patay na sila.
0: Ang bot ko, Silingon. Kamusta ang gusto matabo sang pumuluyo parte sa barangay kag SK election?
1: Kung amo sinang pamangkot, boss, ang imo pamangkot, natural, mas damo gidyang gusto madayon.
0: Di ara man lang gali.
1: O, boss, ang hindi man gusto nga madayon sang eleksyon, ang incumbent, para makarinyo sila sang ilalon sa bangko. Kabalo ka, boss. Nadlok ng mga incumbent nga maeleksyon kay base maperdi sila.
0: Oh, perdi ka gid kung wala ka ga-perform.
1: Nan, kag maperdi ka man, boss, kung wala ka ga-pangatag kwarta kung eleksyon. Oh, boss, di ba mo na yung natural sa aton kada eleksyon?
0: Oo, bisan ano pa kadamo sang hinimuan.
1: Oh.
0: Kung wala kaya ga-pamakalboto kung eleksyon, perdi ka Japon. Amo gani sa mga politiko da.
1: Oh.
0: Kung gusto nila magdako ang ila boto, pamakal sila eh.
1: Kag-amo man ang gusto sa mga pumuluyo, boss, nga madayon gidya para maisla na ang mga tabal-tabal ng mga barangay opisyal. Kag para makatilaw man ang pumuluyo sang ipamakal sang politiko.
0: Oo. Mas maayo nga madayon ang eleksyon. Galing kay ti hindi man takakwarta Japon.
1: Ha? Kag nga man, boss.
0: Basi wala man tangalan sa kumulik, kagod nga makabot.
1: Di kung wala agad naman, boss, di mapakunukuno lang tangabutante ah. Kung magbinutuhay na eh.
0: Ati sadya-sadyain ako.
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: naman sinuli sa babaw sang mangrove.
1: Nagano to siya?
0: Nagbakunokunong apis-pis.
1: Ay.
0: Ginakapay-kapay yaman tong yadwa kakamot. Kag nga daw pakpak kag nagambal tweet-tweet.
1: Agoy! Ay, abot na nabalaki nuli mo.
0: Dugay-dugay manuka na na siya sa mga isda ng mga gagmay kag agod kauno niya.
1: Ay, kabudlay, gitsabayan ang trip inuli ba?
0: Amo gani, nga daw bisan ako gani daw masirender na ako sa iyo. Samtang nagadugay, nagalala na gid.
1: Ang kulbaan lang naton kung maglupad na gidbala kag matubuan siyang pakpak siyang.
0: Hello, amo na to dang budlay, no?
1: Anong mayo si ni Budat, man? Ano abi kong dalo da sinuli sa kalising ko?
0: Ay, budlay, na to sa'yo sa aton.
1: Nga, aman.
0: Kasi masalaan to siya nga adik, bala. Kagbasi bala ko mabunaan pa ng animal yung nga.
1: Abugi na, kagbasi mabunaan pa siya.
0: Gani.
1: Kagun magpulit na to, ibilin talang di siya. Mangin pabugat lang na siya sa antun.
0: Gani. Sige, depende sa imo tabugok. Pero nga aton lang tani, wala nga ipabulong to siya antes tamang pauli.
1: Pwede man, kati may kwarta, man na siya nga ginpadala. Ha? Ipabulong na lang siya, anay eh. Basi kong ginalita na siya.
0: Oo, basi gani, sobra pa na balaw sa sobra, yan ang apangapi.
1: Kape? Ano naman ang kape?
0: Kape na gusto lang panghalit, babayi. Ano pa siya naman ang nalitan?
1: Ati, sa no? Ay,

0: Daddy Bantol?
1: May dala ka nga balita, Jupiter.
0: Oo. May ara agad ah.
1: Parte sa noblay na.
0: Parte sa eleksyon, Daddy.
1: Agali ka. Mayugid ah.
0: Kag nakita ko man si Tito Norbing de Malunhaw. At tuman siya sa kalisingko, Dad. Galibot-libot.
1: At iba siga kulo kampanya naman siya eh.
0: Balaan mo, Gidad ba?
1: Oo. Kabaluman ko nga daan nga interesado mo na isa sa politika eh.
0: Pero maupdanay ka mo, Dad?
1: Pwede ko man siya updan. Upod kami pangampanya nga dua basta iya lang gasto ah.
0: Dumayo gina, Dad?
1: Oo. Kagang kwarta nga gamiton tay pamakalbuto. Iya kwarta. Pero dua ang ngalan sa sampul balot.
0: Samtang ang kwarta mo ya, Dad?
1: Ang akon kwarta, iti ako lang yung ngalan sa ara sa sampul balot ko eh.
0: Single bot? Sa dasadya eh, no?

0: K-5 News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit pidya katama, kihambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanam sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba nga mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang badya doko, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak! Kitkamusta nga?
0: O sa pinakamalayo man nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako!
0: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
15: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
16: O pauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe.
18: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 26014, CUSIP 2026.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
1: let's go with the flow.
21: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
23: This is a mental health class. Take time for us. Generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fair Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
25: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo Promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
26: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
27: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokap
28: para sa chance manalo.
27: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
25: Cashali na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: kayo to. Isa ni Kalibo kayo ta. Karoon lang si Jirio tapos ko kaon kayo.
1: Abaw, daw mirakulo man ang imugoy, no?
0: Kayot wala ko nibla utang si mo, ha?
1: Ay, wala na eh. Kay ti ginpilit na nakangaimpason mo eh.
0: Kagkada utang ko di. Pinakalawig tatlo kadlaw. Pag ego, taka di mabayaran.
1: Tama na nga eksplinasyon, ah. Order na, ah. Kay serbihan ta ka. Anong imo? Ubusan na lang ning isa ka kaon sang isa mo kalibo, ho, ah.
0: Bograbe ka man imo, kayot-yot ba?
1: Nga aman.
0: Paano ko na maubos na isa lang kakaon, isa kalibo yot?
1: Ay, ubuson mo lang, eh. Hindi gani, eh. Ang iban, ipakaon mo sa ito.
0: Ah. Grabe, kaman imo, yayot.
1: Ote, anong imo?
0: Serbi ko pulo nga pisos nga laswa. Kag, tunga lang nga kanon. Tapos, maulam lang ko piso, kay mahulog lang ko na tubig sa hulog-hulog piso.
1: Ay, animal ka! Isa kalibo ang kwarta mo. Amo lang na ang order.
0: Kamilo ka, budget kuya kay... Eh, wala kuya gagastos ang mga wala kapuslanan.
1: Abaw, way!
0: Matipid lang ko kay wala kuya nga nanutangan kung maubusan ko. Kag hindi ka naman yung nga nan magpautang, de.
1: Abaw, ate Mayo, sadya-sadya ino.

0: Ah, Magdalena.
1: Yes. Borog.
0: Amo na ninga katabo sa barangay Hulta, pero makaya pagyapon ni Kapitan Hugakom ang magpatulog-tulog lang, no?
1: Oo, ah. Anad na naya si Kapitan.
0: Anad or kabalan ang gidya?
1: Nah. Hala, dapat pa nabalayan ba?
0: Anad na sa pakabal.
1: Nan, amo na husto nga termino.
0: Pero paano ihan kung may eleksyon yung matabo, Magda? Kadamo sa makuntra ihan kay Kapitan?
1: Damo, guro eh. Kay ti, damo man ang akig sa iya mo.
0: Ti, may mahimo sila ihan kay Kapitan?
1: Sa kwartahan ay, ti, wala gid eh. Plus, tawo pa na ni Mayor kag Congressman si Kapitan Hugakom. Ti, damo pag giniyang may finance sa iya ya, paldo gina siya ya.
0: Ay, ba? Ti, kung makasuhan, to sabi sa BBM scholarship, naging palapaw yung tublat, yung pangatag isa'y nablos kagkabataan niya.
1: Ti, amo na pag-amat-amat, taarigay kay first kagawad. Mapadikit ko to, tapos ikaw, himuon to nga assistant.
0: Wow! Mayo, gini na nga plano, Magdalena.
1: Amo na ka, hindi ka ganyan magpakulba. Hindi magpanerbiyos, kaya ako yung bala, si mo.
0: Oh, sadya, sadya, you know?

0: 2 minutes na lang. Mapresenta ta kun to ayon toto dako.
1: Te, ano? Nakulbaan ka?
0: Wala ah. Daw, nagapaisok pagid ko gani.
1: Awa, abi ko gani, nakulbaan ka?
0: Hmm? Ako ba? Nadokan nga nagapanalaita sa ako na dugo. Si Andres Bonifacio kag sila Lapu-Lapu.
1: Hmm? Para naman, nagandar naman ng kuan mo.
0: Eh, wala ka kapatay. Kay the son, kung magsugid ka, hindi naman kung magpati si mo.
1: Pati ko eh, pati eh. Ikaw na gina.
0: Aw ah, abi ko gani, hindi ka magpati. Kay the son, kung ikaw ka naman magsugid, hindi naman kung magpati si mo.
1: Dawin to ka bala eh, dyan.
0: Ikaw ya, ready ka na magpresyon sa tungamig? Nga wala kaya nakulbaan?
1: Wala eh. Kay gapanalaytay sa akon mga ugat ang dugo.
0: Dugo na sino?
1: Dugo sa ang kurokokok ah. Kagamo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pagpresent kag hindi gid magpakulba. Kag okay lang bisan, hindi ko tapuan sa klase. Basta, hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
0: Hala?
1: Kay ang tapuan bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero, kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
0: Sada sa jay, no?

0: Susunod na pag-indin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapang lugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa koraso tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule, masaligas, santo pa.

Forward together. Globe, this song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko.
3: This song is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe.

0: That song was brought to you by DTX 500. Iwasan ang sakit sa puso. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law. DGX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubor sa imo blood sugar. Nagatilo sa imo dugo. Kag nagapapakod sa imo mga ugat. Sa DGX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, siun at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin disease.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ba, daw may condition ta priyaw?
9: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega-3,
8: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Deo Clinica. Deo Fresh. Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lahat, iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak! Kamusta nga?
14: O sa pinakamalayo man nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
16: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
17: Papauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP 2026.
19: Let's go! Go with the flow!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow!
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
19: Charmy!
21: Let's go with the flow!
22: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
25: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first trade permit number FTEB-263388 series of 2026.
24: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
27: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
28: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
29: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
30: para sa Senate Manalo.
29: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
27: Cash
31: Shally
27: na!
31: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
32: Number 1, hit music station
1: 101.5. 101.5, K5 News.
21: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baluan man ato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sa cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag-sporebiotics.
4: Uy, amunang teknik na ha. Mag-pro-bio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilumbig kita sa ang ginatawag...
6: A D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy. Pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang NCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3. Bakal
2: kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction ining imo tawag na ginabiring ka bla
3: ginabiring
2: sakit ka tama
3: kulang ka calcium
2: nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3 ang klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
2: maabsorb gid sang tuon no so kun ako sinyo you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga spore biotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
8: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
8: Oh, iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
8: Vigor. Mm-hmm. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, di na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporebiotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mood! D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio! Ang D3 may Physio! Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
3: akong tutunan,
4: salamat sa Mighty C.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: O baka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: O baka ang butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Sintek 4 días na ginlamang anabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Bings Delfin, tamyaw lang si Nanay Feli, Lodimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, ang kadasig ng saka na. Magpatamyaw ka mo, hindi lang dama kadamo, ha?
1: Grabe ko.
0: Kay, why ko pa maubos ba sa gasaka ng comment, kabudlay, tatapuson? Mga tagduwa lang katao, tatlo katao, daso naman ang iba na.
1: Grabe ko.
0: Kaya hindi ko man Japon matapos basa kay kadasig magsaka sang ano ni sang comment matabunan bla what I mean Buds Fruity I remember this song everybody Rudyard Cabaluna
2: This land is your land This land is my land from California
0: Mga balita nga ton pagistoryahan sininga aga Mami Gina Mami Esperanza Insoli, good morning. Ara ka na nga, duwa ko ka mga mami. Si Ma'am Gina and si Ma'am SP. Naari na sila nga duwa. Good morning, gitsa inyo ha. JJM Salvador, Jonaline Rondes Galila. Mga balita nga itong pag-istoryahan, mga moms, siningaga, mga Mars. Hoy, bantayan ka may tres toros ta karon. Bayara ta karon tres toros. Kag ang aton nga tres toros after Mighty C Network News. Tiara gyapon aton nga mga turo si Turo Jong kag si Turo Chester.
1: Grabe boy.
0: Kay may kampyon nga balita karon si Turo Chester. Oh. About bala ini sa isa ka babayi nagsulod sa lodging house opo diyang iya nubyo di karon sa layang lodging house iya nasudlan naligo siguro pagbalik ya lain yang nga room ang nasudlan ya ba atot yang room boy gapawayway Abi ano bio ya pa? Si kay dulom ang rumboy gali.
1: Ah, grabe boy.
0: Ay, ambot nagtutnak sila.
1: Ah,
0: grano na ako no.
1: Grabe boy.
0: Ay, may natabo sa ilang nga duwa.
1: Grabe.
0: Karon niya na priso pa yang rumboy kasi siya yang ginsulon. Ay, baluon tani karon.
1: Grabe boy.
0: Lalo ka di malas. Langit na, nangin impyerno pa.
1: Grabe,
0: kaluoy, isang rumpoy.

0: ginahinga gaw Manila para magtahong.
1: Grabe po.
0: Daw gin-inspeksyon na sang mayor, gin-inspeksyon pag isang congressman. So, duwa ka mga lideres sang syudad sang Bacolod ang duway gigagwanta sang mga reklamo sa social media. Dito kauluya man hindi la pagkatuon to kinadtugid nila kagin usisa. Tiambot kun anong ilang tanatalupang dan didto. Nagsanto gid man bala sa gasto nga gin budget. Oh, basi daw wala man tupa. Kaya mga kon mo kadako no blasang gasto gali nira. Ha kadamo na nga mga renovation na taon ta kun ibaloon ta ano nga mga tuig gin renovate ini kag ano nga mga budget. Kag nga nga sa kadako na sang nagasto dadto amo lang man gapon tsura ya do daan gapon.
1: Grabe po.
0: Duway man sang pagbag-o.
1: Grabe.
0: Oy baloon ta na karon. Hindi ta gusto paminsaron nga ini ang plaza sang Bacolod do ginahimuon talang gatasan.
1: Grabe po.
0: Kaya mo nang hindi ta gusto pinsaron nga kadako na sang budget duway man tupa ang pamangkot sa kada budget kag kada obra nyo dara ano gid ang naobra. Kalaw ay bla paminsaron nga basi maminsar kita nga ginahimo talan agatasan hindi nami amo nang hindi ta gusto nga paminsaron sang tawo nga daw ginahimo lang siya bala nga milking cow hindi man guro ah why man guro. That's why lang taon tani in a perspective nga wala iya sang malisya. Gaantaya sang oportunidad ang nagtrabaho sini nga maexplikar nila sang mayad sa tawo kay ti kwarta na sang tawo ang ginggasto da hindi niya kwarta ninyo. Taxpayers money. Kag plaza na namon dapat nang kami nga mga taga Bacolod may say da.
1: Grabe po.
0: Oh karon ami mo naton nga istoryahan. Sa mga lokal nga balita. Joint inspection ginpatigayon sang alkalde kag kongresista sang Bacolod dito sa ginambalta nga public plaza. Lalaki nga ginaligar na kaagi priso ginluthang pilason sa kalatraba. Bala ka din ang igo ya sa buli.
1: Grabe po.
0: Nga uso subong nga kong tiruhon kasi buli kaya may igo aw.
1: Grabe po.
0: Laina po.
2: Tinunto ito.
0: Lalaki sa Banwa sang Nakastilyana na kuryente ay patay gido. Nagbulig lamang kung nini pagtakod tani isang suga. May tiyono anyos nga lalaki ginbuno man pilason sa Isabela suspect na kapalagyo. Mayong aga na nilin disinal shiflet Frenny, kamusta ka na?
1: Grabe po.
0: How are you Frenny? Kamusta tong Frenny tanga in love? Shout out sa LTA Construction Supply. Galantaw subong. Kahalitan nga tugas ang pag-ulan sa La Castellana ginaksyonan na. Ti okay ah. Tatlo ka persona pilason sa motorsiklo sa natabo nga eksidente sa Sagay City. Masobra 8,000 ka mga benepisaryo sang uplift program sa Kabangkalan. Natalana ko nung makabaton sang cash assistance sa ikaduwa na nga pag-release. Okay lang ko, niya okay lang ko lab. Hamo na ang balya mang sa post mang.
1: Grabe po.
0: Daw Sharon Kunita kagabi Concepcion nga love life mang no.
1: Grabe po.
0: Daw Sharon Kunita kagabi Concepcion nga love life.
1: Grabe po.
0: Kuya James Bandokilio sang K5 Dumaguete. Garantaw subong Kuya James.

0: Ayong aga si Muning Basko nga ang kormanto sa Dumaguete, yung Kuya James Bandoquillo. Alright, welcome this Bacolod.
1: Alright! Grabe po.
0: Sige, ina, ng mga balita, aton pag-istoryahan, sining aton paday ng pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. I do hope na inom nyo na ang paborito nyo nga supplement every morning. Mag DTX 500. Ang aton blood sugar levels nagataas kung kita nag-aabuso sa pagkaon. Especially, sige, kada tamkaon, tamis. Pag gusto ka kakaon, noodles, bihon, patsit kanton, pan, tinapay. Di ma'am, balkati, wala man ko gakaon, mayo, wala man ko gainom soft drinks, jutay lang man rice ko. Pero di, kamustaha man yung imong pan, ang imong tinapay. Basi, grabe ka pa kanon, tinapay, Mickey, noodles, bihon, patsit kanton, spaghetti, macaroni, so tanghon na sila na gapataas na blood sugar levels, no? Te kung hindi mo ni mag pagpalantaw kisaway ka kabalo, diabetic ka nagalik, kag delikado kung diabetic ka, isa ka pamaagi mag DTX 500. Mintinahon yun ni adlaw-adlaw kay para magdubo aton blood sugar, kag hindi magtaas, hindi na magulat pa nga magtaas blood sugar mo, mo pagsalasala mo na kag pagjita-jita, hindi na, mas nami gidyan nga daan nga nagapreparar ka, mas nami gidyan nga nagapugong kang hindi ka magtaas ang sugar mo ah. Kaysa sa nagtaas na ya amo pa ya pag-imong gamiton bilang amo pa pag paninguha mo nga magnubo. Ambal ni kuano? Ambal ni Lindy Sinal. Ya chakto. Dosisyaron gidman kag Gabi. Galing ang spelling sang Gabi, ang Gabi lang katol. Ang Gabi lang ang kabuhi sa lamawan.
1: Grabe po.
0: Tuod ka mang, di mo gidya mabato ng ang jamok si Tuhaw.
1: Grabe po.
0: Ano, initan ko lang blaki ka pa cute-cute yun sa picture na ano na yako no. Hoy! Hindi ka cute! Nga nga mapakute ka hindi ka cute! Ayawa!
1: Grabe po!
0: Pakute ka kung cute ka! Sa bagay mga prosamon nga mga gwapo nun, hindi yung magpakute. Kalabanan lang mga pakute, yalaw ay!
1: Grabe po!
0: Sige, istoryahan tayo ng Bacolod Public Plaza. Ang aton pinalangga nga plaza, isa ini ka may arasang historic significance. Nga man, ang iya sining paghimo naglambot pa during the Spanish colonial period. Simpo ka sila. Lantawan nyo bla ang mga setups ang mga dumaan tang mga simbahan. Kay Baloka, ang Katsila, ang ila footprint sa makita mo pagyapon sa mga simbahan. Our Roman Catholic Church are the footprints of the old Spanish era. Ngaman, sanguna, magkadto ang mga Espanyol, ang mga lolo ko kag lola, excuse me ha. When I say Spaniards, mga lolo ko na kag lola ha.
1: Grabe po.
0: Why ko kabalo sa inyo pero ako niya nga mga sa tsura ko palang niya Spanish na ya.
1: Grabe po.
0: Why ko kabalo kung sino mga lolo niyo ya kung di niya kamuya dampi. Basi mga alipin sa gigilid.
1: Grabe po.
0: Basi si ang uyabon niya to nanilin basi kwanto niya.
1: Grabe po.
0: Buktot grusang una to sa kilid.
1: Grabe po.
0: Ang mga ninuno sa to basi buktot sang una.
1: Grabe po.
0: So, ang akon nga mga kalululuhan nga mga Katsila nagkadto di sa inyo Pilipinas. Oo. Pagtupa nila na actually, siyempre kinagakwan sila kay nagsakay sila sa barko halin sa Spain. Siyempre pag-abot sa Pilipinas, alangan man sa airport sila madungka. Kundi dito sila madungka, kundi dito may dagat. That's why kung manotice nyo, ang mga settlement sang una, okay, ara sa lapit baybayon. Pag abot na kita sa labi isla, dungka na sila. Pag dungka nila da, lapit sa isla, bili nila ang ilang dapur nga dako sa unhan, and then masakay sila sa baruto kag mag abot sa baybayon. Pag abot sa baybayon, dala na nila ang ilang Santo Niño, pari ang una. Why anay mga espada? Wala. Reliyon. Di balo ka naman sang una, ang mga Pinoy, ang mga original di mahilig sa mga santos-santos, mga ribulto. Oh, that's why dala na sila sang Ninyo, kag Virgin Mary. Oh, tiyan mo na, kita naman ng mga Pinoy, may kita nga lang, may mga ribulto sila. Dayon ta dayon, okay. Ang imoon nila dayon, simbahan. Kaya ang sintro sang gobyerno na sang ina, simbahan. Kita nyo ang mga simbahan ng mga tigu, mga may edad na simbahan, mga tagchimpo katsila pa. Ara lapit sa baybayon. O, lantawa ang Bacolod Cathedral. Ang Bacolod Cathedral, eti, chimpo katsila pa na. Lapit siya sa baybayon. Ngiti kalayo naman tong baybayon, sir. Unan mo to SM. Hindi. Sang una ang baybay, ara lang tayo sa likod sang Diyo, sang Bakapuan. Kundi, sang una, kita ka mo Balyadolid. Di ba may seawall ang Balyadolid? Amon na sang una da, ang Bacolod sang gamay ko. Katedral, public plaza, seawall da yun. Ang balod, gadapya na da. Sang gamay ko ha. Gadapya na da ang balod sa plaza. Gadapya da. May igo pa na sang balod ang dalan na sang una. Kay, ang Police Station 1, kag Sea Breeze Hotel, sa Dalom sina, ang Bay Center, dagat na. Wala pa na reclamation. Oh, tisang una, kung magtukod ang mga katsila, simbahan, center of community na nila. Dayon sa simbahan, gusto sa mga katsila, katapos yung simba, may lagaw-lagawan ka mo. Dra ka mo tipon, kay parang mas spice na magkita-kita nila kung di sinuni. Tiklaw ay man nga before simba, way kahulatan, ti dapat may public plaza. Iyan na sit up sang katsila. After simba, klaw ay man puli kada yon, pungko kada anay sa plaza. That's why, sa makita nyo, kung may simbahan, may plaza. Oh, katedral, Tubangya public plaza. Valladolid, Tubangya public plaza. Oh, amuna, mga daan nga mga simbahan gipatindog sa katsila, ang tupad tubang mo da iya public plaza, ti amo nang aton plaza. Oh. Ang Bacolod sang ini ang nangin kapital sang Negros in 1846. Ha, grabe ha? Nangin kapital sang Negros ang Bacolod in 1946. Ang Spanish government nagtukod dayon sang plaza publika. Plaza publika ang tawag nila, amo ni ang lapit ko no sa Casa Real. Ah, according sa history nga nabasa ko. So in 1846, sang nangin kapital sang Negros ang Bacolod, nagtukod ang mga katsila plaza na lapit sa Casa Real. An amo na lang siya. Ini nga area ginpadako, okay? Kay nag-donate sang lupa si Don Jose Vicente Luxin Gonzaga. Paka isa sang lulo ko ah. Abalanta ka mo may dugong katsila, kuya. Bahala ka mo kung din ka mo yung nagalalin. Basta kuya dugong katsila ah. Ah basta. Si Lolo gin-donate ina nga lupa ni Lolo Don Jose Vicente Luxin Gonzaga.
1: Ah, grabe po
0: ito. Oh.
2: Sinunto ito.
0: Ti karon ining plaza gin-renovate nga gin-renovate hasta nga ang tsuraya amo na ni in 1920s. Oo, sang 1920 amo na nang tsura na. Nan. Ano pa? Sang ini nga mga tuig in the 1920s, ang porsyon sang propiedad sang simbahan, okay? Gintaidalom under the municipal management through a perpetual usufruct arrangement in 1922. That's why nga ina ang plaza portion dira iya sang katedral. Oo. That's why kita mo bisan wala iya maskaraya magambal yang katedral nga butangin nyo da rilipan.
1: Ah, grabe pud.
0: Ya butangin nyo da rilipan o may rilipan da ya butangin nyo da mga baligyaan para ang tao magsimba di may baklan sa gwa.
1: Ah, grabe pud.
0: Oo. Now, karon amo ning natabo. Ginpatindog inang bandstand or gazebo. Kita nyo nang aton da nga daw may atop sa tunga nga may leon. Ginpatindog gali ina sang 1926. Ha? Sang 1926 kag gin inaugurate sang 1927. May mga ngalan ina da nga makita mo Beethoven, Wagner, Haydn and Mozart. Na makita mo da sa sinang structure nga nasa tunga. 1927 gin inaugurate gin patindog 1926. Tiyama kon mo 1926 100 years na ina. 2026 ta subong 100 years old na na.
1: Ah, grabe po.
0: Oh, 100 years old. Ano pa? Si Presidente Manuel L. Quizon nagtanom sang isa ka tindalo tree sa public plaza in October 19, 1938. Wala pagira. Gintanom, ha? Ang isa mga kahoy da, isa sang kahoy da, nga tindalo tree, ang nagtanom na si President Manuel L. Quizon sang October 19, 1938, sang ini ang igin inagurahan ang Bacolod bilang isa ka chartered city. Eh, kita nyo? Now, ari? Ari pa? Karon in 2017 to 2018, nagpagwa sang budget 9.8 million to 10 million ang national government para i-rehab inang aton plaza. In 2017, ha? 2017 to 2018, 9.8 to 10 million ang gingasto sang national government para i-rehab ang plaza naton through DPWH. Ilagin repair ang apat ka mga fountain, gin repair ang railing, gin repair ang mga bangko, gin repair ang flooring, gin repair ang bandstand ina sa tunga na bla. Ang iyang atopin ang islan, gin pangbutangan electrical wiring, gin kayo ang drainage, gin butangan suga kay mga punder na tong iban kagway nagisiligang pustida. Oh, ano pa? Ginbutangan sang sound system sang 2017 to 2018. Ah, nagsugod ang obra sang 2017 August. Kag ini ang natapos in March 2018. Suno sa ila, ang alokasyon is 9.8 million. Pero ang iban nag-report nga ara sa 10 million. Okay? Now, in 2019, after one year, naggasto na naman kita 23 milyones. Ano ni? Ang Department of Budget and Management nag-alokar 23 milyones para i-rehab na naman liwat. Grabe no? Gin-rehab sang 2017, natapos 2018, gingastuhan 10 million. Dason tuig, another 23 million. Ano na naman ni? Gin islan. Ah? Ah, ining kagin improve ang black and white ablanga kwanda nga semento nga daw chessboard bala.
1: Ah, grabe po.
3: Alright.
0: Amo nang ilang agin kayo. Nan. Gin kayo ang mga kilid nga mga dalanon. Ang lighting system ti ambot nga 23 milyones gito. Di karon ari ay 2025 to 2026 no? Ligad tuig ang Department of Budget and Management nag-alokar na naman. Ay hindi ni Gurol, hindi ni, hindi gali DBM. Ang TIESA nag-fund 80 million para sa Heritage Plaza Redevelopment Program. 80 milyones. Amoni ang kabahin sa 300 million tourism infrastructure package. Okay? Kag ining nabilin nga 220 million para sa Bacolod City Government Center grounds. Di karon sining ilang nga ginobra nga 80 milyones kuno ang budget. Ini ang maga-cover sa fountain nga panamion ang fountain kag mga water features, butangan na naman lighting, i-landscape siya kag infrastructure improvement. Nagsugod sang July 2025. Di karon October 2026, dawa ay pamanto na human, ginpintahan na lang. Didi na tong 80 milyones. O, ari si Wilson. Wilson, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Son, tsakto man ang akon nga pag-recall sang narrative sang history sang plaza?
4: Yes, tsakto na.
0: Daga utod-utod ka, son. Daw inog-rehab ka man.
4: Ara kita, GP. Kamusta itong salat?
0: Okay na. Okay na. Tiyan, nabatian mong history sang plaza, pang?
4: Yes.
0: Ang akon, sakit na sa akon, kay ang akon lolo, nga si Don Jose Vicente Loxin Gonzaga, nagdonate sang duta, da?
4: Duha ka istorya.
0: Oo! Oo! Okay?
4: Duha ka istorya na. Kaya, GP, sakto ng imong ako, asali, ang mga natanay, pat, naroon ng history, matanay sa plaza, no? Pero, subong na ungkat, ginikita, GP, kay ti, special man ang pag-uwig niya ini sa Bacolod City Plaza.
0: Kaya ikaw 100 years na da. Ikaw 100 years. Ang band, ano na, bandstand. Ang gazebo, gusto nga.
4: Ang kwan, pag ito kita GP, ang Dolce Sport na bala.
0: Ha-ha.
4: Talama na, upot na sa kita GP sa 100 years.
0: Okay.
4: Kagapod kita GP, kasi ini matapos na lang ang sa nga patikos ang Bacolod City Plaza. Ini no kagapon ni Congressman Aldi Benitez sa good personal nga si Kieron kita GP ang sitwasyon sa nga plaza. Kag dito niya nakita kita GP kag nagpahayag sa dito kagapon sa mga media nga kadamo sa nga proposal sa Tiesa kag sa kontraktor sini nga wala masunod.
0: Nan, hala nyo, ara ay si Kong Benitez ginagambal ay. Hambal niya, wala ko na masunod pang ang ilang nga promisa. Hindi na ito nagkantong 80 milyonis. Ha?
4: Sila, wala nag-follow sa kung ano nag-propose.
0: Ay, kalaw, ay ganyan siyang signal mo, ya Wilson. Hindi ka nga kuibahalin. Tipundo bala, anay. Basta ganyan ka-report, hambalang patrol, pundo, anay, for the sake sa nga itong listener, kaya kakaugtas kita nga, hindi ka bation? Hindi ka pwede magpundo, anay, say God? Oh, pundo, anay, kaya ka-report na. Amo ni nga, importante sa ito ng report, nat ang ginadalagan nyo. Okay.
4: Klaro na?
0: Oh, klaro na. Okay, go.
4: Abot mo git, no?
0: Ti ang akon balason, okay. Ang aton nga negosyo, radio station. Ti kon magsagay ta travel while ga report kag gaugtas ang aton tigpalamati, masaylon sila karon station. Kay di ma hindi ta maintindihan. Oh, i-prioritize ta git ang quality on air. Quality on air. Oh, amo na pinaka importante. Okay, go.
4: Anyway, so amo to kagapon kita GP no na tulidan niya kasi madamo sang mga disenyo dito nga wala gid niya nagasunod sa original na plan sang yes, nga ipakita sa anay nga mayor pa kasi Alvin Benitez. Kaga na itsibihan niya man kung nga frustrated man ang alkalde subong kita GP sa sitwasyon sa plaza. Kaya tingin nakita yagin man nga nagkalamatan.
0: Dali lang. Diin ang una. Ginsikyar ni nila or nagiho sila kay damo na nagreklamo sa Facebook. But silingon ang trigger nga nagiho sila bangod may nagreklamo sa Facebook. So kung wala may nagiho sa Facebook, wala may nagreklamo, why man sila nagkadto to? Kay nga subong lang kamuda, nagkadto. Kung tamaran ka mo magkadto tani, gindelegate nyo someone to check it knowing nga plaza ini. Kag sila ni nga duwa ang mataas ng opisyal sang Bacolod, mayor kag congressman. Di dapat kay ginakutibaw ang plaza nga isa ini ka national ka heritage ang Bacolod, dapat ang aton mga opisyalis may ara pagulikid. Kadugay na naginakayo, da subong lang ka mo nagkarankaran. Tapang?
4: Actually, kasi kay Sir JP, delayed na yun siya ganit. Kaya dapat expected ang plaza na matapos supposedly last year pa, October 2025.
0: Yes! Take subong, naglain ang ilang buot. Naglain ang buot. Naintindihan ko, Papang. Do pariyo man abla nga imo ugsaran to gubun. Nga balwabol sa imo nga ugsaran. May mga din mo ginsabat ang imo nga uyabon. May ara ka kahoy nga ginsulatan sang Wilson Love Amuni? Pagsabat mo wala, wala. Wala way kason?
4: Mera.
0: Kahoy. Tipin sa rabla kun malaya na nga kahoy pang. Kun di malain ang buot mo. Abi mong plaza awahaw na nabla pangabilin. Waay na da ang mga dumaan nga building ang abi mo son may ira pa na dason sang una. Ira bla mo? Ira? Oh, ira. May kuan na da. May sinihan na da sa una sa corner pang sang Gatoslao and Rizal. Inabalang kita malandumon tower?
4: Oo.
0: Rikta ka na to sa punta. And then macross na da ang iya ka San Sebastian Cathedral, ang corner ginadapang sinihan na sang una era.
4: Asa may LCC?
0: Hindi LCC sa pihak, asa tabok sang LCC. Ang corner na sinihan na ginwasak to. Now, ang building da sang DBP sa Tubang Plaza, why naman? Ang rilo da nga dugay-dugay na nga rilo nga dako. Gin isla nan dolumundumuhalan dumun tower ang rilo dinyo gindala. Kay ang rilo to amo to sang una ang nagaremind sa taga plaza nga mailis na kay dugay-dugay gabin ang ita na ta customer. Ang rilo na sang una amo na ang ginabasihan sang tawo sang indi pata ka bakal rilo wala pa cellphone pigado pang tawo amo nang nagahatag oras sa mga nagapungko sa plaza nga ay dali lang dugi-dugay mapuli na ko pangitao na ta ni mama. Amo na sa ang basihan ang rilo sa mga nagadit-dit sa plaza sang una nga wala pa inugbakal rilo kag wala pa cellphone kag wala pa oras ta nang liya oy lantawa ang oras samtang gapungko ta sa ben sa plaza nga dugi-dugay mapuli kay may curfew si mama kag si papa. Tidiin na tong rilo ginkain nyo kay ato nga rilo. Okay, isa ito ka historic man klase rilo nan. Tiwaay na sila ang nabilin papang ang aton plaza. Tidiin na.
4: So mo na sa subong ka ka K5GP no. Actually tagapon tika nagkinarankara na kagsanan-sanan sa K5GP. So nagpadala ini sila sa nga 30 ka mga personnel sa General Services Office. Kag makita mo da may video kita man da.
0: Sige bi, pakita ang video bi papang.
4: Amo na ina ang sitwasyon subong sa plaza, nagbalik na sa pula, pero ang green kay 5GP do hindi pa siguro kati hila mo na bagulan na matanong.
0: Are ay si ay kong Albi nagabihan gigali pang ilantaw yo kong gabi ko nami ara man si Greg ho. Nagkanto naglantaw sila kong gabi sa mo na nang tsura ho. Ano na ang mga bilog itlog sang tiki?
4: Hindi, kung ano sa kayo pa yung tiki, ginahalungan na nga hindi sa mapusa kasi ang nanay sa kapustuhan manaong.
0: Mga ano na sa kuno?
4: Kung ano sa kayo pa yung tiki, disenyo na sa bilog ang kasigasiga.
0: Ay, ang buwat! Kung ging kakasyo na kagimutangan, Bermuda grass nami pa!
4: Basta hindi na naman po sa akin pati manaw.
0: Dali lang. Amo ning fountain ho? Ang ilang naging kayo?
4: Wala. Yes, kay 5GP ng fountain nga may stop.
0: Subong, may ara sila tubig da ilistaran sang lamok. Madinggihon ka da. Madinggihon. O ano pag naging pang kayo?
4: May ara. Pag sang dry fountain kay 5GP nga ginbutang sa tunga sang plaza, gini ng black and white, abla nga doon siya sport.
0: Gimbutangan nila na fountain?
4: Oo, may dry fountain. So flat lang sa K5GP.
0: Nga maglabay ka da, mabasa ka?
4: Laban-laban, lumamo.
0: Ginaprubahan ng ila, mga muamon, halagin lipstickan nilang plaza pang, oh.
4: kita, mga nagpula.
0: Nagpula ang alagyan, ibutangan nila lipstick. Oo.
4: Eh, para magbalik ang orinal na color ko na sunbricks.
0: Ay, hindi man among orinal na color sang bricks. Ang orinal na color sang bricks, color sang bricks, hindi pinta. Ano ba mamangkot ko din gadyang 80 milyonis nagkadto pa nga.
4: Amo na da sa amo na pamangkot ni lit naman masapat ni Pajite pero ang sigurado lang din after sa meeting nila kagat isa Tiaza.
0: Oo.
4: Ara na naman syempre nagtugana naman ang Tiaza.
0: Hindi, at, hindi tugan Thailand kaso papang. Thailand kaso. Yun ang ginimo nila pala sa plaza, oh. Namiyakat ang maglagaw, papang, oh, yung pintahan. Ano nang puti na kalburo? Pero ka na, mayo-mayo na lang, mayo-mayo. Oh? Timayo na lang kay nagiho ang bakulod, nagpapinta sila. Kunwa ay ano na lang.
4: Mayo-mayo na lang nakita GP, kaya naulian ang tsura niya kumpara sa dapon. Kaya GP makita, mawaway, kaya GP, layo.
0: Ti... Oh. Kung amo nagkonsumisyon si Mayor,
4: duwa sila eh consumption sila katuwa.
0: Abi pang pangpakangana Mayor kag kong pangpakangana ang mga nagtinunto sa plaza ta ho. Oo. Pang patawag ug pangakigi. Nanunay ako no.
4: Sa FGP may ara makita to sa paglibot naton nga
0: kadako-dako sang budget ot sa 80 milyon is why mo lang pinang islandang puste.
4: Mga suga to si
0: FGP. Abi nila mainto nilang taga Bacolod. Nga kung butangan nila tipon-tipulon, da mo na to. Tagpilang bilog sina? Tag 30 mil? Tag 10 mil?
4: Nagabi, malang ganun na butangan na suga ang iba niya mga lampos kito ay dipi. Kito ila ini ang gibutang niya sa Tiazado, ano ni siya do, parlet, pala to moving heads siya kito ay dipi. Ang gibutang na may mintisay yung disenyo yung suga. So amo na nga kagabi ilang inatakdan ang pila sa mga original kita nga lampos kita GP ha, sa sulod sa nga plaza. Kagdugang pa sa pag-ibot naman kapun kita GP, may pipila man kita nga makita dito ng mga puno no nga gipang utod kita GP, especially diri sa bahin sa station 1 malang na portion kag diri sa may kwan replika sa plaza asang ano sang DCGC. Kaga mayo lang kay ang tindalo mag ginasiling mo lang kita jeep ya to diya kay nene pwede up doon. So base marimalaso pagit sila ko.
0: Hindi mag up doon yun na kay si Manuel Conbla na Manuel El Quizon na nagkwan nagpatanom na ang pakaisama ni Lolo.
4: So wala kit maano wala kit matandog kita. But anyway, kay FGP, kinaulat-ulat na lang kung ano pagit ang recommendation no, ni Kong Albedo.
0: Lantawa bala ang tsura ni Kong Albedo na dismaya, gidya pang? Na, na naglantaw sa doon na dismaya, galalain, gidya siya. Bang biraha sila ko nga!
4: Pagabot ito kayo ni kay FGP, pero nung iyang ako, amo natin.
0: Na, si?
4: Huwag pa na gani kasiga ang suga sa baba.
0: Na! Te, ti dapat ipakita ni Mayor Albi, ani Mayor ni Congressman Albi kag ni Mayor Greg, no? Nga may disiplinahon gid sila. Hindi pwede ni nga muna-muna tani nila. Oh. Oo. Iconic ning plaza sang Bacolod. Tapos gin may pawayo lagi kayo kayo nagnami patusong una.
4: Ang kuan nga ni KFJP, ang fountain nga may statua pala.
0: Oh?
4: Yawan matuadar kagapon kay Riway matugungan tubig kay ang tubig ito GP nagkanto sa balhas sang engineer sang Tiesa nga ato dito kagapon book now man ang plaza product ko ila balhas kay Pa GP
0: daugin sulab ang sulok-sulok nila nan kay mga tangingot sang tung timprano pa wanyo naging kwanda
4: na bala sa plaza gina po doon nga kadatko gitong balhas nila kagapon
0: ang ari pagid before ka mo mag-ambisyon pabutang fountain siguruhan nyo ay ka may tubig ka mo tani ginuunan nyo kayong tubig before fountain nagbulubutang-butang ka mo da fountain why ka mo tubig
4: gahubas yung kipagite yung fountain ako sa pamangkot yung agahubas
0: na tilan to araw may araw na bulot ang listaran dengue.
1: Alright!
0: Grabe po ito. Wilson, daw tibrano ko ni mapatay sa plaza nga na.
4: Makalagaw-lagaw ka malaki
0: pa. Ay, hindi! Hindi ko maglagaw-lagaw na. Galain ang buhot ko.
4: Sa kasulod ka to para at least mabab.
0: Ay, hindi ko ah. Hindi ko ah. Mayo na, mayo pa to yung plaza nga. Ras akong memory. Ang plaza nga ginditan namun sa una sang uyabon kong Australiana. Ha? Si Jo, ulihin na yun si Jo. Anong? Australian girlfriend ko sa una. Ha? Hindi eh. Guwapa y- lain niya eh. Bang Australia man yung angalan niya. No, ka man. Hindi blang usisaab lang akon bala. Ang usisaab lang uyab ni ang uyab ni Vincent.
4: Oo. Si ihulatod ko lang no na mo na naman ang ilas yung recommendation ni Monday kay Sir JP Sumiyasa para at least mabalanta kung may file sila action o whatsoever kay Sir JP Batok sa Tiesa kag sa amigo na amo ni ang contractor kay Sir JP.
0: Abi mo pang nami gidya ma-file sila kaso para magkaladudla ni. Kaya kung hindi tanay ako rung pagpang-filean kaso, maanad ni sila. Maanad ni sila. Inabalang tintuhan nyo yung plaza sang bakulod. Hindi niya pwede. Maanad ka muna iya. Maanad. Eh, that's why kung ganga ka mo proyekto, ubrahan nyo blas ang tsakto. Kaya kung ubrahan man, tsakto man ang bayad sa inyo, ubrahan nyo sang tsakto.
4: So, kay FGP, ang test ko, top law agon pa na yung timeline sang proyekto kay FGP.
0: Oh, no? Sige, sige. Bali matapos siya 2030.
4: Ang funding kay Sir JP nag-abot no o po na na-discussionan sa February 2024. Ang funding sa duwa ni kaproyekto, we're talking about 300 billion sa BCGC kag ini sa plaza. December 2024 kay Sir JP na bidding o po na nadaog na sa Amigo Construction ang proyekto. February 2025 kay Sir JP nag-start ang construction o kung yung plano, wala kay Sir JP mga plano kung anong design and all. Last was on February 2025. March 2025, nag-site preparation, kag-site inspection kay PGP. July 2025, ginsugudan ang groundbreaking sa tempo na no, ni Mayor Greg Casataya. Kag-amuna ni nag-sugod ang first phase no, sa proyekto sa ining duwa ka mga lugar. October 2025, kay PGP, amuna ni original no, nga target nga matapos na tani ang duwa ka mga proyekto.
0: Tapos na ang ano pang tapos ng pal, tapos ng budget.
4: January 5, 2026 natukiban nga 43% pa lang na complete ang proyekto. Kag sinilang June 2026 kay PJP nag-meeting ang Tiesa kag ang alkalde kag nagambal ini ang Tiesa nga tapuso nila sininga October ang plaza kag ang BCGC abang tutok sa karon ongoing sa gyapon ang construction kay PJP no matapos na lang ang Paskaran Festival. So amo na sa ang history sang ang timeline sa duha ka mga proyekto kay PJP sang Tiesa no diri sa siyudad sa Bacolod.
0: All right.
4: Kay PJP amo na ato nga balitaan na ino sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty City 3x700 o po tato sa K5 Vincent Coralde na naman sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kagaligawan sa Negros K5 News FM.
0: Ay, ambot na lang oo. Diba, yung manang nabalaan sang congressman kagsang mayor ah. Hopefully mapagitaan ideya nga matapos na niya. Ay kasabad kay kung wala ginuangan tani construction da. Hamakon mo isa na katuig, sobra mo na tong naobra nyo. Hamakon mo lang ginkudal-kudalan yun na da. Para nga abi ko na pag abri sang kudal sang tabon nami na. Amo naman to naobra nyo, gilipay pang tapos. Ngilo kayo-kayon yung fountain tapos way makamutubi ng ipabutang. Ining mga tao. Marami pang putikon. Inom ta DTX 500 para dula aton nga stress. Parisan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang oras sa alas 11:53 time to pause. And eat our lunch. Dahil magpamati kita sa DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. After sila magabalik ang 11 Mbps. Upod si Jong kag si Chester sa balitang Tres Turos.

0: See you after MyTC Network News.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
4: Sasaon nato Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500 Dr. Ramil, amuni ang super antioxidant sininga prebenta sa mga heart failure. Ang tuman kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pagadwal nga pagdako sang imo korason no gamaskulado. Ay, ang imo korason no. Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
4: kag Mighty C,
5: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa mga aton sa aton heart.
4: Tiking heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
6: Oo, kay free radicals. Why don't that na pump? Trabaho niya, no?
4: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
5: Sa oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C and Pure C.
4: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mo nga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dahan sa trabaho, pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buhang ing aras ng gadalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin?
7: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP no. Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin
4: Yaman.
7: C. Kay amunia ang nagapahamuok sang akon.
4: Wow, sakto na. Wow. Ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
7: Oho. Mainom ko isa sa aga, dason pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ko ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldado sa lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells.
6: So,
4: amo na nga importante gid Sir JP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
6: Usto. Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
4: Inang hindi ka dali matigulang blas or Kevin, amo na ang pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
6: Ay ekonomi.
4: Do ka nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ginom ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Sa, saan o pa ka mainom DTX 500 kung kurinot ng guya mo? kung lata ng guya mo, Sir Boy. Mm-hmm. DTX 500, mm-hmm, pangpahubin.
5: Pangpahubin.
4: Mm-hmm. Pangpahubin sa mga organ, selula, kag siyempre sa imong mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
9: Ko, ipapost ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil.

0: Beauty Soul, na sa mga butika.
1: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
2: Headlines.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. At miyembro, gayon din iba pang leader ng dating TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matugal ng nakakulong ayon sa ICPO.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
4: Nagsimula ng gumamit ng transparent bag ang ilang estudyante sa iba't ibang paralan sa lalawigan ng Antique. Kasunod ito ng Division Memorandum No. 447 Series of 2026 na inilabas ng Schools Division Office o SDO Antique kaugnay ng DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Layunin ito na mapadali ang pagsusuri sa mga laman ng bag sa mga entry point ng mga paaralan. Ayon naman kay Dr. Ernesto F. Servillon Jr., ang Schools Division Superintendent, voluntaryo at hindi mandatory ang paggamit ng transparent bags. Para sa MyGC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
5: Patay na nang madiskubre ang 7 individual sa loob ng isang tunnel portal sa Sitio Dontog, Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Nitong Miyerkules ng gabi, Setyembre 30, bunsod ng pinaghihinalaang gas poisoning. Agad ikinasa ng mga awtoridad ang search and retrieval operations at bandang alas 11 ng umaga nitong Huwebes, Oktubre 1, ay batagumpay na nailabas ng mga rescue team ang mga biktima na pawang wala ng buhay. 6 sa mga nasawi ay pawang mga kabataang residente ng Barangay Banaaw, Tadian, Mountain Province na kinilalang sina Brian Madrid, 18, Kenji Mangayen, 19, Orviel Valdez, 22, Crisanto Capacan Jr., 19, Gil Padon, 25, at Alvin Daniel, 21. Samantala, ang 7 biktima ay kinilalang si Leonardo Pino, 62 anyos, at isang katutubo ng Cagayan Valley. Sa ngayon ay puspusan pa ang isinasagawang investigasyon ng mga awtoridad upang mabatid ang eksaktong sanhi at mabigyang linaw ang malagim na insidente. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: Gayun din miyembro at iba pang leader dati ng TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matagal nang nakakulong ayon sa ICPO. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Wala nang na-monitor ang Iloilo City Police Office o ICPO na miyembro o leader ng True Brown Style o TBS sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Colonel Wilbert Parilia, ang City Director ng ICPO, ipinahayag nito na matagal nang naaresto ng kapulisan ang mga individual na konektado sa community-based criminal syndicate. Base pa sa intel monitoring na may miyembro at leader ng TBS gang sa lungsod noon kung saan ang kanilang initiation ay mang-hold up ng taxi driver upang makapasok sa grupo. Sa ngayon, kahit na wala ng TBS gang sa lungsod, patuloy pa rin ang monitoring ng ICPO sa iba pang existing groups na gumagawa ng gulo at kriminalidad sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Mga K5, balita mula naman Puerto Princesa City, bangkay na recover sa karagatan ng Honda Bay. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
7: Isang bangkay ang na-recover sa karagatan ng Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City kahapon, October 1. Matapos na i-report sa mga otoridad ang pagkakatuklas dito, agad nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group 2nd Special Operations Unit. Katuwang ang Philippine Coast Guard, Honda Bay Substation, Police Station 2 ng PPCPO at mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes kasama ang Health Emergency Response Operation. Bandang alas 12:45 ng madaling araw nang maiakyat ang bangkay gamit ang mga sasakyang pandagat. Agad itong i-turn over sa Police Station 2 para sa imbestigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Gayon din sa mga pangyayari na posibleng may kaugnayan sa pagkamatay nito. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, 19 anyos na biktima pataya sa pananaksak ng Kafgo sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
8: Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 19 anyos na biktima matapos saksakin sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Kinilalang biktima na si Les Jam, residente ng Barangay Tabon sa Naturang Bayan. Ayon sa Tapas Municipal Police Station, nagkagulo sa labas ang isang sayawan ng grupo ng biktima at ang grupo ng suspect na si Elias Rex, 20 anyos, na sinasabing miyembro ng CAFGO. Humantong ang gulo sa pananaksak ng suspect sa biktima. Maliban dito, isang minor de edad din ang nasugatan matapos saksakin ng isa pang minor de edad. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ng Tapas Municipal Police Station ang naturang miyembro ng CAFGO. Habang nasa kusodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang isa pang suspect na minor de edad.
9: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: At 15 dialysis machine inihahanda na ng Super Heart Center sa Dumaguete City. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Naghahanda ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete para sa paglagay ng 15 dialysis machine sa bagong Super Heart Center ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Chiquitin Sagarbaria, pahayag ito ng alkalde sa mamamahayag noong Martes sa gitna ng grand opening ng Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sinabi na alkalde na nakipag-ugnayan na ang pamalaang lungsod sa prime dialysis upang pamalaan ang operasyon ng mga makina at ang serbisyo ay ibibigay sa mga pasyente ng walang bayad. Gayunpaman, hindi pa pinal ang kasunduan. Inasang darating sa Dumaguete ngayong buwan ang mga kinatawan ng prime dialysis upang tapusin ang kontrata. Kapag napirmahan na ang kasunduan, sumiti ito sa gunayang panglungsod para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang plano, ang 15 makinang ito ay magsisilbing karagdagan sa mga dialysis unit na mayroon na sa bagong bukas na Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sa gayon ay magbigay ng mas maraming opsyon para sa mga pasyente na kailangan ng dialysis. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa New Washington Aklan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
11: Ipinagbawal na sa New Washington Aklan ang topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar matapos ipasa ng sangguniang bayan ang Ordinance Number 2026-14. Sakop ng ordinansa ang lahat ng kasarian na makikitang topless, half naked o hindi maayos ang pananamit habang nasa mga kalsada, parke, palengke, terminal, public utility vehicle at iba pang pampublikong lugar. May ilang exemption naman para sa mga manggagawang kinakailangang magtanggal ng pangitaas habang nagtatrabaho. Mga kalahok sa sports and water activities, medical emergencies, autorisadong cultural activities, batang wala pang 7 taong gulang at mga inang nagpapasuso. Sa unang paglabag, bibigyan muna ng pagkakataong magtakip o magsuot ng damit ang individual. May multa na 300 piso o 3 oras na community service, habang mas mataas naman ang multa para sa ikalawa at mga susunod na paglabag. Sa ngayon, ang New Washington ang kauna-unahan at nag-iisang bayan sa Aklan na nagkaroon ng ordinansang tahasang nagbabawal sa topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmanio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
1: Gawin din kinikilalang bossing at PUJ driver Timbog sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng 3.1 milyong shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
12: Aristado ang kilalang bossing at PUJ driver matapos mahulihan ng 3.1 million pesos halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Umabot sa 470 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect sa isinagawang drug bust operation ng RPD EU-10 Team 1, Tracker Team, CDOC RID 10, COCPO CMFC, PDEG SOU-10, RIU-10 at PDEA sa Lower Tambo, Barangay Makasandig kagabi. Parehong residente ng Zone 3, Barangay Patag ang mga suspect na recover din mula sa kanila ang 2,000 pesos cash, dalawang malaking pakete ng shabu, hoaxling bag at 1,000 bybus money. Kasalukuyan ang nakakulong sa Maharlika Custodial Facility ang dalawa at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, kakalaya pa lamang sa bilangguan na muling nasa kote sa Baybas at tinatiang 900,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
13: Muling nasa kote ng mga otoridad ang isang 25 taong gulang na lalaki na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang buy-bust operation sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, madaling araw nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang suspect na residente sa isang pamahay sa San Jose Palo, Leyte, ay kalalabas lamang sa bilangguan dahil sa naunan niyang kaso na may kaugnayan rin sa ilegal na droga. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 132 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 897,600 pesos batay sa evaluation ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nakuha rin mula sa suspect ang isang Colt 45 pistol na may apat na bala, 14,500 na bundle money, kabilang ang ginamit na buy-bust marked money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspect sa mga kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, depende sa resulta ng investigasyon at formal na pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa operasyon at sa posibleng koneksyon ng nasabing suspect sa iba pang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa

0: sa nararamdaman niya sa kanyang braso. Matapos naman ang ikalawang dose, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. Samantala, naghain ng emergency motion ang kanyang mga abogado sa US Supreme Court upang ipahinto na ang naturang execution.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Marker K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

16 minutos, magaligid sa taktang alas 12 sa ngunto. Pastan ba yun ta si Jong kag si Chester para sa Tres Turos. I'll take you back to the old days. Nainom nyo na inyong D3 Bio? Uso Sur Ice na subong. Pag nag-Sur Ice, mag-klinika D3 Bio. Nami ka panagang sa mga kagaw-kagaw, gusulod, lawas nyo, ka-infect sa inyo, including Sur Ice. Pabakuda ang immune system, mag-klinika D3 Bio for the best prevention sa viral and bacterial infection. Parisan, gipermis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. Mikos-mikos, makadali, John na duga-duga. Ara siya, Binks Delphine. Sino pa ni? We have 61 live viewers. Ara na, ma-tres turos ta kini ara sang babayi nga nag-check-in sa pension house. Upo dyan obyo niya na ano man niyang sa nagsulod siya sa kwarto. Pagbalik niya lang niya kwarto, sudlan niya, yan niya sang rumboy. Idolom, patay ang suga. Tinupadan niya gurong rumboy. Nagbalbal sila nga duwa. Gano'ng kalain niya. Ara na si Jong, Toro Jong, and Toro Chester.

0: Puro ng iban.
1: May kinasantil.
0: Ano mga makasantil man?
1: Hindi, may ginasungay, wala. May ginasangkil.
0: Ah, sangkil na? Pag inuugay ka, nakagamitot, gilang sungay mo, bro.
1: Pero nakapag-sangkil.
0: May ginasungay ka o ikaw ka pa sungay?
1: Hindi, ah.
0: Sige, dali lang gibla kay si Turo. Turo, chiste, doon nasubuan. Pang nasubuan ka?
2: No. Doon nga istorya ni Dugay Dugay, balo ka subo yung nga nabiktima kay mo yung nakapanamit kay pro biktima.
0: Ang mo natawag ka biktima ka suspek. Abi ko na nasubuan ka kita ko binayda mo sa ospital.
2: Biktima ka na suspek ka pa.
0: Okay, sige istorya, eh, kami bi ano natabo aw?
2: Di mo tuturo dito, turujong, masamtang may nag-check-in na mag-uyabay, itago talami sa ngalan kay Maria kag kay Pedro.
0: Okay.
2: Si nakakuha na to isa.
0: Alang-alang manapang Maria kag Pedro. Maria na lang kag Joseph.
1: Maria Joseph.
2: Si Kurdapya.
0: Si Kurdapya. Kurdapya, okay. Oo.
1: Okay.
2: Si nagkabaluka kundi dito nga lugar sila nga lugar. Ah, dito nga lugar na tapo.
0: Sa Mars. Sa Mars.
1: Doon ka bastos man to gari nga lugar to?
0: Di nga lugar ang?
1: Butuan. Butuan. Butuan.
0: Kamu lang gid bala, kamu lang gid lang galit ta sa programa nga ni. Hoy pagtarong kamo.
2: Totoo
1: man ang
2: lugar.
0: Hoy Chester, Chester. Adventista, Adventista ta bala nga duwa. Ayuhan nyo da. Hindi ah, lugar gina. Hindi mo ba tagay bla meaning bala? Butuan.
1: Butuan. Gali.
0: Sa pag-pronounce mo na iya, Jong. Butuan.
1: Oo.
0: Butuan. Okay. Dito na tabo sa Butuan.
1: Oh, Butuan. Oh.
0: Okay. Tapos?
2: Nag-check-in si Kurdapya kan si Kurdapya. Okay. Ano pala mag-check-in na lang.
0: Ay, wai ko man. Kay wai ko na ikasulod sa mga amo na iya.
1: Correct.
0: Check out ko yung permipang. Check out.
1: Oh, husto. Husto. That's true.
2: Tulog-tulog lang man sila. Kaya kapoy sila lang ang duwa.
0: Okay. Tapos?
2: And then, nag-CR ang babae, nangihi, iti dulom. Pagkatapos siya CR, nagwa sa, naturalmente, tapos siya sa CR.
0: Kaya ang CR, guro nila pang sagwa sang room. Kumon, guro nga CR.
2: Pagkatapos siya guwa sa kwarto, sa CR, KPJP, nagsulod siya sa kwarto. Hindi sa kwarto, naging si kina nila sang lubyoya, kundi sa kwarto, naging napaway-huwayan sang rumboy.
0: Balon ako pang kung anong may sala, kung anong babae pang. Pili ka kung anong babae. Letter A, ikratan. B, hangag. Di yung dadampi.
2: B lang, guro, eh, B.
1: Both. Sako niya, boss.
0: Why, kay mo yung pangirakira kundi kaya halin nga kwarto. Sulod ka lang niya sa laing nga kwarto. Dulom ang kwarto, pangaw?
2: Dulom ang kwarto, kipa, JP. Kiti, patakala namin. Kino ko sa dulom, kipa, JP. Kaya buto pagkatapos, kundi pagsulod dyan, humigda sa katre, sa ginahigdaan man sa rumboy nga dulom.
0: Okay.
2: Ang natabo ka, kipa, JP, sunod sa report, nagpulo pang upcap ang baby. Nagpulo pang upcap sa ginalukalukan yung rumboy.
0: Ang rumboy, kurega pa, huway-huway. Ay, alay, may ka-kiss-kiss. May ka-kiss-kiss ako now.
2: Ginaluk-aluk niya rumboy kaya ginakupan-kupan. Kaya guro tayo maambot ko yung manood lang ano, ha?
1: Nadala sa gali.
0: Bisan ikaw man guro rumboy, papang. Bisan ikaw man guro chister ang rumboy, chister. Tapos?
2: Pagalukalukan pagkupo-kupo ang balsang rumboy suno sa pag-interview sa iya, yan na challenge ako.
0: Why? Why? Dali lang ibala. I love challenges.
3: Ah, grabe yun.
0: Kita po.
2: O di na challenge siya. Ay! Kaya kadulong wala. Imposipos na ganyang laki. Wala isa't yung tiyog. Nag-imposipos ang salinong. Dito na kipa JP. Kaya na challenge siya. Bumato siya. Sa balak to niya.
0: Ay dapat. Uy dapat lang. Dapat lang.
1: Self-defense kumbaga.
2: dito nakakipag-GP pagkatapos nila ismeringoy, pagpasigas ang suga sa babi, ay, hindi amo!
1: Wrong turn gali yan.
0: Araw-araw na yan, papang, hindi ka kabaluya kung amo na, hindi. Oh, amo na, haw? Hindi, nilagid na kita ko ito. Tapos si Jong, bala, Jong?
1: Uh-huh.
0: Pwede na, Jong, naka-agi ka na nahaw. Ngayon, hindi mo galing lalaki mo tupad. Lain galing lalaki.
1: So far, wala pa. Kaya hindi man lalaki.
0: Mabal, ano mo na, guro, sa kwan sa
1: recap mo palang na, guro.
0: Oo. Yung dali lang. Do kwan niya, haw? Diba? Sabihin sa baho. Sa baho, sa... Den ta wabla mayo, den ta wabla kina lain na mobla ko na Kobe. Ako bi macho kuya.
1: Oo.
0: Tapos si Wilson biyang nubyo, di ba to kalain?
1: Bat tiyagan na iya.
0: Mayo tani kon kwan kay si Jong a si G Joseph kag si Jirilo kay amo.
1: Malain na nang iba.
0: Oo. Example bi uyab bi si Jirilo, ang nubyo niya. Di ba lakat siya nagwiwi siya pagbalik ya dulom. Tinupadan niya, pag-ikap niya si Joseph, gali, niya daw pariho, ay, Jerilo, why yas ang kinalain? Bisan sa kurtis ang guya, Joseph, Jerilo, pariho lang niya.
3: Tinong to, ito.
1: Identical.
0: Di ba lang?
2: Di ba, siguro K5GB, samtang naga-ismering nyo, sila'y posipos ang inyong laki, hindi ko yung mag-out
0: siya. Abot ng grus ang laki, kigamba, grung bayi nga, Jirilo! Jirilo! Jirilo! Silingan si Joseph ko, Jirilo niyong iya. Ito magagod bala.
1: Niya chamba na tani. Di malas
0: pa. Di ano na tabo pang pagsinggitan niya, no dayon?
2: Pagpasigas ang suga ka kay Pag-JP, dito na nasapuan sa babae nga hindi gali ang nubyo yang iya nagkigilawas.
0: Si Alin! Si Alan tapakan gali!
2: Kita JP, nagreklamo ang babae sa management niya. Hindi ang nakikilawa saya, hindi ya sa nubyo. Yan ginreklamo yung lumboy.
0: Hoy, hambali, may aral si Johnny Antonio Banaag. Si Papa Johnny may aral. Ya sa sunod, manglak na ko. Budlay matyambahan sa kuno. Nga Papa Johnny, ginalusog ka kong gabi ni Papa Albert? Ginasulod yung kwarto mo, ha?
3: Tinunto, ito.
0: Nagulo intra-intra sila ng duwan ni Alan, tapakan niyo, ho? Di tapos, ano da yun?
2: Ginreklamo ka K5JP sa babae sa management nga tiyam na grabing reklamo yung asang uli na K5JP pag reklamo sa management gintawagan git pulis
0: okay.
2: Amon rumboy K5JP amon yung rumboy
1: nakasuhan rin
2: victima ka na to spek ka pa
0: nakasuhan rin to di blan na feel ko na-feel
2: ko. Kasuhan, gibayarin ka, K5GP, ang lalaki ay, kasuhan, gibayarin sa blarik. Aray, pakita, tabla K5GP, ang picture, i-send ko na sa ato niya, GC.
0: Sige. Parang abin nila, karoon. Sige be. Ay, pakita ko ng mga picture, ang picture, papang, hambal ni Alan Tapakan, no? Hambal ni Alan Tapakan, ma-apply sa kuno rumboy. Bisan hindi ka na mag-apply. Bisan hindi ka na mag-apply, kito rumboy ka naman daan.
2: Nagwapo pa ba yata ni isang lalaki dito,
0: GP? Ha?
2: Rumboy.
0: Ah, gwapo pang rumboy. Ay, aro. Oh, may tsura, galing rumboy pang. Alan, kung mag-amo ka ni kagwapo siya, yes, posible.
1: Pero kung mag-hindi?
0: Hindi ka kita masalaan. Yay! Rapist!
3: Grabe po.
0: Anong mga aral ta? Di? Ang permibla ka kasala, yabla pang si Rubik. Ako na tawag nga, hungod nga sala.
3: Grabe po.
2: Grabe mo, ang gina pang atubang ang kaso sa rumboy rate pa ba yan?
0: Ay, kiti lang tawa bala, no? Lang tawa ba yan, no?
2: Bungkat. Ibitima kaya, tapos suspect ka pa. Kalo man sa rumboy.
0: Oo. Ti, anong mga aral nga magkwa, tadi?
1: Hindi magpahuway sa room.
2: Ha? Ang kabalo ka nga nagsala ang isa ka babae nga nagsulod sa kwarto mo. Tabukon mo. Tabukon mo ang mga panulay.
0: Oh, yes, kanami, kanami. Do ka pang sabat school lesson.
1: Do ka huli.
3: Grabe po.
2: Pero dito nga ata, kabalo ka nga ata bukod ng panulay.
0: Okay.
2: Oo. Kabalo ka nga ata bukod ng panulay.
0: Nga man.
2: Para wala saksi nga panulay.
1: Kabudlay ko na may saksi panulay.
0: Diyan mo na ang amo na gani nga to ni Moon, no? Ikuan gigiliin, ilak gid ang kwarto. Ilak ang kwarto.
1: Ang sako naman niya, guro.
0: Ano mo ya? Ano mo ya, Aralia?
1: Hindi gid magpatay suga.
0: Ang aral ko, ang aral ko balokan, no?
1: Ano?
0: Naginulsol ko nga way ko nagrumboy.
3: Grabe
4: pinto ito.
1: Pero kila ba si Law ay man to ang divine?
0: Yun lang, yun lang.
1: Mas isa mo na sa ginainulsulan sa rumboy, Blau. Yung kalauay na gano'n.
0: So, mo na nga dapat, dapat, sa, dalaki gidya sa lakyan, kaya dito mo gidya ay gulo sa mga lugar nga, per room gidya. Diba? May CR gidya daan.
4: Ito,
0: ito. Diba? Tisig niya, di okay na? Nasa dyan, mga kamunga duwa?
1: Sa dyan ka gani.
2: Nakalearn ka pala nga dapat nagugunggit ang mga tentasyon kag panulay. Hindi magpadala. Hindi kita magpadala sa panulay. Sa tentasyon pwede pa.
1: Amo na da.
0: Hindi magpadala sa panulay. Sa tentasyon pwede pa. Sister? Dispilaw ka na ko nun sa inyo, church. Ipatawag, ipatawag ka sa board. Ipatawag ka sa board.
2: Kunta isa kay 5GP, ang tao mo lang sa may mga pagsulay, pero dapat tabugon tagid ang yawa.
0: Ang pagsulay, hindi. Sige, sige, sige. Te, okay na.
1: Okay na, thank you again.
0: Ha? Why na to rumboy? Buslito siya.
1: Kuno-kuno ka man to.
0: Sige pang bilin ka lang, Jong. Bye-bye, sister. Oh, kita ay karoon na gito gaya. Bye-bye.

0: Naka-standby na si Jong sa linya. May lalaki ginaligar na igo, nakaagi priso, ginlutang pilason sa kanatrabaw. Hari ng Kababalagan, Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Yes, KK5GP, pilason ining isa ka 62 years old nga amay. Matapos ini siya ginlutang mga pasado alas 8 kagabi, Oktubre 1, dito sa may Sitio Macho, barangay Minapasok sa Banwasang Calatrava. Ang ining biktima, KK5GP, ginikilala lamang ining niya si alias Danoy, kag base sa investigasyon sa aton sining kapulisan kagabi, nagdahi ini siya sakay sa iyang motorsiklo agud nga magkadto kuntani sa iyas ni nga bata KK5GP sa may barangay Marcelo proper. Pero sa tunga-tunga sa iyas ni nga biyahe, daw nagliwat suno pang iyas ni nga pinsar, way siya nagrikta.
0: Okay.
2: Nagbalik siya sa agi agud nga magpuli na lang kuntani sa iya gid mismo nga puluyan, apang ini siya ang ginsundan sa riding in tandem suspects nga nakasakay sang isa ka badya nga motorsiklo kag ginpalukpan siya kay KK5GP diri sa iyas ni nga likod.
0: Uy.
2: So ang ining biktima nakaagom sang pilas ni rutangan diri sa iya nga likod kag diri sa iya nga tuo nga porsyon sa iyas ni nga buli kay KK5GP, naglapos ni siya may gusok.
0: Uy.
2: Amo na ang kumpirmasyon ni Police Captain Jesus Alba. So pa sang nagligad gali nga tuig mga around 2023 or 2024, ining biktima doon nadakpan ni Galik KK5GP sa drug by bust operation kag nabaguhay lang ini siya nakagwa sa subong. Ongoing pa ang investigation sa Calatrava PNP na noayhan ang motibo kung nga ang ining biktima ginluthang sang wala makilala ng mga individual dito sa nasambit ng lugar kagabi KK5GP sa subong. Ang biktima, ongoing man ang iya sining medication sa isa ka bulungan dira sa sudan sa Bacolod kay KK5GP.
0: Ang pamangkot yung din sa naigo sa buli?
2: Sa buli?
0: Nga nagligad sa Calatrava, naigo mo to sa buli? Anong bata? Sa buli man to? Sa ano to gani? Naigo to? Sa ano tong bata naigo sa buli?
2: September 2.
0: September 2 naigo mo to sa buli, ang bata. Subo naigo naman sa buli. Nga kung ang maniro sa Calatrava, puro buli ang target, pangaw.
2: Ambot kay ang isa to sang tinalikdan nga September 2, makonect man lang to siya tani sa wifi mo. So kibot na lang siya nga may naglupok kay KK5GP paglagan niya. Amo to ginpasundan pang gidlewat. Amo to naigo siya sa yas ni nga buli. Dili sa may right portion. Te kagabi amo man ni. Posible ulohon siguro kun tani, pero basi nagduko bala kay KK5GP. Okay, ang information is nakatalupangod siya mo nga may nagasunod sa iya nga nakamotor. Oo, ti amo to nga base instead nga ulohon bangod nga nagduko siya diri siya sa may kwan diri sa may lower portion sa iya nga lawas siya naigo kay KK5GP.
0: Kalayo sa mo yang nga kwan niya ulohon siya tapos nagduko siya sa dalawang portion na igo.
2: Di wala ta kabalo base bla ko nang naglikaw siya
0: or nagpatada. Sige. May importante pang naigo siya. Ay nano, importante na igo. Importante ya, may igo siya kag ay namin ko sa side balay sang nagtiro. Oh, kaya ang target nila ya tiruhon gin mo. Oh, ti amo na ya importante na igo gin nila. Kay ti amo na ilay plano.
2: Gani, oh ti.
0: Tindi pa taka siling wala sa naigo, naigo gin man. Importante ya pang wala maano, buhi pasubong.
2: Buhi lang siya, oo. Ti, amo to, kaina, abi gani natin, same individual ni sa natabo.
0: Ay, mo, lang to, yung guni-guni, yung niya, tapat ka gitani, may lang inabawi mo pa.
2: Hindi, kay, damo, nagbais mong, kay, nag-confuse kami sa edad. Kapal po talitan, daw hindi amuhaw. Kaya mo ito gin-follow-up natin, hindi gin man gali abo, kay 5 zipid, separate individual.
0: Kay isa to, 12, ini, 62.
2: Hindi, ang isa to, 22.
0: 22, ini 62.
2: Ay, ini ya, 62.
0: Sige. Sige, Jong.
2: Sige. So, muna madulog natin ka report, sige nga unto para sa 11 Mbps program, nadulog sa ito sa D3 Biodex 500 Kag. Mighty siya. Ako naman, sige, K-Pab Zong Barsalas, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-Pab News. Harap.
0: Salamat, Gijong, sa mga report. Sa ilo kita kay Red Salgado. Lalaki sa Banwasana, Castellana, Kuryente, patay gid sang nagbulig sa pagtakod sang suga. Red, Chief of Reporter, si K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red? Red? K5 Red? Red? Aha, Red? Red? Wala bang? Aha. Wala. Balikan ta sa liwat ah. Dutch Boy Mendoza watching live from Guard House sa Santa Clara Subdivision Phase 2, Barangay Banago. All right, ano na, Red? Red.
3: Yes, Captain 5JP, bahayong sa atong sinibang makatag palamati sa programa ng 11 MPS. Masubo na lang itong buo kaya po sa aga magdragin pa sa Adolas 9 sa ginigis sa kalalaki ang nagulit dira sa pag-install pala kay PMJP sinisang solar street light dira sa may barangay Kabakungan Banwa Iyar sa Kalakas Kiliana. Ini ka PMJP ti party man isang plano ka barangay Kabakungan kaya tinapasanag dira blagdalan kiti may ara dira ka PMJP kiti malabot sinisang suga na di kuryente. So, dili kita dili bilang pagpasanag sa lugar dala sa Kabakungan, may isa ka lalaki nga ti actually araban kita JP ining barangay electrician pero galing ka man ti ining si Dariel Di Jose 37 anos resident sa Purok 7 barangay Kabakungan na Kastiliana kita JP ang nagbulig sa electrician dira sa barangay Kabakungan kag sa information nga nakuha nato ni kita JP ha ay Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar ay. Ang atong tininga investigador kay NJP pares kin si Bruce ni pangalan
0: Jean Paul man sa
3: wala kay NJP sang do safety gear bala timanti do pila naman ka kuan ka beses kay tiga buli kini siya sa mga proyekto sa barangay kay NJP sumaka ini sa hangganan kag aksidente kay NJP nga wala yung matalupang dan gabi ara galing isang kwan open wire kita yung JP panlayan wire na labot inisang iya sininga siko so dito kita yung JP gulpi na lang nga nagkirik-kirik di kita yung JP may langit kaya inisa ang nabuligan sinisa mga tao kay Kipem JP so dito nakaangkot inisa sang daw sunog na o kung napaso sa iya sining butkon kag sa iya sining siko nga ti Kipem JP dito gigrota
0: buhi ni siya pang buhi
3: patay ka
0: Kipem JP patay gid
3: patay gid yung Kipem JP bitingoan ini siya dala sa rescue team sa Banwa sa La Castellana sa Rural Health Center o galing kay Matikip MJP ini siya giniklara nga dead on arrival. So dito kay MJP ginatawag ini si Dariel nga ti mabinuligon sa ila sining barangay dira sa Kabakungan pero galing kay Matikip MJP kung isa bala masiling kita nga solar street light lang wala man sa kuryente o galing kay install muna siya sa may poste dira sa hindi kuryente diba si malami matalapay dira kuryente kay MJP kagti amo na makuryente. So ari kay MJP by sa payag ni Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar sa La Castellana PNP yari
0: sige
4: sang ano sang solar panel na si Raw iya ka barangay upo niya man niya ang barangay barangay electrician na si yung Padis.
5: Pero kwan sir, empleyado ni sa kabarangay, hinig na kuryente.
4: Bali nang bali ano sir, holding to sir, bulik lang ini niya sir.
5: O baga pa sir, do residente lang sa lugar, do nag-assister lang sa
4: electrician.
5: Okay.
4: Oo, nagbulik niya sir.
5: Pero di hinigin takod ang solar panel, sir, sa puste, kung sa pamalay, or sa igadalan?
4: Sa igadalan, sir, sa pamalay, sir.
5: Okay. Pero paano sa nakuwente? May live wire sir nga ara sa kwan? Kintakda nila?
4: Oo, may ara sir na tanulog yun sir.
5: Main line sir?
4: Bali ang sir, hindi na sir ang main line. Bali daw ang street light na ito sir daw inisla nila sa ano sa solar panel. Galing kay pag-saka eh siguro.
3: Ang LGU nga ko ni Kasyo, gibarang mabulik, malaki FMJP, dapat gid niya siguraduhon gid niya ara gid ang safety gear agud makalikaw sa kagay sini nga insidente kito ang GP kito ni mga kuryente dan ko kaisa nati tuman ka daan bala kag tungod man sa makusog ang mga angin ko kaisa kag ti mabukto og isa dira mapanitan bala kag way na sa forward ni GP. So delikado para sa mga electrician nga ti wala nag stock sang safety gear kay PMJP.
0: Oho. So safety first ano? PPE, personal protection equipment. Amo na dapat. Sige.
3: Amo gyud. Yes, kay PMJP. Sa mga tinig nga balita ka badulong sa programa nga 11 Mbps dulong sa ato sa Power Trio nga aton sinig nga DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 by UNBCO tanyang aton man sinig nga DTX Beauty Soap sa may kong tanatapanit may aras sa kalapap muli po kundi kakmi pagamit lang DTX Beauty Soap kasing ng resulta maging kutis artista ka pa tanyang aton sinig nga DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kapun si Patrol na K5 Vincent Coralde ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita ang servisyo publiko pagkalingapon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Red sa imong report. Sa ilo kita kay Jerry Lo, 21 anyos nga lalaki ginbuno pilason sa bra sa Isabela. Nakapalagyo pang sospek ko. Jerry Lo, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Kuya Jer,
2: Kuya, ka-K5 Jean Paul.
0: Do excited ko pang mag-tawag kay Rovic at ate, kuya ah.
2: Ari ka kay Pep JP, ti matabo ni ano ni baldagi di sila sa initiation if makasurvive si ka K5 Rovic kay ti maagi sila sa kamot ni Rovic ka K5.
0: Ti ano mo sila ko na kwa na siya? Ate Rovic? Ano man? Ate kong kuya?
2: Siya na guro ma-decide ah.
0: Pwede lang ah, pwede lang ate ah.
2: Ang panet la guro kay kuya gid sa iya ituray.
0: Pero nami ang gid ko sa iya no ah sa grupong entranya agil lagi ja.
2: Agil lagi tira. Actually da mo man sa K5 gani agila pro ti hindi man tanan galupad.
0: Anyway, sige na mi ko na kay soon no, soon may plano kita nga mangin Eagles Club no chapter. Yes. ang K5. Anyway, sige, go kita si imong report Jer.
2: So ka K5 Jean Paul Pilason ining 21 anyos nga sulterito nga naghahampang lang kontani ka K5 Jean Paul sang Mobile Legends bangod ti wala man siya kabalo nga may ara gali sang mabuno sa iya. Actually ka K5 Jean Paul natabo ining insidente sa Sitio Jamaica barangay Kamangkamang sa Banwasang Isabela. So kagabi ini natabo ka K5 Jean Paul alas 10:50 kag ining biktima ginkilala naton kay James Decina 21 anyos ini kag siyempre wala sa kubra estudyante kay K5 Jean Paul kag residente sang barangay Kamangkamang Isabela kag ati ining suspect sa naman amo si Lindon Bitar. So ini ay 51 anyos na kay K5 Jean Paul kag residente man sa among lugar. So based sa aton sining informasyon nga nagather dito kay K5 Jean Paul, ining suspitsado nga si Lindon Bitar masami ini nga nagamaoy kay K5 Jean Paul kung mahubog kag ang ginahimo sini allegedly sa mga tupad balay niya nagakuha ini sa patalom kag K5 Jean Paul kag nagamaoy. So dito kag K5 Jean Paul kag natahimingan niya ni ang biktima kaupod sang duha pa ka mga bata kag K5 Jean Paul nga aliasan na nato niya si alias Martin kag si alias Jerome. So nagahampang sila sa Mobile Legends sa basketball court sa ila sini nga lugar kag madulom kag wala man sila kabalo nga may mabuno gali. So karon nag-abot ining suspetsado ka K5 JP kag dito ginbuno sa patalom ining biktima kag naigo ka K5 Jean Paul. Pag-igo sang patalom sa likod sang biktima or right portion sang iya sining likod ka K5 Jean Paul nagpalagyo ini gilayon sa wala pa may baluan nga direksyon. So dito ka ka K5 Jean Paul kag tigim pangita ini siya sang aton sini nga kapulisan but unfortunately until now ka K5 Jean Paul wala pa ini na dakpan or nagsungka sa aton sini nga PNP. Samtang ining biktima naman ka K5 GP ang gindala sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital sa Banwasang Isabela kag ti didto gin treat ining mga pilas niya ka K5 Jean Paul kag
6: kalaunan or matapos ka gintreat, ginrefer ini ginayon ka kay JP sa Treasury Hospital or sa Dako Pagini Hospital sa ano naman Himamaylan ka kay 5 JP. So sa karonti mo ni hot pursuit ang irapat gayon sa ato sini nga kapulisan kag kung magsungka gid man ining suspitsado ka kay 5 JP ti ara ang aton sini nga PNP nga pwede niya gid katuan ka kay 5 Jean Paul. So amo nang aton sini nga report ginadulong sa kalwan sa Detect 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News.
0: Salamat gid Kuya Jerry Lowe sa imong report. Ari praktisan tra man isa ka kantawa. The One You Love by

0: 3 Bio. Gani ka kapala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgin hunghut, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galgin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid.
13: Nak! Kamusta nga?
7: O sa pinakamaliyo man nga isla.
13: Nay, gagraduate na ako!
7: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
14: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
15: O pauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26014, CUSIP 2026.
17: Let's go! Go with the flow!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow!
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
17: Charmy!
0: Let's go with the flow!
19: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
21: This is a mental health class. It can't force a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first trade permit number FTEB-263388 series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
23: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
24: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
25: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
26: para sa Seth Manalo.
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
23: Cash alin na!
27: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulang? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Nak! Kamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26014, CUSIP 2026.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kayang badya doko o amo nang akon yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
9: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Let's go! Go with the flow!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow!
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
18: Charmy!
12: Let's go with the flow!
20: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: May long lasting relief.
23: Tub-tub walo ka oras.
22: Para sa nagkapanalakit nga baka.
23: Liyaw kalikot salon pass.
24: This is a meant to offer lasting comfort. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
23: EQ Tinyo ang saya
26: with EQ Diapers
23: e-raffle promo.
27: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
28: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
29: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
30: para sa Senate Manalo.
29: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
27: Cashali na!
31: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
21: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Maayong hapon sa tanan. Ini ang IBP Libre Konsulta Legal sa Radyo. Ang inyo alagad, Attorney Gabriel Cinco, kag ang aton partner, si Attorney Ace Joseph Katakutan. Ara pasagwa, Attorney Ace, kinapanawagan ka, di sulod na. Ara sa naga-parking pa. Ipatawagan ni Itan, basi ara sa sagwa. Oh, ari na. Ari na. So, why gid nagpalibak? Turn Ace, mayong hapon? Oo. Subong October 2, bako na sigsang chimpo, Turn Ace.
2: Uy, ari na.
1: Oh, ari na siya, Turn Ace, sa Katakutan.
2: Ari na ko.
1: October 2, Turn Ace. Bow, bako na sigsang chimpo. No birthday man ligad?
2: Sa ginipusipos ko lang. Eh...

0: Happy. Okay na, right, okay na.
1: Right. Bala mo ligad, wait mo. Ti mo na na lipatan ang imo birthday.
0: Oo.
1: Ti attorney is October 2. Bao, lapit na. Makabati na kuya sang Christmas songs.
0: Nagtika na gani.
1: Magkadto kaya sa mall or dito nga grocery stores. May ara niya ikaw mabatian Christmas songs.
0: Nagtika na si...
1: So si Marichan.
0: Ang aton nga pambansang meme sa Christmas.
1: Ti grabing mga issues bang no? Imo na update ang South Attorney Ace sa politika.
0: Wala na ko gani ka lantaw kay ka dragging.
1: Si ano bla Basti Duterte Attorney Ace.
0: Do si John Wick.
1: Do si ano the Lord sang mga
0: mafia. No mafia Lord. Pero ang purma niya to ya John Wick.
1: John Wick. John Wick. Tatuan turn is persibo. Pakita bing tato turn is.
0: Ang ako niya. Ano-ano man lang. Kay Basti as tato ya sa dulunggan.
1: Ano naman kaya naging controversial man si Basti. Kahit ginimo siya ang hostile witness ang prosecution. Ginpasikat pa nila si Basti Duterte.
0: Amo gin, ginpagwa. Well, that's correct.
1: No. Di subong ginabiran man sa ni Trillanes.
0: Nagka-platform pa si Mayor Basti.
1: Imbis nga aral na sa gadigad, ga musi-musi, ginpasaka pa gin nila ang popularity.
0: Lantaw ko gani, wrong moves ang prosecution.
1: Di ba? Wrong move. Wrong move. Kung imo na opinion, Tornays, di ba?
0: Ako niya opinion. That's a wrong move for the prosecution. Kay hindi man niya strictly judicial process ni. Legal process.
1: Mayara
0: pa niya court of public opinion.
1: Gani. Kag ako natingala kung kuwaon mo niya ang sapiak nga kampo, especially ang mangod ni VP Sara, as witness of the prosecution. Ikaw, Tornays, nga kuwa ka man witness sa kontra mo? Nakatry ka?
0: Nakatry ko ya one time.
1: Ginimo mo sa hostile
0: witness. Hostile witness. Pero inaya, nang gapa-verify lang kuya sa documents. Usually, verification of documents.
1: Hindi yung merits of the case.
0: Hindi yung merits of, definitely not. No?
1: Hindi ito yung merits eh.
0: Ang lantaw ko to galing asala sa prosecution is they were not able to foresee ang effect. No? Kaya kabalo naman na sila kung paano ang attitude nila sa mga Duterte.
1: Yes.
0: They knew about that. No, nga inaya mga isugon gid man na. No, so tatani iya na kita na nila.
1: Kag ang aura ni Basti.
0: Tapos si Attorney Te pagijabi ang namangkot nga masyado ka.
1: Yes. Kag si Basti ang aura ya Attorney kalmado.
0: Dapat ang gimbutang to nila si Lorna Kapunan man pwede na iya. Kay si Lorna Kapunan niya mabanat na iya. Mirada na iya. Galing kay Te, binutang pa nila si Attorney Te. She's a very, very good lawyer.
1: Yes.
0: But hindi ito iya ang ayan.
1: Respectful lawyer.
0: Pero on that given circumstance, on that given situation, hindi ito effective si Attorney Te. No, sa prosecution nga side. Dapat gimbutang ito. Kabalo ka na ginang witness mo. Dumapya Lord. Ang gimbutang mo napatig to ya, dumapya-mapyahon man.
1: Mapya man. Si ano eh,
0: no,
1: si...
0: No other than Lorna Kapunan.
1: Attorney Lorna Kapunan.
0: Imagine, 50 years in practice na yan.
1: Or si ano, si ano bla, si yung professor.
0: Si Attorney Ligutan.
1: Hindi, ang isa pagid. Ang tatay bala author sang
0: si Chel Jokno.
1: Si Chel.
0: Pero ti si Chel Jokno ano eh. Ang style ni Chel Jokno naman niya. Ano ni siya daw ka?
1: Bookish.
0: No, hindi ang lantaw gid diyan dapat na gim pa cross examine pa examine nila dito ya si Lorna Kapunan gitu ya.
1: Amo na yung daw medyo higko maghampang. Oo,
0: na gid diyan eh. No. Kita mo tiga ang imong witness. Mutangal mo ya sang respectful. Ni pinagustuhan tiga.
1: Pero ti sa aura ni Basti do halos tanan nagarespetar Tornays.
0: Oh yes, kay amo na gani Attorney Gab. Naabot naman na nila, they
1: isa
0: know
1: ng
0: how.
1: Senator judges no.
0: Do may ara iya kulba.
1: Ang tulfo gani, di ba? Soft spoken sila kay Basti Duterte.
0: Do may ara sila iya kulba.
1: Pero
0: tiklop si Basti kay ano, Tore.
1: si Trillanes sa totoo ay nag-attend.
0: Si Trillanes

0: siya kung gimbutang to ya, hindi to yung magtiklop ya. Why ganyan tiklop sa tatay to?
1: Pero hindi, si Trillanes do i-drop na sa
0: i-drop na siya kay
1: list of witnesses.
0: Ano na siya sari naman ganyan kay Trillanes eh. Kay kung magapang kay Trillanes ya, hindi gin wala man gina siya personal knowledge, no? Sa mga ang iyaya, he ano was ba? The one who had access to the documents like the AMLA before.
1: Uh-oh.
0: No, siya lang na may access. Pero subong yang ipatawag ba ng AMLA, so there's no point niya ipatawag mo pa si Trillanes.
1: Ang mayara na gani, nagwa nga daw comment or opinion, nga antes magpungkong AMLA, unahon si Trillanes. Kasi siya yung nakabalo sa mga personal bank accounts ni VP Sara. So, mas powerful sa sang sa AMLA.
0: That's why I understood when the prosecution dropped him as a witness. Kay, again, si Trillanes, yeah, ang iyang participation, he was the one who got hold of the AMLA documents and the bank documents, no, before. Yes. Eh, now na ipapungko naman ng representatives ng bank sa AMLA, why na siya papel?
1: Wala na.
0: Hindi niya, madugay lang na iya ang
1: why na?
0: Hearing. Why na siya papel?
1: Kaya, hindi man siya competent witness.
0: Hindi, gaya, he is an incompetent witness. Yes.
1: No, muna nga i-drop it siya.
0: Ito, ano man to ihambal, ang ihambal ito, oh, I was able to obtain copies of the AMLA report pertaining to the bank transactions of Sarah,
1: si Migo,
0: Vice ito, President. Object kan sa dayon, objection your honor.
1: Hindi man sa bangko.
0: Oh, di ba? Wala kaya tawag, wala kaya personality, no?
1: Yes. Hindi sa bangko. Basi,
0: bangko to siya number one. Why were you able to secure those documents? Kaya hindi man gina siya available to the public sa AMLA. Sa dira pa lang niya, Baldana. Second, ang iya nga bank documents. How were you able to secure those bank documents? Kasi may bank secrecy man ta.
1: Kasi may go pa sa bank secrecy law.
0: Correct.
1: Violation of bank diba? Secrecy.
0: Gisahon pa na siya ng gisahon. Wala gina. So, tsakto lang na naging drop siya as witness. I think yan eh, it was the prosecution's plan all along to drop him as a witness. Gimutang lang na sugo kayo doon, panunlog lang bala?
1: Pagdawain man sila witnesses sa attorneys. Tidra mo makita
0: kung
1: how strong ang ilang case against VP Sara.
0: Kagadugay.
1: Dragging.
0: Dragging.
1: Basi malabutan pa ni Christmas.
0: Mo.
1: Or basi malabutan pa 2027.
0: Ay, dragging.
1: Ti attorneys, anong mambal niya sa ano postponement sang
0: BSK?
1: Barangay, ano ni? Ano? SK? Kag election? Barangay SK election.
0: Barangay and SK elections.
1: SK election, yes.
0: Actually, I do not have any personal opinion regarding sa postponement eh. No? Hindi ko be familiar and I'm also not particular.
1: Hindi man tabihilin sa COMELEC.
0: Correct. Hindi man kuya, I don't find any, well, personally, no? Wala man kuya kontra nga kapitan B.
1: Hindi man ta politiko.
0: Hindi man kuya, I don't find it necessarily appealing or directly directly involved. Although definitely involved as constituents sa mga barangay naton, pero ang pagka-postpone for 2 years man lang, di ba? Postponement?
1: Yes, until 2028. Kaysang 2025 na postpone
0: naman eh.
1: Supposed to be may election magid, di ba?
0: Oo. Ang more controversial sa ako isang plan nila nga himuon ng mga barangay 5 years.
1: All right.
0: No? Kay kung himuon mo ang barangay,
1: so longer pa siya sa
0: local executive mga mayor.
1: Sa mayor,
0: local executive mga governor. Kay basically although they are the ang barangay naton or the grassroots sang aton nga local government, pero they all are
1: inferior git sila.
0: Inferior sila sa mayor.
1: Yes.
0: 'Di ba? So kung i 5 years mo sila, what's stopping them from applying also that term to the mayor?
1: 10 years nila.
0: Hindi naman na 10 years, 'di ba? Nag 5 years ka sa barangay because como nang batian ko lang niya kay DILG Remulla, kay tungod sila kunong grassroots, they know better. Pero they're still accountable not only to the people pero sa mayor.
1: Kag remember Tony Ace, non-partisan yung barangay ha.
0: Huh?
1: Oh, non-partisan eh ang barangay.
0: Agree ka?
1: Oh. Wala. Amo pagid na ang ano da controversial nga extend mo sila 5 years kay ti nanton mong barangay non-partisan eh independent sila sa local chief executive, di ba? Oh. when it comes sa pag-elect sila. Pero hindi natin ma-deny, ginasupport ginsila sang
0: of course,
1: mga mayors.
0: Ano ba ta? Anong, kung wahi tayo kapanago sa tawag ni Bukid, no, kita nga nakamuklat, kabalugit ta nga ang tanan niya, that's just part of a system.
1: Yes,
0: no?
1: Part kaya dyan po.
0: Part of the system.
1: Mga Balkanan partisan. Eh, eh.
0: Why would it not be part of the system? Sino ang kapalakat sa barangay? Di ba, barangay kapitan? Kasi sino gaano ang barangay kapitan? Siyempre sa mayor, kahit isa mo na nakalugar.
1: Pero, Arator, na is realidad. Kung barangay captain kaya, nga opposition kaya sa mayor, sometimes to learn and eh sa why ginasupport ang imo yung mga kausa dito sa barangay.
0: Oh yes, that's true. No? That has been the case sa politics natin sa Pilipinas. Eh. If kontrapartido ka, syempre ginapaboran gid ya ang within sa party line, no? Pag kontrapartido ka, medyo layo ka sa luwag.
1: Tama lang problema ang progress ng siyudad, barangay, hinay, no?
0: Oh, so dapat both straight ha.
1: Kay may ara sing personal ay ako maglantaw for days. Kung hindi kaya tao sang mayor or sang no da LGUB sa babaw, ate ikaw ang kapitan, kaluluoy ka gid.
0: Well, gakatabo gid man attorney Gab, no, we cannot deny that. Although
1: because of politics.
0: Ang amogi na ya ang politics naton di sa not only sa aton nga country ah. Bisan sa ibang nga country amogin man na.
1: Pero kung ako maglantaw, mangin hindrance sa progress.
0: It is a hindrance sa progress.
1: Yes, no? Dako na yung factor.
0: What a better world would have we could have kung everyone pagtapos sila the August working together.
1: No? Di mo nang kakatabo subong sa office of the president kag office of the vice president, di ba? So may
0: divide.
1: Division. Oh. So ang progress ng Pilipinas instead forward ati
0: well, kita mo
1: downward.
0: Kita mo diin ang at the very least if not downward halted.
1: Yes.
0: Kaya ang bulk sa aton nga attention is ari sa impeachment.
1: Amo na gyud problema nag-focus too much sa focus sa pamulitika tornays. So sinong ga suffer ang economy?
0: Oh, kita mo gakaipusan ng ano bintana naman ng
1: ayo. Ti ako ginator na sa giring kus kabangkalan. Ti imaginable kabangkalan. Ti ang kliyente mo aw mo lang nga ikaw pag-aabuno kisa. Ti galing kiti mo ng call of profession ta tornays. So, wait tagapili.
0: Profession nato ni sa calling, no.
1: Pigado man da or may kwarta.
0: Basta hindi lang suplado ng kliyente.
1: Yes, so hindi lang demanding or arrogante.
0: Ang arrogante gid.
1: Kisa ikaw payag ano, gasolina to ipakadto ka bangkalan. Tornays mo gid na.
0: Oh, amo gid na. Part sa aton nga with great powers comes great responsibility.
1: Oh, hindi mo gid na. Duma withdraw ko gani tornays gin.
0: Pero do hindi mo gid ma-attempt.
1: Ginayo ko sa nga ma-withdraw na kayo sa kamahalon sang gas.
0: Di galing kay?
1: Galing kay.
0: Ikaw ginagusto, Yaya.
1: Gapakiluoy, Tornay, sa aton mga kliyente dito sa South. Di, wait, tamay mo. Misan, ano ka bugat sang panggas di, oh. Sige lang, mabalik lang, ha?
0: Mabalik lang na. Kung hindi alin sa ili, sa iban.
1: Oo, hamo na. Why man niya ga-matter ang ano, galas doon? Importante, makabulig ka bla. Correct. Pero hindi lang tapag-abusaran.
0: Hindi lang. Patas-patas lang.
1: So, may limit man ng ato niya generosity, Atty. So, hindi man niya sa tanan niya tiyon. Mahatag lang tanga mahatag. Hamo na sa Integrated Bar of the Philippines, Atty. Ang aton to successful legal aid to dito sa SM sang last arang naman to ko successful git to turn
0: kadamo sang nagkadto no
1: kadamo nagkadto
0: kadamo git sang lawyers
1: kadamo git o mga bombastic naton nga lawyers right. Ara panganday attorney Carlito mampang
0: pero ti ini ana piaran ko to ya ini yung mga elder lawyers no medyo diri na lang sila sa side you give the floor or the floor is given to the young ones no
1: ara man to si Atty. Roland Rabina naga pamasyar sa iyang amigo si Atty. Mampang ay greeting lang amigo ta birthday gapon ni Atty. Mampang Tornays amigo mo man ah, di ba
0: sino ba lang wala naga
1: happy birthday sa aton nga amigo dira si Atty. Carlito Mampang ang pinaka big time lawyer sa Bacolod
0: oh ate ko namudamo na siya kuno sports car.
1: Ambot la Tornays lantawon tatabi siya balay Di kagapon, gintawagan ko siya. Wow, why siya nag-ubra kay awa. Sa isa katuig?
0: Abi ko siya kasabak.
1: Kina-cherish siya kuno yung iya yung kadlawan. Bisan sa isa katuig ka, isa lang siya magpahuway sa iya nga birthday.
0: Believe kay. Oh, grabe. Kita yaga pahuway tiya twice a week.
1: Grabe ni kapisan yung ato niya.
0: Siya, once a year. Grabe. Mangkotabi siya ito ni Rabina. Abi kong tuhod na.
1: Ati, yun ba ito? Tabi siya ito ni Rabina? Parang mas namigid sila nga duwa, no? Namipagid. Kung may mga palamangkutanon ka mo da, mga tagplamati namon, doon sa K5, pwede ka mo diya ka...
0: Chikon tabi, kay para may hara man ta, no? Kay medyo free willy niya, so niya subong ha.
1: Retor day, so may... may hara naman ko napinsaran. Ariala, yan naman hindi niya pamuliti ka. Nga bala ang adultery bugat ang penalty sang sa concubinage. Arya ano lang na $1 million question.
0: $1 million question. No. Well, ang nabatian ko ha. Why it's
1: nga ang adultery nga bugat ang penalidad sini kumpara sa concubinage. So i ano ni Beator na is i distinguish ang okay. Adultery.
0: This is my personal opinion na. Okay. I'll give a overview dana sa adultery and concubinage. Okay, adultery is committed by a woman, a married woman at that, no? Nga nangluib sa iya nga bana.
1: Nangaliwa.
0: Kung nangaliwa ang imong asawa, ang ikaso mo siya is adultery.
1: Adultery.
0: Okay. Kung ang bana mo naman ang nangirida, and not only nangirida, nagpuyo sa iya kirida, ang ikaso mo siya hindi adultery, but concubinage. From the root word concubine.
1: So, ariyan okay. Eh. Attorney Skin, define mas ato nga revised penal code, ariyo, ang adultery is, gingkumit sang kasado nga babae.
0: Married woman.
1: Nga nagkipag hilawas or mayara sexual intercourse nga natabo sa isa ka lalaki nga hindi iya bana.
0: Correct. Oh, that's adultery.
1: Kag ang lalaki mayara sing carnal knowledge.
0: Yes.
1: Kag kabalo siyang kasal ang babayi. Mm. So amo ning requisites torne age.
0: Amo na yang adultery. Kung lalaki naman niya, kung lalaki naman nga nagpuyo sa iban nga babayi liban sa iyang asawa, that is concubinage, di ba? Okay, Attorney Gab, to answer the question, the $1 million question, nga mas dako ang
1: penalidad
0: sang adultery na ginakaso sa babayi.
1: Oo.
0: Compared sa concubinage nga pwede ikaso sa lalaki. Kay tungod sa naghimo niya layi ang mga congressman puro lalaki. Siyempre pabor. No, that's not the reason why. Okay, one of the reason given is this.
1: Mas bugat
0: ang kay kung nga bugat ang penalty sa babayi.
1: Oo.
0: Sa adultery is because kung ang babayi gani ang ano tong imo na ng hilawas
1: nakipaghilawas or sexual
0: kay kung ang babayi nakipag sexual intercourse sa iban nga lalaki liban sa iyang asawa kag ini siya bumusong mabudlayan ang bana tukib. No, mas budlay tukibon sang bana kay nga ang babayi na nang makabalo.
1: Budlay dakpon.
0: Budlay na ya, hindi na makabalo ang bana ya. Kung sino gidya nga kung ang ginabusong sang iya nga asawa iya bala or iya sang iban nga lalaki. Hindi na kabalo ang bana, no?
1: Ngaman.
0: Unless na lang kung sa mga special circumstances nga ang bana bibaog or
1: impotent.
0: Impotent, 'di ba? Pero kung normal lang bala nga mag-asawa kag hindi man impotent budlayan ng bana na madakpo ng bayi nga ang bayi nagluib kag kung magbusong na ang bayi budlay man gyapon dakpo na sang bana nga hindi na iya bata unless na lang kung pagwa sang bata pwede miara sa duda pero it's really hard no to prove at least now miara na ta DNA but during that time nga ginhimo ng alayiya there was no DNA there was no other kabudlay wala to ya scientific means para ihambal nga ang bata nga ginabusong sa imo nga misis hindi imo kay presumption sina imo amo na siya nga gintagaan mas bugat nga penalty ang ang adultery kag particularly ang sa adultery panghilawas or sexual intercourse no ang ginhambal da unlike sa lalaki ya hindi niya sex, ang concubinage, hindi niya sexual intercourse.
1: Hindi.
0: Oh, di ba?
1: Amo ni gani o proof of extramarital sex alone hindi enough
0: sa concubinage, correct, so, no? Correct, kaya ang lalaki wala mang gabusong. amo na ang that's the reason why kay kung ang lalaki mang babae makapabusong siya sa iban, pero siya personally hindi siya makabusong, hindi yan ang madala sa marriage, unlike siya sa babae nga nakipag-sexual intercourse sa iban nga lalaki. Kung magbusong na siya, madala yan na sa marriage, double whammy.
1: Double.
0: Kaya mahimo na iya, kung isa ka bata, gimbusong mo within sa marriage, ang presumption sina, ang bana ang tatay, siyempre.
1: Amo lang kasado, gid.
0: Correct. No? That's why, dako ang penalty naging pataw sa adultery. Yan.
1: Kag mayara, pagid na isa sa mga rason tornaes, kaya ang Filipina woman, ang babae gid nga Pinay, ano gid ni sila yan ang hinhin.
0: Correct.
1: Respectful.
0: Correct.
1: Modest. Maria Clara.
0: Correct.
1: Oo. Amo pa ginang isa sa mga rason tornaes nga gin pabugatan gid ang penalty.
0: Para hindi magtaliwas ang Filipino woman.
1: Amo lang gina expect yang ano sang babae hindi gid mang lalaki. Kaya sa history, Atty. Ace, ang Filipino culture, di ba, ano gina sila, mga hin-hin. Maria Clara, gani, di ba?
0: Correct, correct, correct. Amo gina ang, kumbaga, pedestal gina nga.
1: Respectful, o. So, ang Filipino culture tayo, pag-abot sa mga babae, ating mga bayo, gani, sini, sa muna,
0: conservative,
1: diba?
0: Oo,
1: conservative, gina.
0: Very conservative.
1: So, in short, conservative yung mga Filipina women, tornaes, amo na nga ginbutang din ang penalty nga mas bugat kaysa concubinage.
0: Pero klaro kung ta attorney ka ba? Ini sa ini lang guro nga layi nagkatal na medyo abansi ang lalaki.
1: Oh, gani, pero for the first time.
0: Sa una pa.
1: Pero
0: lately, syempre kabalo naman kamo kay permi naton din gina-discuss. Medyo disbalanse gid ang layi sa bahay kag laki for good reason naman kay ti mas bakod gid man kita nga laki no, physically imposing gid ta ya.
1: Pero may gimpagwa ang aton isa ka justice sang last nga i-treat nila ya ang adultery hindi niya criminal offense, i-decriminalize tornaes do may plano.
0: Ito, paano ang iya ka, ti kung...
1: Ti kaluluoy naman tanga mga lalaki, attorneys.
0: Hindi, grabe naman
1: na yun. Kung i-decriminalize ang adultery.
0: Hindi pwede na nga i-decriminalize mo yung
1: so
0: adultery.
1: So dapat kung i-decriminalize ang adultery, i-decriminalize man ang concubinage?
0: Yes.
1: Para and, patas.
0: I-decriminalize mo ang concubinage? I-decriminalize mo man ang ina nga act in relation to violence against women?
1: Dapat patas?
0: Hindi man, patas, pero ti... Amo na gani, hindi pwede kay ti imbits na mag-move forward ta sa society, ma-devolve ta na karon into ancient times.
1: Kagkaluoy man sang laki di.
0: Correct.
1: O, hindi na ya ka, why na saya leverage against sa unfaithful woman?
0: No, tingo, hindi.
1: Unfaithful wife.
0: Correct. Kung unfaithful wife na karon di ba ka, hindi naman yung tsakto.
1: May aragi dyan, di ba, no? May mga babae dyan. May mga case nga mo ni attorney.
0: Well, of course, no. Damo ya sang ang bay. Women are just human, no.
1: Hindi lang yung laki.
0: Born to make mistake.
1: Hindi lang yung laki, di yung gapangaliwa.
0: Hindi yung tono na yun, di ba? We are only human. Born to make mistake.
1: So amo na klaro nga nangin bugat
0: Yes.
1: Ang penalty tornaes sang adultery is ang concubinage na unta. Ang minimum is 6 months. So maximum niya 4 years and 2 months.
0: Wow.
1: Pero kon ang adultery tornaes ariay ang minimum is 2 years. Maximum period of ano? Punished by prison correctional in its medium, meaning 2 years,
0: 2 years.
1: And 4 months. Then 1 day up to 6 years. So, bugat.
0: Salamat. Naka-isa man ta mga mga.
1: Pero te, dapat i-prove niya sa court.
0: Lain na naman ang istorya. No, that's a different matter, gentlemen.
1: Kung i-decriminalize niya, Attorney Ace.
0: Hindi naman yung tsaktum na naman. Marali, kuya. Amo na ang pag...
1: amo na lang ning leverage na sa mga lalaki, no?
0: Amo na ang... amo na yung pagkadto ko sa lansangan.
1: Tiki mera, iba niya nga babae, Tornay. Hindi ko mang babae kaya. Mang lalaki man ko eh. Oo, diba?
0: Patas lang.
1: Oo, diba? Amo man na ang ilayang... sa mga ano, mga maisog ng mga babae, amo na. Oo.
0: So, sa mga tawag ni, well, sa mga hindi ko man gusto tawagan ng mga modern woman, ang amo na. Galing kay ti, syempre, give it to them kay ginto ka na, mapainto ka pagid.
1: Ti may ara gid iban tornays nga.
0: Galing kay kung inaya for me that is applicable only sa nubihanay. Pero once nga miara na kamu kabataan, dapat ya ang best interest niya sa kabataan dana yung unahon nyo.
1: No? Supposed to be.
0: Diba? That's the ideal kay T. Ang kamuya nga kita nga mga adult ya, we will survive. No? Although may araman iban nga loko di amor, pero most of us, we will survive a bad relationship. Pero ang aton nga kabataan ya, amuna sila yung mabudlayan. No? They would never, it would be hard for them to understand kung nga ang iya mama kagpapaway nagaupdanay or permiga inaway or nga may upod nga iba, no, kabudlay na sa ila. So before it comes to that, no, let's always think about the best interest of the child, no.
1: Correct.
0: Kung dira gid man pakadto kay ti hindi na gid magugyo nanay, there are ways and means kung paano tayo plaster ang aton kabataan.
1: Okay. Tornays, ano naman niya ang ano, bigamy?
0: Oh. Ah.
1: Bigamy. Oh.
0: Amo na para sa mga bigaon.
1: Bigamous marriage.
0: Ah, bigamous marriage. Oh. Ah, ang bigamy amo naman niya. Ang bigamy is nagpakasal ka, nga kasal ka na nga daan.
1: Pwede na?
0: Hindi pwede. Makasuhan ka bigamy.
1: Ting Muslim niya.
0: Well, ang sa Muslim naman niya, they have a different set of rules. Alright. Because may araman sila different set of cultures. Eh, remember, mga tigpalamatay namon, no, ang aton nga layi, this came from ang aton man nga values.
1: Oo.
0: Sa aton nga religion, pareha sa aton. Ang aton nga laws, Philippine laws naton, came from the Western laws, Christiano. Which in turn, came from Judeo-Christian values. Oo. Diba? Oo. Kristiyano.
1: Monogamy.
0: No, monogamy. Lain ang ini naman niya like sa ang sa mga kapatid man naton ng mga Muslim sa mga Arab countries, ang ila naman niya, ang ila nga laws came from their from Islam, no, tawag ni deeply intertwined ginaya even. Yes. Aton much more sa ila, since nga pwede sa aton mga kapatid nga Muslim nga mga sawa, although may parameter na nga kinanglan niya may ara consent sang number one, may consent sang first wife, no, pwede sila kapangasawa.
1: Ari, kung di kaya Muslim, nagpakasal kaya sa duha ka babae, makasuhan ka.
0: Makasuhan ka. Hindi pwede. Dapat isa lang ang imo pakaslan. Ang isa, dapat ya, palanggaon mo lang.
1: Tiya, return is be...
0: Ibang natin nga alam ako, nga agad may mapakasal ka kaduha. Sa isa palanggani, iyawang ka na sa dua uno pagidya. Abi naman. No?
1: Pwede mo lang tornays hindi ka pakasal.
0: Amo gani?
1: Oh, ma-live-in ka da sa isa, spiak live-in man. Sa piak live-in. Hindi makasuhan ka bigami or
0: hindi. Kaya ang kung hindi ka kaya ang bigami ya, ang pagpakasal sang ikadua, pagpakasal nga kasal ka na. Kung inaya hindi ka pakasal biskan kay sin o ala pa gusto ka da, pero
1: so hindi ka makasuhan bigami.
0: Hindi ka makasuhan bigami, pero makasuhan ka, pwede ka kasuhan bawsi. Violence, emotional and psychological abuse.
1: Kung hindi mo pa pagsuportaran, economic abuse.
0: Tapos ka da, ma'am sir.
1: So sa bigami ang requirement,
0: kasal ka na nga daan.
1: Ka.
0: Tapos ang pakasal.
1: Pakasal kaliwat.
0: Oh, dapat ya gentlemen, ang ginahimo sang ibanda, kung kasal ka di sa Pilipinas, kaging imo nga ikaduwa kag ikatatlo nga batala, gusto gid magpakasal man sila imi. Kung love mo ko, pakaslan mo ko. Pakasli digto sa New Jersey. Pakasli digto sa Japan. Basta hindi pagpakasli sa Pilipinas.
1: Pilipinas. Oh, okay. Oh. Tiyara, Tornays, balik to sa adultery. Kasal ka sa Pilipinas. nakakommit kaya adulterous relation dito sa abroad.
0: Hmm.
1: May igo ka pa sa adultery kay Wekes Pilipinas?
0: Hindi na. Kaya ang aton nga layi sa ang aton penal laws or criminal laws
1: applicable lang sa
0: Pilipinas,
1: Philippine territory.
0: Sa Philippine territory.
1: Okay.
0: No, kung nakommit mo nakakommit ka krimen sa iban nga pungsod, hindi kaya pwede kasuhan sa Pilipinas.
1: Okay. Kung nagpakasal ka ba, Atty. Ace, sa sample, kasal ka sa Pilipinas, nagpakasal ka sa Hong Kong, lain naman yung...
0: Ikaduwa nga kasal sa Hong Kong.
1: May igo ka sa bigami.
0: Hindi. Okay. Kaya ikaduwa mo nga kasal dito sa Hong Kong.
1: Na, pamati ka mo.
0: Alam nyo na kung saan di ka magpakasal.
1: So, mga babae, kung magbakasyon ka mo yan sa Gua, kag may naluyagan ka mo to, nakakommit ka mo adulterous relation,
0: hindi ka mo makasuhan sa Pilipinas.
1: Makasuhan sa Pilipinas.
0: Pero sa laina sa mata sa Diyos, ha? Why ta na ina gina-promote? Amo niya, theoretically lang.
1: Oh, but, pero ti amo na ang inchak to,
0: Third Ace. But the other way around, hindi po pwede, ha?
1: Procedural.
0: Kung, say for example, kung nagpakasal ka dito sa Hong Kong, tapos nagpakasal ka dito, una mong kasal mo sa Hong Kong, ikadwa kasal mo sa Pilipinas, may igo ka na iya, bigami.
1: Gaman?
0: Kay... lain kay ang what is valid dito ang kasal mo sa Gua sa pungsod Pilipinas, if valid na dito maging valid ka man di sa Pilipinas, so consider na nga kasal ka.
1: Di kung wala mo biyag in register turn ace sa civil registrar kag PSA
0: at well it doesn't mean nga hindi ka kasal, kasal ka na gyapon. Kay ti ang registration sang kasal is not a requirement of a valid marriage.
1: Yes,
0: no.
1: Uh-oh.
0: So kung direct, una mo kasal sa Pilipinas, ikadaw mo kasal sa Hong Kong, hindi ka makasuhan bigami. Pero kung balis ka ron ta, una mo kasal dito sa Hong Kong, o una ka nagpakasal sa Hong Kong, okay, or sa Japan, or sa United States, so nagpakasal ka sa lain, sa ikadwa sa Pilipinas, maigo ka na bigami, kaya nga accounted na to yung first marriage mo.
1: Pero dapat may evidence sa first marriage.
0: Dapat, yeah. O the evidence is another story naman niya. Pero ginamno, theoretically, kung balis ka ron mo ya, igo kada sa bigami. Amo nang nakakabudlay sang criminal law naton, no? Hindi na dali-dali maintindihan
1: sa nga. So kung laki, Atty. Ace, sample kasal sa Pilipinas, may isa di sa kasawa. Nagpa Malaysia naman sa, kasal man to sa Malaysian. Tapos nagpa Vietnam naman sa, nagpakasal man sa Vietnamese, tapos nagpa Thailand, pakasal sa Thai. May igo sa
0: bigami?
1: Bigami?
0: Hindi, kay tanan niya ang tanan nga succeeding niya nga kasal dito sa Gua, out of the jurisdiction of the Philippines.
1: Alright.
0: That's why. Atong sa aton nga previous example, ya, ang second marriage, ya, diri sa Pilipinas.
1: So, pwede ka pang asawa apat?
0: Pwede ka masanga apat, basta ang ikadua, ikatatlo, ikaapat mo dito sa Gua.
1: So, may lupo lang layita, Tour Days.
0: May ara.
1: On paper.
0: Lupo sa bigami.
1: On paper, crime. Pero, ti malutsan.
0: There's no black and white.
1: Kung ako'y pa-amend yung Tour Days, regardless ng territory, Tour Days, okay, ti.
0: Dapat applicable even outside the jurisdiction.
1: Kaya, matudloan mo yan ang tao. Dito ka lang yan, pakasal sa Borneo, Thailand, Vietnam.
0: Pero hindi kita na. Why tayo katudlo sa
1: amon na yan?
0: Aton lang yan. Kung ginaano to lang, kung anong aras alay.
1: Amon na, Atty. Ace, yan. Ang mind sang lawyer, mas lain eh.
0: Objective tayo mo. We look at things objectively. No? Hindi tayo...
1: Why taga-encourage? Pero
0: wala taga-encourage. Pero syempre, we cannot lie.
1: Tigaling kinabatian na tadi sa mga laki. Oh.
0: That's why gani ginambal ko sa ila. Hindi nyo ginapaghimon, guys.
1: So, ginaplastar ta sila.
0: Ginaplastar ko di ang dapat nga hindi nyo ya paghimoon. Galing ginahatag ko lang ya ang mga example. O kung how the law is applied.
1: Yes.
0: How criminal law is applied here. No? Ganang lang yan. Pero, gentlemen, hindi nyo ya paghimoon na. Ya kay kabalo ka. What's the best? How would you live your best life if you have found your one and only?
1: So, aton gina-illustrate lang ang Filipina criminal law.
0: Correct.
1: Is applicable lang yan sa territory of the Philippines.
0: Yes.
1: So, why tayo nag-encourage?
0: We do not encourage.
1: Madikto ka mo yung magpapasal.
0: Amo na nga action, no?
1: Yes.
0: Hindi na manami.
1: Tingaling kiti, kung maga muna, Atty. Ace, kung mangin unfaithful ka malang sa imo yung partner, hindi ka na lang yung magpakasal.
0: Correct, no? Kung hindi ka pa man ready, no, when I say ready, you are not committed. Lain ang readiness sa commitment.
1: Yes,
0: no? Pwede ka ready ka pakasal, bukas kay love mo and all, pero ask yourself, are you really committed? Kaya mo naman mag-commit, nga isa na lang din ka babae, ang imo nga palanggaon. Kay once you commit to a woman, you decommit sa other nga possible relationships mo. I-give up mo gina sila ang what if mo ya. Diba? Ano bala kabudlay na gentleman? Diba? If you commit to one woman, you give up other choices. Pwede man tani nga, you could have lived the same or a better life. That's commitment, no? Paminsanahan nyo na bala.
1: Muna gani. Mabalik
0: sundan nyo si Atty. Gab.
1: Mabalik sa sa creation, Atty. Eh, sa Bible. If you're a Bible believer, Christian, so sa pag-create kay Adam, ging create siya si Eve. Isa lang kabilog nga Eve. Why siya nag-create siya more than one, Atty. Eh. So, ang gina-teach siya sa biblical theology, one woman, man. Gina, no? Isa lang yan kaiba ang gin-create mo.
0: Correct.
1: Kung gusto sang Diyos siya polygamous, makreate sa pulo. Galing kay isa lang gina.
0: Kaga makita na natin through history nga ang pinaka-successful kag pinaka-nami nga relasyon is ang monogamous relationship.
1: Yes.
0: No? Amo na yung pinaka-peaceful nga relasyon eh. No, gintudlo sa ato na sa Bible and throughout history, kita mo gidya kung sino ni mga monogamous nga relations, nga may relationship. Amo ni sila yung pinaka purpose driven nga pangabuhi.
1: Oh, example Atty.
0: Si example, I'll give an example
1: si si Solomon Atty.
0: Oh, tikita mo na.
1: 500 wives at 600 concubines.
0: Imagine na lang, paano mo na, sa scheduling mo pa lang, ubos na, balda ka na.
1: Pero ti, ano na
0: galing kiti si Solomon yan, ang may purpose man asaya mo.
1: Alliances na, of nations.
0: Diba? He was birthed and given a specific purpose. Kaga mo gini yung purpose. Ako, I would never want that. Can you imagine?
1: That's why yun penalize kaya Atty. Bigamy, adultery, concubinage, kay ti ang goal is monogamy.
0: Monogamy kaya lang to abla kanday Bill Gates, no? That's di ba? At one point in time, I don't know if he's still the richest, pero he was the richest man on earth. At abla isa lang ginang iyang partner. The same man si Steve Jobs. Steve Jobs ba? May isa lang iyan na Steve Jobs. I don't know. Pasa pa balo ko ya si Microsoft. Isa lang na.
1: Atty. Sa biblical times kaning adultery ni death penalty ang gidya ang penalty.
0: Ang penalty
1: death
0: is gidya.
1: Death. Gina-stone to death gidya Atty. Grabe no.
0: Grabe no. Kay amo na ganyan balko Atty. Gab. Kay kung ang bayi abi
1: serious crime ni gali iya.
0: Kung bayi abi maghampang kalayo sa ibang nga lalaki kag bumusong na. No, there's a chance yang hindi na mabalaan sa banaya mo.
1: Yes.
0: Madalaya giniya sa isa ilang pagupdanay nga pwede ya na ihambal nga bata. Ang presumption sinabay bata na sa bana.
1: Yes.
0: Ang trouble that it would create bala.
1: Pero grabe yung penalty no so una no. Death gid no. Serious offense gid turn.
0: Serious offense.
1: Pero ang laki ya like si Solomon gina worship. I don't know kung ano na yung culture, ang Jewish, no? Gin-adapt pa nila yung polygamy nga culture.
0: Sa Judeo.
1: Why na ta-uras, Atty.
0: Why na ba ta-uras, Atty. Gab? Napuno lang oras nato sa chismax.
1: Chismis, so... next week, Atty. Kunari ko di, ma-discuss naman ta sa mga controversial.
0: Mangita naman ta sa mga gusto gid mapamatian sa...
1: Amo na gani, naging agaw kaya balik from Kabangkalan para nga maka-discuss man ta di eh. Kaysang last two Fridays,
0: white night. Wala pa? So, nangalan ko, galuya ko.
1: Medyo nahidlaw man ta sa aton mga listeners, especially sa Barangay Felisada. Clinty, di nga mga senior ligad, ari naman ni Atty. Uway tagaling. So, pasensya. Ganda tayo, nai, kay ti medyo sako, gid. Pero nagkanto sa opisina, Atty. Inabuligan ta to. Pro bono man, Atty. Kay ti Abinla, K5 lawyers ta. Naghahatag ti sa mga pro bono services. Ti tood man, gid, no?
0: Tood, gid man.
1: So, K5 lawyers man, gid kami. Nag-extend man, gid kami sa ngamon hand. Para maka-help sa aton da mga hindi ka-afford nga mga katagamiya serbisyo sa mga pigado na aton nga utod. So kadto lang mo din sa K5 ba? Pangitaan nyo lang aton nga CEO nga si Doc Ramil Uy.
0: Hindi man diretso kay Doc Ramil kay sako na sa aton nga isa iya nga mga staff.
1: At iba si gusto nila mag ano kay Doc, no?
0: Pwede mo kasi Doc, yabis kan wala
1: na pili. Approachable na. Oh, time out na.
0: Time out na.
1: So salamat sa inyo tanan. Hopefully magkakita na kita lawat next week ang inyo alagad si Attorney Ace Joseph Katakutan, Attorney Gabsing. Maayong hapon sa inyo tanan.
0: Maayong hapon.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaga. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ga-inom D3 Bio kag Sporebiotics.
4: Uy, amun ang technique da, mag-probio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilimbibita sa ang ginatawag
6: at D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung mayara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Bakal
2: kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga blaga hililibi ka sang muscle contraction ining imo tawag na ginabiring ka bla
3: ginabiring
2: sakit ka tama
3: kulang ka o, calcium
2: kulang sa calcium nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3 ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
2: maabsorb gid sang tuon no so kun ako sa inyo you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporebiotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
8: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
8: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. And anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
8: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporebiotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. May Physio. Ang Vizio ng may D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Tol, sigurado ka bala sa uyab mo, subong?
1: Ikaw bala, tol mo? Siyempre, kay palangga ko siya. Ginsabat siya ko eh.
0: Oo, gani, tol. Ang ginamin ko yan nga, taga Mindanao ng uyab mo. E, base bala kung may pamilya na na dito sa Mindanao? Budlay na yung ginahimo mo, tol. E, ilain-lain ka mo pagtuo. Kag-isa pa, bawal na yan sa relihiyon niya. Kabalo ka na.
1: Tol, wala na yan sa relihiyon ang pagigugmanay, tol. Basta palangga niya ko, kagpalangga ko man siya. Kag-isa pa, willing ko yan magsulod sa amunang problema. Basta, tol, sa ngalan sang gugma.
0: Ate, dipindi sa imo, tol, ah.

0: Ate, babe, dali ka na lang.
1: Oo, babe. Sige na, basi malit ka na sa obra mo.
0: Alas 9 pa man, babe, ang in ko ah. Ate, ano, buligan ta ka di sang pagbukas sa mga stanti mo?
1: Hindi na, babe ah. Okay lang, babe ah. Ako na lang, bahala. Sige na, sige na.
2: Brian?
1: Apo?
0: Babe, kilala mo ang medyo may edad nga lalaking ere?
1: Kwan, babe. Oh. Amay ko siya, babe.
0: Amo bala? sir, mayong adlaw.
3: Mayong adlaw man.
0: May ginutik ang medyo may edad ng lalaki kay May.
1: Ninong, pwede maglakad ka na? Madamo pa kami sa istoryahan ni Apo eh. Pwede?
0: Ate, sige. Sir, ginakalipay ko nga makilala ka.

0: 哎，
1: 好，
0: 走，
1: 好，
2: 好，
1: 姐妹，dire ako sa paradaan sang Jeff ah. Salamat kita.
2: Wala sang kaso, Miga. Mapit pa ko di kay Uyabon sa downtown, no? Sa ginapwestuhan niya, bala?
1: Ate, sige. Along ko damig, ha? Ay, arigliw. Ang helmet mo, Mig.
2: Ayos, Mig. Kita-kits sa boss, Mig, ha?
1: Ayos, ha. Halong lang damig, ha?
2: Oh, gimig. Halong, Mig.
1: Oh.
2: Ito na si Migo ko dyan, no? I-park ko dyan yung motor ko sa kilid, ha? Mahapit ko kay May.

0: Miss, nga ginhimos na ni May ang stanteria. Wala na di, oh.
1: Sir?
0: Siling ko, Miss, nga wala na di si May. Ginhimos siya na ding stante, oh.
1: Si Noraya?
0: Oo. Si Noraya.
1: Ay.
0: Sa din siya?
1: Nagbalik na to sila sa Maranao, sir.
0: Ano?
1: Oo, sir.
0: Kung na mo nagupon siya galing kay ina kay papa niya?
1: Ay, oo, sir.
0: Ay, kwan, may idea ka, Miss, kung nga nagpuli siya. Wala gin sabi katawag sa ako nur kachat man lang eh.
1: Ay, pasensya agad, sir, ha? Amo ginang wala ko bala na balaan.
0: Oh.
1: Ah, pasensya agad, sir, ah.
0: Ay, hindi pwede ni nga wala nagambal sa akon si May. Wala gin siya magambal sa akon nga mabalik na siya galing sa Marawi. Ay, ano ayan ang rason niya man? Ano ayan?

0: K5 News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Sa Dr. Pinoy nasubong ang pamatag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend. Food Supplement for Men, si Darling.

0: lamig. Eh, tama na na. Damo na inom, oh.
1: Sa baye lang ang lamig. Laingit buot ko yung migi.
0: Ano man? Ulagit makachatsi mo si May Migaw?
1: Ulagit, migi. Kaya inahara si Papa niya, eh. Siguro, ginsubgat na siya nga mabalik sa bla, sa Marawi, Blamigaw.
0: At isa anong rason, Meg? Kaya di garigusyo manda sila sa downtown.
1: Amo nang wala ko na balan, Meg. Ang mga kaupdana niya sa downtown, wala man kapanugid kung anong rason sa pagpauli niya, Blamig.
0: Meg, hindi ayan, Meg. Base nagpakasal na siya, Meg.
1: Imposible na yan, Meg.
0: Wala sang imposible, Meg. Pamasin-masin naman lang yung akon. Pwede kabalo ka na yan, Meg. Muslim siya. Kristiyano ka. Eh, basta, Meg. Budlay na i-explain, Meg. Kadalom na biabing topiko, eh.
1: Meg, palangga ko si May, Meg. Hindi inimimo sa akon niya, Meg.

Pinana kasi man na nga wala gid nakatawag sa akon si May. O kung nag-chat man lang, hindi man pwede nga mapamarawi ko kay wala man ko makatultol kung sa diin dapit ang ilabalay. May, kamusta ka na yan? Nahidlaw na gid ako sa imo, May. Sige lang. Boss, mahapit naman ako sa downtown. Basi pa lang kung nag-abot na si May.

0: Wala pa gid siya, sir. Ara lang stanti niya, oh. E ginakunta ko siya gani, eh. Kay rintahan ko niyang pwesto, ya.
1: O teka, musta, ma'am? Wala gid siya nagabalos, ma'am?
0: Hala, wala gid bala, sir.
1: Amo bala? Ate, sige, ma'am.
0: Ay, mabalik pa man to siya guro, sir.
1: Matuod ka, ma'am?
0: Oo, mabalik pa na di siya. Pero, hulat-hulat ka lang, ah.
1: Ma'am?

0: Meg, anong ginabalik-balik mo sa downtown, Perme, man? Hindi wala ka man nagabakal?
1: Ikaw ba, lamig mo? Siyempre, ano pa ginahulat kong pagbalik ni May, eh? Nag-aagi ko, Perme, Meg, sa ginapwestuhan niya.
0: Hindi na to gani magbalik, Meg. Basi yung pagkasal na to, ya, Meg.
1: Imposible gani na, Meg.
0: Ay, nano, mga man.
1: Imposible na ginambal mo yan, Meg. Nano ka man, man. Imbes ka pabakuron mo ko, kinapahugyan mo pa, Kuya Meg.
0: Meg, nagasugid lang, Kuya, sang matuod, ya?
1: Opti na lang ko, blaba ka ron, Meg. Opti na lang ko, ha. Mga pita dahil yun sa downtown kung wala siya.
0: Ate, sige, ha. Kutana, bala, Meg. Ngita na lang bala babae. Nablang pareha sa imo, Kristiyano, man. Nang hindi bala, questionable, bala.
1: Mga questionable, questionable ba niyang imo, ya, Meg? Lakata, bala. Sakay na sa motor ko. Oh, Ariel, mito. Oh.

0: Ay, sing-sing ko ba,
1: Sari? Grabe ba? Bapag damo tao sa buong bigo.
2: Siyempre, kay Domingo mo. Damo kinayamig. At asiga bala kay lapit na ta sa stante ni Mayo.
1: Ay, ayos ah.
2: Ano na to?
3: Alas ka muna, alas. Sing-sing, guba. Aritos. Guba, baklon. Cellphone, resibo, baklon.
2: May nagabaligya na sa pwesto ni May Migo?
1: Oo, matuod, May. Base ko nagrinta na, Meg.
2: Ambot lang, Meg. Dali ka bala kay Pamangkoton, Tamig.
1: Sige.
2: Base kon... kon si May ara na bala ho. Dali ka, Meg. Sir, mayong adlaw.
3: Yes, sir. Bakal sing-sing, kulintas, pulsira, sir. Pili lang.
2: Kwan, sir? Hindi ko magbakal, sir. May ipamangkot ko, Tani.
3: Okay. Ano ina, sir?
2: Hindi bala, sir, kay May na di pwesto. Basi may idea ka, sir, kung diin siya sa Maranao or hindi gani, basi kilala mo na siya.
3: Eh, sorry, kid, sir. Hindi ko kilala si May, pero ang nagapwesto diri, sir, si Nuraya.
2: Sir, si Noraya, sir, siya na, sir.
3: Si Habib Tico. Nag-CR pa siya, sir.
2: Habib T? Ano ang Habib T, sir?
3: Kwan, sir. My love ko, sir. Asawa ko, sir.
2: Asawa? Asawa mo si Noraya, sir?
3: Yes, sir. May kinahanglan ka sa iyo, sir. Ulat-ulat lang, sir, kay ara na siya dugay-dugay, sir.
2: Ano, sir?

gintakluban ako sang langit sang mga tinion nga ato. Wala ako nagpuis pa kundi batuno na lang ang tanan. Wala ko naginhulat si May tungod atahag naman sa akon nga hindi kami para sa isa kag isa. Isa sina kaadlaw naghapit ako sa pwesto niya kag didto niya ginpaatahag sa akon ang tanan. Nga hindi gid pwede nga mangin kami tungod may lain-lain kami nga pagtuluuhan. Sa subong soltero gihapon ako kag nagahulat sang babaye nga ginatigana sang Dios para sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato no sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

hapon sa inutana na nga itong oras mga ka-K5, alas 2:31 na sang hapon. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa nga itong program, It's Your Time to Share. Makaupo ninyo tugtog alas 3. It's Friday, Sunshine Dakson. Ilan naman ng kaminuto sa nga itong pag-updanay, no? Bangod, it's Friday. May program diri from 1 till 2 p.m. ang aton nga mga ambyan, ang aton nga mga amigo, nga mga abogado. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagaupod na sa It's Your Time to Shine program. And kinapasalamatan man nato na mga KSS members nga bisan Friday ara na sila nagahulat-hulat sang program, nagahulat-hulat sang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Banwa sa Pontevedra. Kung may mga nagapamati dira sa Barangay Antipolo, good afternoon gid sa inyo. Dugay na ko wala makabalik sa Antipolo. Sa una may mga sitso-sitso ako dira nga ginabisitahan. Pero pila na katuig, no, nga wala ko makabalik dira. Anyway, salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa Banwasang Pontevedra and sa aton man nga mga listeners dira sa syudad sang Bago, sa mga taga Barangay Maaw nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. May pamangkot lang si Tita Shine, dapat ba lang nga manginbasihan ang relihiyon sa pag palanggaanay sang duha ka tawo? Kay may kilala ko abi nga nag asawa haigid, nagpakasal gid sila nga duha, galing kay daw sa Katoliko sila gid kasal, pero lain-lain ang ilang relihiyon. Pero amo lang gid na, no, pamangkot ko, dapat ba lang nga mangin basihan ang relihiyon sa pagpalanggaanay or pag-updanay sang duha ka tawo? Although isa ini kamadalom nga topiko or issue nga hindi ko nagusto nga padalman pagid, pero ang paghigugma, ang love, ginabatsag ini sang tao, hindi sang relihiyon. Therefore hindi ini dapat nga mangin basihan sang relasyon o kon pag-updanay sang duha ka tawo nga nagahigugmaanay. I think siguro ang dapat mo yang ang dapat mo yang mangin basihan kon bala ang babae or ang lalaki handa nga mag-unong sa imo, na amo niyang dapat nga manginbasihan kon magpakasal ka na. Sa hirap at ginawa, kon handa siya nga magunong sa imo, magpalangga sa imo, di amo niyang basihan para sa akon, para higugmaon mo siya, kag para nga pakaslan mo siya. Okay? Kon naglakat siya, kag nagbalik siya, tibuot silingon palangga niya ka. Ano man ang iyang relihiyon. Pero kung naglakat siya, why siya naglisensya, tapos wala na siya nagbalik, or nagkitaay ka mo sa liwan, may karelasyon na siya, buot silingon, hindi ato pagigugma. Kung hindi na siya magbalik, o kung makita mo man siya, nga may kaupon na siya nga iban nga lalaki or babayi, iban nga tao, kinahanglan mo nga batunon ang kamatuoran nga hindi siya para sa imo, bangod mas importante sa iya ang iya nga pagtuluhan o kon ang iya nga relihiyon. Pero ano man ang aton nga relihiyon, ang importante, isa lang ang aton nga ginatuo, kag inaamo ang Dios nga nagtuga sa imo kag sa akon, bangod sang hiyanga paghigugma sa aton nga duha. Alas 2:36 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DDX Filed and with Gabsoon.

0: oras 2:40 ang aton oras mga ka-K5, ang aton immune system may ikasarang sa paghatag sa aton sang proteksyon batok sa mga nagapanghalit nga kagaw, bacteria, viruses, fungi. So kinahanglan suportahan gid nato ng aton immune system magtumar sang clinical supplements every day para magnami ang function sang imo immune system. Magkaon kita sang healthy nga mga pagkaon, magpahuway or magtulog sang 8 ka oras kada adlaw, magtumar sang Clinica D3 Bio DTX 500 capsule, my DC capsule.
1: So pag nagmamahal na ay sa diyang
0: mabakal ang mga ginpang mention ko ng mga produkto sang Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center sa mga butika malapit sa inyong lugar. Of course, you can also purchase the product sa mga klinika branches natin sa Bilogan Negros Occidental. It's available also sa aton ng mga KSS resellers dira sa inyong barangay. Las 2:41 ang aton oras. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Hinday Jingle Tikar, good afternoon. Mami Lili Inting Balinas, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, thank you very much.

0: gusto ko man tamyawon ang mga suki natong dara sa Barangay Handumanan. Especially kay Ma'am Arlita Malvas. Every afternoon from Monday to Friday, nagapamati gina siya sa It's Your Time to Shine program. Thank you, gid Ma'am Arlita. Doa mo na gid lang niyang iyang kalingawan kada hapon. Ginapatamyaw man sa akon si Ma'am Bings, ang tupad balay niya nga nagapamati dira si Ma'am Mary Joy Barcelona kag si Ashley Villamor na nagapamati man sa ilang radyo. Luto paray lang na sila dira ni Ma'am Bings Delphine. Time's enough to last forever. By the way, ang mga ginpang mention ko bala sa inyo ng mga produkto D3 Bio, DTX 500 Capsule, My DC Capsule. Pwede man iba na mapagamit sa inyo ng mga teenagers. Very common abi ng mga questions nga gina-chat sa akon kung pwede magamit ko ng D3 Bio sa mga kabataan. Dako manaabi ang soft gel capsule. So ang advice naton, pwede gid. Galing kay ti hindi na sila makatulon sa soft gel capsule nga porti kadako. Ang himuon ninyo is ipakagat lang gid ang soft gel capsule sa Klinika D3 Bio. Tapos ipasuyop ninyo sa anak ninyo ang unon. Ang DTX 500 capsule, pwede man magamit sa mga teenagers na ito. And yes po, ibutang nyo lang ang unod, ilakot nyo sa mga juices nila. Ang Mighty C capsule, kung ang Mighty C syrup is not available, kakinahanglan gid ang vitamin C. Especially kung ang bata nagahilanat, nagaubo, ginatranggaso, ginasipon. Mighty C capsule, ikuan nyo lang. Ilakot nyo lang sa mga juices na ginapainom ninyo sa inyong mga kabataan. Ang aton ng mga klinika products, hindi lang ni para sa aton ng mga active men and women. Hindi lang ni para sa mga senior citizens. This is for everybody. May mga kabataan kita nga members ang aton nga family, kag pwede kit sila makagamit sa mga klinika products. Mga ka-K5, las 2:46. Yes, 2:46 p.m. las 2:46 ang anton nga oras. Ang oras ginadulong sa inyo. Sang Extend Food Supplement sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Available man ang mga clinical products. May Memory Plus paginadara sila, may Kangkong Chips kag iban pagin ng mga produkto. Kung trips namit ni siya kwan kuyam-kuyamon sa mga kabataan kun karon sa gabi mabanding kamo. Ma movie marathon kamo. Every Friday mo ang ipa naga movie marathon. This is a very healthy snacks para sa bilog nga family ang Kangkong Chips. It's available sa Maze Wellness. Kagang gina-recommend ko permi sa inyo nga mga kabataan nga ipainom ninyo ang Memory Plus Zero. Available dira sa Maze Wellness Product Center. Padayon naton nga gina-monitor ang bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Amuning si Bagyo Choy 1. Good news is, though hindi na ni siya magsulod pa sa teritoryo sang Pilipinas. Base ina sa forecast sang pag-asa ha, subong adlaw, Oktobre 2, Biyernes, may manubo lang kuno nga posibilidad nga magsulod sa PAR ang bagyo nga si Choy 1. Isa na ini siya ka severe tropical storm, pero nagapabilin sa gihapon sa gwa sang Philippine Territory. That is according to pag-asa. Galing kay ti may mga lugar lang dari sa aton sa pungsod Pilipinas nga apektado sang trough or extension sining bagyo nga si Choy 1, particular nga gintumod sang pag-asa nga maapektuhan sang extension sang bagyo amoning Negros Island region and Western Visayas region mga ka-K5. Today is October 2. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan. Ginaplastar ko na niya nga daan bisan pila na lang kaminutos ang nabilin no sa aton nga program It's Your Time to Shine every Friday. nga matamyaw ko gid ang aton nga mga birthday celebrators. Happy happy birthday sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ilang kaadlawan.
1: Sana ang awiting ito ay pakinggan.
0: Subong nga adlaw, Biyernes, October 2. And sa mga hindi namon matamyaw, kahit iwala kita sang program on Saturday and Sunday. Sa mga ma-celebrate sang ilang kaadlawan tomorrow and on Sunday, advance happy birthday sa inyo, ha? Haline sa K5 News FM ang

0: Mga ka-K5, alas 2:50 na ang aton oras kadasig, ah. Gusto ko lang tamyawon si Sir Gerald sa United Negros Rescue Unit. Very supportive. Siyempre, sa K5, diin pa bi siya ma-support kag mamati. Thank you, On Roha. Good afternoon sa inyo, tanan. Please take care, no? Adamo pa kita sang Bululigan. Good afternoon sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Sa mga suki naton dira sa Banwasang Ilog, nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo. Sir Leonardo Rilong, salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Kay misis mo, sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilong, maayong hapon gid sa inyo tanan. Isa lang ang ginpasiguro sang Department of Trade and Industry, sang DTI. Bastante kita sa supply sang bottled water sa pungsod. Kadamo abi sa mga nagakahangawa nga siling nila basi kuno maubos ang bottled water sa Pilipinas bangod sang Super El Nino or bangod sang epekto sang Super El Nino. But even the President of the Philippines ang nagpasiguro nga ginahimo nila ang tanan nga tigang para nga maganhagan ang epekto sang Super El Nino sa Pilipinas.
1: Say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Sang nagligad nga adlaw, siling ko ang presyo sang diesel base mabuhinan. Pero ang siling sa mga stockholders, base kuno kon madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Pero ang ihatag kuya sa inyo ang forecast naman sang Department of Energy. Ang siling sang Department of Energy, posible nga mabuhina ng presyo sang diesel. Galing kay T, daw kwan lang masulusobra piso kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel. Sininga Lunes, mga ka-K5, hulat-hulaton ta kay nagapagwa na sang datos or price adjustments, estimated price adjustments ang Department of Energy or DOE. And then, amo na yung ginatuman or gina-implementar sang mga nagkalain-lain nga oil company sa Pilipinas. Love is strong and only cares for joyful giving. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Huwag naman kita sang oras, hindi na kita makabasa sang inyong kapalaran for the day.

0: Altis, kung magpaalam, gusto ko tamyawon ang mga taga Granada, Vilmero Subdivision. Nga nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program, si Sir Alvin Espanyola, actually nagatamyaw gid sa inyo sa mayong hapon. Salamat gid Sir Alvin. Good afternoon man sa kay Ma'am Wilma Suson. Salamat gid Ma'am Wilma sa mga nagapamati sa aton dira sa Cadiz City. Good afternoon sa inyo tanan. Thank you very much. And love. Good afternoon man sa mga nagapamati sa aton sa Talisay City and Silay City. Sa Lunes, makita ay na naman kita para sa isang ka-edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TJX 500.
4: Sasaon nato Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500 Dog Ramil, amuni ang super antioxidant sininga prevent sa mga heart failure. Ang tuman kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag nga myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pagadwal nga pagdako sang imo korason no gamaskulado. Ay, ang imo korason no. Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500, kada adlaw,
4: kag Mighty C,
5: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa aton heart.
4: Tiking heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka-grabe mag-produce ang ano?
6: Oo, kay radicals. White Untat, nangyay pump, trabaho niya, no?
4: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na.
5: Sa oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
4: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaiga o protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisan din ka magkadto, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buanging, arasig gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin?
7: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga ka-miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amunia ang nagapahamuok sang akon.
4: Wow, sakto na. Ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
7: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perti man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells.
6: Mm, so,
4: amo na nga importante gid Sir GP inom gid detects 500 kag mighty C.
6: Gusto. Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang detects 500 kag mighty C from the immune system to cellular protection.
4: Oh. Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo nang pinakanami nga paman sa detects 500 mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
6: Ay, economy.
4: Do ka nami or even 45. Nami ya. Nami pa imong skin kung ginom ka detects 500 kag mighty C. Bangod ga less ang oxidation, kag na pareho lang na nga always fresh, kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Sa saan o pa ka mainom detects 500 kung korinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy, detects 500 pang pahubin. Pang pahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit, hubin ka lang taon kung naka-detects 500 kag mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News Friday Flashback Friday Flashback.

Oh yeah, September! September is in the past now. October na ho tayo. Move on! Kung may mga bagay-bagay naman, may mga bagay-bagay ho sa buwan ng yung buwan ng September ho, it's time to move on. So there's no future in the past, folks. October ho tayo, October 2, 2026! So how's your day? How's your Friday? Pagplanuhin na ho natin ha, kung ano man yung dapat ho natin gagawin ngayong araw ho ng Friday. So, spend it wisely. Be safe, folks. Have fun. Ano pa ba ang pwede ho natin gagawin sa araw ho ng Friday, right? Anyways, just enjoy, folks. 3:23. Oras na yan. Ito sa inyo ang ating DTX 500, MyDC at ang ating D3 Bio. Super Trio. Proteksyon para sa buong pamilya. Mabibili sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Friday Flashback with Agent Jack. This is your K5 News FM Philippines.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si J, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ba, daw may condition ta priyaw?
9: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega-3,
8: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, ah, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Indi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: May long-lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagpananakit nga baka.
19: Liyog kalikod sa salon pass.
20: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyog kalikod.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
22: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
23: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: KK5 News FM News FM
1: Day 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Ang basa ng tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagbitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwarta hunta niya!

0: Sige lang, muna dala
1: natin siya sa sunday. Gamay-gamay na nabaton ko sa cellphone, naging baligya ko. Kasi bayad ko pa ni sitwisyon ko. Kulang pagit niya. Diyos ko na lang, Gid. Ano na lang ko si Liman? Mato na lang ko man. Si Apple mo nila kag si Beatrice? Ala, nagbarakinto lang sila sa mga shopping bags ba?
2: Ay, dito na yun. Shopping ka man ay.
1: Ha? Ko ana wala ah, galagaw-lagaw lang ah. Grabe ba do? Big time ka na subong ah.
2: Gin kaloyan lang ah. Kauntan eh bala. Akong taya subong ah.
1: Tuod? Sige be, kinagutom na gid ko ya.
2: Dito to? Ato to? Namit na nila food.
1: Ay, buligan ko ka mabitbit sa mga shopping bags niyo.
2: Ay, please, ay. Thank you, Gidon. Ay! Nahulog ang cellphone ko.
1: Ako na lang mapulot.
2: Ay,
1: ang picture niya.
2: Shit.
1: Nari sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko niya. Kilala ko niya.
2: Mon? Nakita mo? Nakita mong screensaver sa CP ko?
1: Anong po silingon si niya? Anong po silingon si niya, Paul? Na may picture ka mga duwa ni Daddy, ha?
2: Excuse me, ha? Hindi ka di mag-skandalo kay public, ha, di? Kag anong malain na, ha? Anong malain kung may picture kami nga duwa ni Mayor? Wala nang kumain, di bala? Kag kung in... isa pa hindi ka man niya asawa! Para questionin ako! Ha? Uy, wala ka right ka mag-question sa akin sa amusin, ha? Ano ka, ha? Asawa ka ni Mayor? Uy, Monica! Kung lain buot mo, mangkuta si Mayor. Hindi kay ako yung awayon mo.
1: Manog ka nga kasi sa miga. Manog ka!
2: Hindi kaya ko lang, Monica! Gaga ka!

0: Mau huntad ka mo ni ka? But why?
1: Wala na ko sang allowance eh. Tagtanan nga support na rin kay Mayor. Wala na. Kinislan niya na ko. Kagkaibo lang ako sa naging bulos ni Sakon, ha? Ha, Troy?
0: Kuwan, wala ko kabalo. Eh, sino hang?
1: Si Apple! Si Apple, ang bulos ni Sakon. Ang miga ko nga ginasaligan ko. Gipakaon ka sang libre. Gipatulog ko pa na sa sakondo ko. Ginagaw ni Sakon si Mayor Troy.
0: Sakit-sakit ba? Pero Monica, eh, wala man kita sang mahimo, dira. Monica, ginabulagan ka niyang asawa naging. Ikaw pa? Batunon ta na yan, Monica. Dapat ya, sports-sports lang ah.
1: Hindi ko niya mabato niya, Troy. Hindi ko niya mabato niya.

0: may nag-apre isang mayor namon. Apertahan. Tay, ikaw, ina. Tay!
1: Inay?
0: Inday? Nagpahuli ka? Oh, wala kang idag. Pabalo sa amon, how? Oh, wala kang usag sa klase?
1: Hindi na ako mag-skwila, nay. Mauntat na lang ko.
0: Ano? Kagnaa? Bababuhin, tay. Kakakanugon. Lapit ka na lang makagraduate. Ulo agwantaha lang aneng kapigaduhon, day. Ay, lain niya kun may tinapusan ka.
1: Minuta na ako sobra, nay. Amo man agyapon. Bos malakat ko gani sa munisipyo kay mga yoko to obra kay mayor. Mga yoko obra kay mayor, nay.

0: Mior? Daw delikado ni kimo ni kao? Basip na kong mabutang sa kawiyana ng ngalan mo. Nagtiksa akong si Troy na naguntat na sa eskwela. Kagabi mo lang, Mior. Sa social media, damo blind item abot sa isa ka Mior nga ginagawan sa isa ka o kon mga sugar babies. Kagbasik bala kung iwalwal ka bala ni Apulaw.
1: Kabalo ako. Kag nakita ko man ng video nila sa mall nga nag-aaway.
0: Delikado niya, Mior. Abi mo, may salig pa kuya kay Apul mo. Pero sa kay Monica ngayon ha, basik bala kung sa iya ka pa madiscuss siya.
1: Sa imo ko na ginatugyan ng butang ay na Romeo.
0: Oh.
1: Ikaw na ang bahala sila. Pero siguro ha, nga hindi mag-backfire. Kay ikaw gid ang i-firing squad ko.
0: Ako ang bahala, Mayor.

Panga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: imperfeksyon, batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
2: K5 News FM.

0: Tay.
1: Ay, ano na eh?
0: Anong nahatapo kay Monica man? Ato, permi lang ina nagakaurungan. Kung ginaistorya, wala man nagasapat. Nagatulog lang sa malayo. Kagong kaisa, nagahibi man.
1: Sige lang. Dili ka lang ha. Kay sudlon ko siya sa kwarto niya. Istoryahon ko siya.
0: Ay, sige be. Istoryahan siya. Kay matyagan ko. Mahihit ako ginya. Problema ang bata ta. Mayara. Kitin.

0: Day Monica, ano git pala ang problema mo, haw? Abi, sugiri si tatay ang good pala.
1: Mabayin niyo ko, tay! Mabayin niyo ko, mabayin niyo ko, mabayin niyo ko. Wala ka mo may mabuling sa ako, kapatid. Wala ka mo may mabuling sa ako. Wala. Wala, wala, wala. Bata-bata niyo ko. Para na bato, son.
0: Be.
1: Dali nang ipatay niyo na lang ako sa alap ako sa tiyan, di ba, nay?
0: Diyos ko, anak.
1: Dali ipatay niyo na lang ako. Dali ipatay niyo na lang ako. Hindi mo ko dali mag-atos sa kapos, hindi. Hindi mo ko dali mag-atos sa kami ganoon. Ipatay niyo na lang ako, dali. Ipatay niyo na lang ako.
0: Diyos ko. Monica.

0: Bah.
1: Do kilala kong nagalakat kina sa igad sang dalana. Businahan ko siya. Kagpuntuhan. Oy, Monica, kamusta? Okay ka lang? Sakay niya, kay idulong ta ka sa kalantuan mo.
2: Romeo?
1: Di nga makantuaw. Sakay na.
2: Ay, salamat ha. Masakay na lang ko kay kalayo pa kong lakto na.
1: Okay ah. Sa di nga makantuaw?
2: Hmm? Gusto ko tani nga makita si Mayor.
1: Ah.
2: Gusto ko siya tani istoryahon, Romeo.
1: Wala siyang problema. Babalon ko si Mayor. Pero hindi sa munisipyo, ha? Kaya basig lang kung mag-iskandalo ka dito, ha?
2: Sa munisipyo ang gusto ko.
1: Nga man, ha?
2: Kagpakahuyaan ko siya.
1: Be, ano?
2: Hindi ko bayang kabuhi.

Diyos ko, sa diin man to'y adagkantusin mo ni Kaman. Isa na kasi managa wala siya maghapauli sumugod sa naglakat siya. Ang hambal niya, makanto siya sa munisipyo. Pero sa namangkot ako sa mga nakakilala sa iya, dito bilang scholar ni Mayor. Wala ko na siya nakapalapit dito. Diyos ko, sa diin ko pagitaon si Budikaman, kapigado nga daan sa pagamuhi subog eh. Kag nagabasakit pa si nanay niya, kabay pa nga makahuna-huna siya nga magpauli na. Kabay pa. Kagkabay pa nga wala lang siyang malaing nga natabo sa iya. O kung akong bala kung nakikog siya, ho? O Diyos ko, hindi pa na eh. Abugin na ginakadlukan ko nga matabo. Pero kung nakikog siya, sa diin ang bangkay niya. Sa diin. O Diyos ko, ibalik man sa amon ang amon anak, wala sang sablang ay. Maluhoy ka. Kinuho ko. Maluhoy ka.

0: K-5 News FM.
1: Kasakit ang tiyan,
2: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
2: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
1: mag-klinika,
2: Max 4 Biotics.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang posing
5: dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5
2: News
0: FM.

0: Isa na katuig ang nakaligat sumugod sang gideklarar ng missing person si Monica. Naghiko gidman siya ayhan, pareho sang suspetso sang iya mga ginikanan. Ukon may ara tao, ukon mga tao sa likod sang iya pagkadula. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madabog nga salamat siya wala untat kapag upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtrunaan niya ginating uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon taniya!
0: Apang sa wala pa kabilubus makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan gaini. Sa papel ni Monica, Angelene Buenafe, Mayor Chester John Beronque, Apple Linelia Miranda, Nanay kag Beatriz Bernadesina Amiga, Tatay Elmer Ubaldo, Romeo Melvin Plotenia, Troy Erjan Liva, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa dos kita karon sa bulan naman sang Oktobre sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 hasta lang kita alas 5 sining hapon. Ay timprano nga ton sing sunset eh. Welcome na mga suki na ton nga matag palapati sa bilugaman nga probinsya sang Negros Occidental. Nagaungot sa itong kapagpangalagad sa surkabayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 103.5 Radio Mascovado sa FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. The official media partners ng Gugma Foundation para naman sa Mascara Street Dance Competition 2026 sa palubuton ng Oktobre 18, Domingo ngadlaw. And may araman kita sa K5 League of Champions Season 5. There would be a retro dance showdown competition na pagayawato naman sa Bahia Bacolod City Government Center Grounds. Sa Oktobre 11 na, Domingo naman ng adlaw, gabi-gali. Well, of course, mga K5, ha, madamong kita karon ng mga balita, taning ka magatutukan, pero ti limitadong panahon na ton. Diri na marikta na lang ko taugi unan si K5 Obre Suspenye. And after ni K5 Obre, arad ang numero ni Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, ang HEPES ang Sipalay PNP. Pero unahon tanay si K5 Obre. Ay ning mag-amay mga K5, may goodness o patay. Matapos nga gidbuno sang isa ka lalaki sa sulod mismo sa Singapuluyan sa may syudad sang Sipalay. Check ta ang pinakauling detalye gikan naman sa kay K5 Obre Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Obre, ibalita mo.
2: K5 Roads, mayong hapon kag sa tara naton nga tagpalamati no sa nga programa nga El Castigador. K5 Roads, patay ang mag-amay matapos nga ginbuno sang isa ka lalaki sa sulod sang ila mismo nga balay sa Purok Bawog, Barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay. K5 Roads, ginabulubanta alas 9 kagabi ni Oktobre 1 K5 Roads. Ang mga biktima K5 Roads ang ginkilala sanday Romulo 61 years old, amay ni siya ka K5 Roads, kag si Arnel Serion, 35 anyos, bata ni siya sang isa man ka biktima, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar ka K5 Roads. So, sa initial ang information ka K5 Roads, si Efren Tulaping, 57 years old, ang suspect ka K5 Roads. Kagtupad balay lang ni sila ka K5 Roads, suno kay sa kapulisan sang Sipalay. Residente man siya sang nasambit nga lugar, hindi maglayo ang ilas ni nga balay ka K5 Roads. So suno naman sa inisyal.
0: So ni Mudo, magkaingod lang gid gila gali sila sang biktima. Ining suspect.
2: Yes, K5 Roads. Sa suno sa kapulisan, last 9 sang gabi, ang mag-amay yara ya sa sulod sang ila nga balay kay K5 Roads.
0: Alas 10, ano oras ka, sorry?
2: Alas 9.
0: Alas 9 sang gabi. Ara sa panimalay, ining duha ka mga biktima. Dason?
2: Yes, ka K5 Roads. Kag sang hinali lang, nagsulod ining sospek nga ginapatihan yara sa impluensya sang makahulubog nga ilim noon ka K5 Roads. Kag wala sang mihay kag mihoy, ginpangbuno ining mag-amay ka K5 Roads. So una niya nga ginbuno ka K5 Roads, una nga ginbuno sang sospek, amo ang amay nga si Romulo. Igo sa wala nga bahin sang iya dughan kay K5 Roads.
0: Wow.
2: And ginsunod niya naman buno ang bata nga si Arnel. Igo an ini sa wala nga bahin sang iya chan kay K5 Roads. Actually, wala taginsan ang picture because nagaguluha gidi ning kaun
0: By the way, ka K5 Obre, ining mag-amay nagakatulog na the time mo kun bugtaw pa.
2: Posible ka K5 Roads nga nagakatulog kay nagapahuway since alas 9 ka K5 Roads. So wala man gin pahayag ni Sir Mariano kung nagaano bala ining mga biktima sa sulod sang balay.
0: Kay kun bukid ka K5 Obre, mag alas 9 tulog na kami ya, magamuna. sang una nga panahon, pero we don't know. Iti siyempre yung mga bukid, subong may mga suga naman, di ba si kung naglalantaw TV, o na, numanda, naglalantaw sa Facebook, or naghahampang sa cellphone, we don't know.
2: Yes, ka K5 Broads. Posible ka K5 Broads nga ara lang sila sa sulod sa panimalay, nagapauway man, or kung nagakatulog man kay K5 Broads, kay wala man din pahayag sa kapulisan na mayara sa komosyon kay K5 Broads. Kay posible kung una niya gimbuno ang amay, mabato ni ang bata ka K5 Broads, pero wala man kay K5 Broads. So after sang incident, nagresponde ang katapo sang CDRRMO, agud nga i-transport ang biktima sa Merceditas Montilla District Hospital. Pangangamay ka K5 Broads nga si Romulo ang gindeklarar nga dead on arrival. Kag si Arden ka K5 Broads, conscious pa ni siya. Actually, na-imbestigaran pa ni siya. Pati siya sang kaputisan. Kay Satya ni ka K5 Broads, although nga nagwais ining iyang
0: kasudlan, no?
2: Oo. Gin-transport siya from Sipalay pato Bacolod. Apang pag-abot sa Bacolod kay K5 Broads, ginbawian man sang kabuhi.
0: Uy! Subuhi pa ya gali ining bata galing kadi tungod sa igo guro while on transport dito yaway ya makaya paglabot sa Bacolod bigi sa kingagaw pa Bacolod kay K5 Obre.
2: Yes, so no, gani kay Police Lieutenant Colonel Robelito Mariano do ara pa lang sila kuno sa kaban kalan kay K5 Broads do wala na bala wala na signs of life ay ning si Arnel kay K5 Broads.
0: Okay. From Sipalay nga daan to Bacolod, di mga more or less, mga 3 to 4 hours travel?
2: Yes. So, dira-dira agad ka K5 Broads. Kaga ang ining suspect ka K5 Broads naman, ang gindakop, gin-apprehend siya sa mga barangay officials since ang kalayuob sa barangay Kamindangan sa PNP ng Sipalay is more or less 20 kilometers away.
0: Abawa. Sa pagkalayo. Do isa ka banwa ba?
2: Amun ang barangay officials ang nagdala sa PNP sa SOS para sa nagakaigo ang disposisyon. Kasi sa ato naman pag-istorya ka K5 Broads, na kay no, hepe na siya sa Sipalay PNP. Wala man ka K5 Broads sang daan nga hiligut-anon sa tunga sang biktima kang sospetsado. Kagdugang pa K5 Broads sa padayon ang investigasyon sang kapulisan. Again, race K5 Broads, kinakita natin nga pareho ang apelyedo sang middle name sang suspect kag sang tatay nga napatay kay K5 Broads. Pero kahayag ni Sir Mariano, posibleng relative sila kay K5 Broads.
0: Uy.
2: Padayon pa bala kay K5 Broads ang
0: sige. Sige. Kay K5 Broads, salamat gid kay tawgan namon subong hibalaw natong pinaka latest gid nga update gid ka naman sa HEPES sa Sipalay PNP nga si Police Lieutenant Colonel Robelito Ruby Mariano. Salamat gid kay K5 Obre.
2: Yes sir, magapangatubang naman sang kaso nga double murder ang suspect sad. Report gid ka diri sa kaban kalan sa tiinis kay K5 or resuspend ya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay K5 Obre Suspenye. This time check naton ang pinakaulihing update no regarding sining suspect sa pagpatay niya sining mag-amay. My goodness, may Kamindangan actually sa pagkalayo sa nang lugar. Kay kung gabi dire ay magluntad ining krimen, hindi mo ni basta-basta masaka to kay sa pagkalayo uma-uma na ginidang ina nga barangay sa may Sipalay. So check na ton kung ano na ang plano subong sa mga otoridad kay ti gin-turn over naman ining suspect sa mga barangay officials ng barangay Kamindangan ining suspitsado, no? Patay gid ining amay igo dugan mo kitaon kay gina sa may picture di ginsendo dugan tapos siya sining chan basi nagakatulog ni bilang mag-amay kay ginsulod sining suspect, no? And wala iya sang duro gamuti gintiid lang guro ginsaka to kagin buno ti way gid kasalbar ining duha ang isa ka pahingagaw patani ka makasalbar, no? O galing kay ti halin sa Sipalay pagkagto sa Bacolod kabankalan palang kuno kon si K5 Obre pa why na signs of life ining biktima ara siya kay K5 Rimuel. I-check lang sa itak sa anay pa kilala lang. Alas 4:43, aran si kay ara na si Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano ang ato sing isa kabyan naman ditong lipayon ta kay siya nasubong ang head o kunang Chief of Police sang si Palay PNP. Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, sir. Magandang hapon po at welcome po sa K5 News FM at sa programang El Castigador.
3: Yes sir, good afternoon po sir. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig natin sa K5.
0: Sir, Colonel, kasama po si K5 Rod sa Palma dito po sa
3: yes.
0: Bacolod.
3: Yes sir, sir oh. Rod Palma sir.
0: Sir, kapunta, sir. Oh, okay lang sir. No? In a way sir, we'd like to congratulate you sir so for your well-deserved promotion and of course, isa pong napakasipag na opisyal ng ating PNP. Sir, dito po tayo sa kaso na to, sir. Sir, kailan po ba ano po 'yun ng kaso yung suspect natin doon sa namatay dalawang mag-ama po sir yung pinatay ng suspect?
3: Yes sir, father and son sir yung naging victim natin. Pareho po silang dead on arrival nung sinugod po sa hospital, sir. At yung pong suspect naman, na-arrest din na po natin yung suspect. And ngayon po, under inquest po siya sa prosecutor's office.
0: Wow, so adyo na. Sir, ano ba yung motive ng kaso? Ba't niya pinatay? Sa report ni Kagi Pemobre, parang magkapitbahay lang po yung suspect at sa mga victim.
3: Yes sir, until now sir, inaalam pa natin yung naging motive niya. Pero during the time na nangyari yung incident sir, lasing siya. Yung suspect natin lasing. Oh, so isa yun sa naging dahilan, kaya lumakas siguro ang loob niya sir, kaya nangyari yung incident.
0: Sa ano ba yung ginamit ng ng suspect? Yung patalim ba? Yung bolo or kutsilyo sir?
3: Yes sir, parang kutsilyo sir yung ginamit na pangsaksak sir.
0: Uy, so walang hacking, lahat stabbing, lahat yung stab wounds talaga yung
3: yes,
0: mga
3: sir, yes.
0: Okay, sugat na mga biktima. Sir, yung ama, saan po yung patal na tinamaan, sir? Yung ama?
3: Sir, yung ama sir tinamaan sa sir, sa dibdib, sir.
0: Ooh.
3: At yung anak naman sir sa chan sir sa tagiliran, medyo lumabas na yung intestines niya. Kaya talagang grabe yung pagkasaksak, sir.
0: Okay. So, sir, yung sa ama, isang sugat lang, sir? Yung sa dibdib? Isang sugat lang yung nakuha ng ano?
3: Yes, sir. Malalim, sir, yung pagka-ano sa dibdib, sir. Kaya, sir, siya agad yung, sir, yung namatay, sir, yung ama, sir.
0: At sa yung anak naman, sa bata, yun sa tagiliran na lumalabas na
3: yes,
0: yung
3: sir.
0: Kanyang intestines.
3: Yes, naisugod po siya sir sa ospital pero hanggang kabangkalan lang po siya sir, di na siya umabot sir.
0: So most probably baka naubusan ng dugo yon yung anak. But anyway sir, ano po yung ginagawa ng mag-ama sir during the crime? Sila po ba nakatulog na or gising pa nung nangyari yung krimen?
3: Yes sir, nakahiga na sila sir nang nangyari yung incident sir.
0: Sir, paki ano naman? Ano yung itsura ng bahay nila? Parang typical na nasa natawag nating uma, no? Parang yung light materials yung bahay?
3: Yes sir, ganun sir na madali lang din mapasok sir yung bahay nila sir. Na hindi naman yung tulad sa mga bahay sa mga na may mga lock pa.
0: Yes.
3: So kaya madaling mapasok sir yung bahay. Sir.
0: Oh. So sir, ano po yung message niyo po? Kasi wala na po tayong oras. Sir, mensahe niyo po sa Sipalay na this is just only a parang hindi naman to anong krimen doon sa Sipalay. Napaka bait yung mayor natin doon. At alam naman po natin na yung Sipalay City is one of the parang tourist hotspot doon dito sa Negros Occidental. Sir, ano po ba yung mensahe niyo sa tagapagkinig, no? Lahat po na sa ganitong security na ginagamit ginagamit po ninyo doon po sa Sipalay lahat po sa Sipalay City sir.
3: Yes sir, Sir Rods, yung pong mga kapulisan natin dito, ginagawa po natin ng lahat para po maabot natin yung pinaka dulo-dulo pa natin mga barangay dito. Actually itong barangay na to sir is medyo malayo na si Sitio Bawog, so talagang mountainous area na to sir. At sa abot ng aming makakaya sir, pinupuntahan natin yung mga lugar na yan para po masimposyo, maseminar din yung mga kababayan natin dyan, eh maipaalala sa kanila yung mga ganito na mga pangyayari. At pinag-iingat natin sila at mas as possible, sir, yung mga bahay nila kung pwedeng mga nakalakyan. Mm-hmm. And iwasan, sir, yung mga inom-inom, sir, kasi isa sir sa naging
0: yes.
3: dahilan, sir. So, ang panawagan ko lang po sa ating mga kababayan dito sa Sipalay City, makakaasa po sila na gagawin po ang lahat ng paggagawa ng kapulisan natin para po maiwasan yung mga ganitong mga insidente, sir.
0: Okay. Sir, Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, sir, maraming salamat po sa time po ninyo. Napaunlak po kayo sa isang panayam. Sir, salamat po at mabuhay po kayo.
3: Yes, sir. Maraming salamat po, Sir Rods, and sa lahat po ng buo-buo ng K5, lalong-lalo po sa ating CEO, Sir Dr. Ramel.
0: Yes. Salamat po, Colonel.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat, Budlay Magtagalog, no? Actually, kay Chindi mo na si Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano. Budlay Magtagalog, namin gini-English yun na lang, no? Diba, sapos pa sa akong maghambal, English yun sa Tagalog, oh. But anyway, isa galito, dog na lang tao sa mga otoridad, maybe siguro, basi may mga tema-tema. Inaablang mga old grudges, gati, luwas pa nga nakainom, though feeling ko dog yung tiid ya, pasaka, tiya kag binuno, ining mag-amay, patay, ho. Alas 4:49, may hapon, napasalamat ko sa Negros Electric and Power Corporation, no? Negros Power. Nag-chat lang ko kadali lang kasi ko may concern ko. Ara da yun, no? May ginsend da yun. Salamat, gid Negros Power. Papang Jonathan Cabrera, kag Ma'am Raj, no? Nangayo lang ko actually bill kay Waiko Bill. Tingala ko, wala ko bill sa balay. Kuway ko grumalay, ranay. Kaya sing ko ba sinagsaka lang bill ta, ha? Ipaglantaw ko, eh, way manggali ah, daw gamay malang ang bill ta.
4: Alright!
0: Okay lang. Ayo, di ba si mga concern ka mula mga ka K5, ang Negros Power B, ga-program na diri sa K5 as one of our, ng sponsors sa K5 League of Champions. Thank you so much, ha? Salamat, gid. Mga ka K5, buhay na patahon, bantayan ang masunod na patatuntunan ang K5 D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa amusin nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Idrian, ako naman si ka K5 Broad sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Tilangin mo blood sugar sa una.
5: Sobra 300.
6: Sa pagbakal mo sang TTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Tila na?
5: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
7: Sa sao na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
8: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang paggradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan, mani magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
7: kag Mighty C,
8: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
7: Wow.
8: No? Sa mga aton sa aton heart.
7: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
6: Oo, kay white untat na pump, trabaho niya, no?
7: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na.
8: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C and Pure C.
7: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaiga o protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisan din ka magkadto, may mga cell sites. Nag-emit ina sang radiation.
4: Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow, ang mayara sang epekto sa aton mga cells, gani, nagakadapat, nga proteksyonan ta ang aton mga cellula, agod hindi makurap ang DNA, kag iban pa nga mga cellular components paagi sa paginom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
7: Stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi, kag problema, may stress ka pa sa oxidation, kaya hindi tamalikawan ang stress. Ano bang tao wala stress? Ang buhanging, aras ang gadalan, o gina-stress siya. Dapat, hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Sir Kevin?
9: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin Yaman. C. Kay amunia ang nagapahamuok sang akon.
7: Wow, sakto na. Ako so, ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
9: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ko ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
7: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, mo bro white blood cells, amunang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells.
4: So,
7: amo na nga importante gid Sir JP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
4: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
7: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
4: Ay konami.
7: Do konami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ginom ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod gales ang oxidation, kag na pareho lang na nga always fresh, kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
4: Pangpahubin
7: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alam sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
20: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngarga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
21: Dr. Pinoy.
20: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
21: Dr. Pinoy.
20: Squalene Capsule. Masaligas. Santo pa.
22: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
24: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
28: at the with Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
29: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
30: let's go with the flow.
31: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
34: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
33: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
34: May long-lasting relief.
33: Tugtog 8 ka oras.
34: Para sa nagpananakit nga baka.
33: Liog kalikod.
34: Salon pass.
35: This is a mental couple acetic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liog kalikod.
36: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
37: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
38: K5 League of Champions.
39: C5
0: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
2: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot saya, kaya ba niya dukuo, amo nang ako niya ginatake. Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, 5:09 sa hapon.
0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mayong hapon, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Biyernes, Oktubre 2, 2026.
11: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
10: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nagahampang ML ginbuno pilason sa Isabela.
11: Sa balitang nasyonal, Presidente Marcos nagpalugyan sa pumulo yung nga hindi magpanik bango naman sa ginalauman nga epekto sang Super El Nino.
10: Sa balita international, requirement para sa permanent residency sa Japan ginpahugot.
11: Sa balitang sports sa Pilipinas, may 26 na ka mga medalya sa Asian Games 2026. Pungsod, yara na sa ika-16 nga puwesto.
10: Sa balita entertainment, Celeste Cortesi kag Jonathan Sterling bulagay na. Las 5:11.
0: Ulat panahon.
10: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
12: Nagbaskog ang bagyo Choy Wan nga yarat na subong sa severe tropical storm category. Apang abat-amat na ini nga nagahulag pa norte kag magamay na ang tsansa nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo Choy Wan 2,440 kilometers sidlangan sang Northern Luzon. Maximum sustainment sang yara sa 110 kilometers per hour malapit sa sentro, kag gusto kun pagmadlos ang yara sa 135 kilometers per hour. Mahinay ang hulag sang bagyo nga nagapadulong northwestward. Apisar nga magamay ang posibilidad nga magasulod ini sa PAR, ang trough naman sang bagyo ang nagatuga sa mga pagulan sa Mindanao kag madako nga bahin sang Visayas. Gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas. Ang Luzon naman, lakip na ang Metro Manila ang apektado naman sa mga localized thunderstorms, partikular sa hapon kag gabi. Diri sa Negros Occidental, maging magalumon ang panahon sa probinsya Buas ng Adlao, nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang trough sang bagyo. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isi ka K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Las 5:13, kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, total crime incident nagnubo sang 32.18% sa NIR. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
13: Nagnubo sa 32.18% ang total crime incidents nga na-record sang Police Regional Office Negros Island Region sa bulan sang Setyembre 2026. Base sa datos sang ahensya, mas dubo ini sa 260 kung sa diin yara lang sa 548 ang na-record nga insidente sang Setyembre. Kung ikumpara sa 800 108 nga na record sa pareho nga bulan sang nagligan nga tuig. Ginapakita sang datos ang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan agud matap na ang krimen, mapabaskog ang police visibility kag paghimo sang maayong nga koneksyon sa komunidad. Sa piyak nga bahin, nagdubo man ang peace and order indicator sa 11.76%, amo man na record nga focus crimes nga yara lang sa 34.09%. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Samtang lalaki nga naghampang naman sang ML ginbuno pilason sa Isabela, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
9: Pilason ay isa kalalaki matapos nga ginbuno sang sospek samtang nagahampang sang Mobile Legends kun ML sa sitio Jamaica, Barangay Kamangkamang, Isabela, last 10:50 sang gabi, Oktobre 1. Ang biktima ginkilala kay James Decina, 21 anyos, samtang ang sospek naman, isa ka 51 anyos nga si alias Lyndon, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, last 10 ang gabi, nagapungko kag nagahampang sang Mobile Legends kun ML ang biktima sa isa ka basketball court sa among sitio upod ang iya mga abyan. Samtang hinali lang, ginbuno sang sospek ang biktima nga igo sa likod nga bahin sang iyang alawas. Pagkatapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo ang sospek kag padayon nga ginapangita sang kapulisan. Madumduman nga may nagluntad nga mga shooting threats sa sud nga bahin sang Negros Occidental sang Damlag lang, partikular sa Barangay Talubangi, Bantayan, Magbalyo kag Surat sang Himamaylan. Nagpanumduman siya sa publiko nga hindi pag-i-repost sa social media ang mga shooting threats or incidents agud hindi pagsundon sang iban nga mga kabataan. Ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Lasays o kon lasingko, Jesse Sais. Sa iban pa nga balita lokal, Maskara Job Fair gindagsa sa mga nagapangita sang trabaho. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villana.
14: Gindagsa sa mga nagapangita sang obra ang Maskara Job Fair 2026 nga gipatigayon sa SM City Bacolod Main Atrium sa mga Biyernes, Oktobre 2. Masobra 2,000 ka mga walk-in applicants ang nag-intra sa among aktibidad nga gin-organisar sa Public Employment Service Office sa Confeso Bacolod, kaupot ang Bacolod Gugma Foundation Incorporated. 122 ka mga kumpanya, alakit na diri ang siyang ka mga overseas recruitment agencies kag companies ang nag-intra kung sa diin nagatanya sila sa mga employment opportunities. As of

0: Seguridad mapabakod. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
1: Masobra isang agatos nga katapos sa kapulisan naging butang sa Bacolod City Public Plaza agud seguridad sa lugar ang mapabakod. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 1, kamagluwas sa mga kapulisan naging butang sa mga strategic areas. May mga pulisman naging assigned para mag-grooming, para magtanaw sa sitwasyon sa mga tao nga nagasulod kag nagagwa sa festival site. Inapahadumduman ni Tolentino sa mga nagabaligya sa ginasal nga taguon kag hindi pagpabayaan ang kutsilyo kag ginagamit sa paghiwa sa ginabaligya ang barbecue stick, kalikip na mga butilya para hindi magamit sa mga tao sa posibleng nga krimen.
2: Kali may ano nakita ibutang kita dira nga mga dos and don'ts kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa pagsulod or pagkadto mo sa mga festival site.
3: Kag ini sir, may check for tradition sa pagsulod.
2: O may sa mga tanan niya entrance exit na tundra, may ra kita din naka plaster ra aton nga PSA dira nga damo man naga bantay.
1: D3 Bayo Evening Newscast and it's si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: 5:19 kag para na sa atong mga balita national. Gin-question sang anay senador nga si Antonio Trillanes IV kung nga wala nag-issue sang subpoena para sa iya ang impeachment court agud makatestify ukon makapresentar sang ebidensya bilang witness sa ginapatigayon nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
5: Sunog kay Trillanes, handa naguntani siya nga magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara.
0: Ginsaysay ni Trillanes nga nag-request ang prosecution sa Senado nga ukon sa Senado nga ipasubpoena kag nalakip ang iyang ngalan sa listahan apang ginkakas na inisang nagbalik na ang subpoena sa prosecution.
5: Bangod siniging question man ni Trillanes kung bala may power ang impeachment court ukon ang presiding officer nga maghimo sang kaangay nga desisyon.
0: Ginpalaygman ni Trillanes nga ukon ni Trillanes nga klaro na para sa iyang signal ukon senyales kag ini ang nagakahulugan nga hindi siya welcome sa Senado.
5: Ginbulgar man ni Trillanes nga wala ginkonsulta ang iban pang mga senador sa pagkakas sa iya bilang witness. Bangod ginpamangkot sang anay senador ang pila ka mga senador judges ang utuman sa sambitan nga desisyon.
0: Kalakip sa iya ginpamangkot ang mga nakaupod niya sa Senado sa nagaserbisyo pa siya bilang senador sang Pilipinas.
5: Samtang matapos ang ginpalayag sa mga stakeholders nga posible ma-wipe out ang price rollback sa presyo sang diesel base naman sa duwa ka adlaw nga trading sa international market. Ginpalayag naman sa Department of Energy o kung DOE nga posible mabuhina ng presyo sang krudo sa masunod nga semana.
0: Apang madugangan naman ang presyo sang gasolina kag kerosene.
5: Sunog kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posible nga mabuhinan sang peso kada litro ang presyo sang diesel sa Martes.
0: Madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 1.50 kada litro kag 2 pesos kada litro naman ang madugang sa presyo sang kerosene.
5: Ginpaathag naman ni Abad nga ang average movement sa international oil markets na nakaligad nga 4 kadlaw nga trading amo ang nangin basihan sa sambitan nga price adjustment sa presyo sang fuel.
0: Lunas nga adlaw ukon Lunas nga adlaw ipagwa na sa ang ahensya ang final price adjustment.
5: Sa iban pang mabalitang nasyonal, naghingyo naman si President Ferdinand Marcos Jr. sa publiko nga hindi mag-stock o kon mag-hoard sa mga sulodlan sang tubig, kaangay sang drama, containers, kagiban pa, subong man ang bottled water bangod sa ginalauman ng epekto sang Super El Nino sa Pilipinas. Sumugod sa mugulan naman sang Oktobre.
0: Sulo sa Presidente, hindi kinahanglan nga magpanik sa pag-stock sang tubig bangod nagahimo sang tikang ang gobyerno agud mapahaganhagan ang epekto sa nasambit nga kalamidad sa Pilipinas.
5: Ginpalayagaman ni Palace Press of Secretary Claire Castro nga hindi maubusan sang stock sang tubig ang nga mainom sa Pilipinas gani hindi kinanglan nga magpanic buying.
0: Nagpagwas ang statement ang Malacañang kasunod sa mga nagalapta nga impormasyon sa social media nga may nagahoard na sa mga suludlan sang tubig kag ilimnon nga tubig bangod sang posibleng halit sang Super El Nino.
5: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpahayag naman sang spokesperson ni Senator Loren Legarda subong nga Biyernes nga wala niya ginadula ang posibilidad nga magbalik sa Senate majority ang senadora.
0: Sino kay attorney Tony Lavinia, may posibilidad nga nag-isorihanay na ang senadora sa mga katapo sang majority block sa Senado.
5: Madumdum man nga nagka-medical leave si Ligarda kag nagatener siya subong sa France agud nga magpabulong.
0: Sa upod sang senadora ang iya bata kag kongresista nga si Batangas Congressman Leandro Leves.

0: Las 5:22.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kagabay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, requirement para sa permanent residency sa Japan, ginpahugot. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
2: Ginpahugtan sa Japan ang requirements para sa mga dumuluong na luyag makakuha sa permanent residency sa pungsod. Kabahin inis ang tikang ni Prime Minister Sanae Takaichi nga pahugtan ang pagkontrol sa immigration. Sa idalom sang bag-o nga pagsulundan, kinahanglan nga mapamatud-an sa mga dumuluong nga above average ang ila annual income o kung kita sa sulod sang isa ka tuig. Kag may ikasarang sila nga makig-istorya gamit ang lingwahe sang pungsod. Kadungan sini, magataas man ang application fee. Kag sa pagbisita sang isa ka international media sa isa ka immigration office, madamo nga individual ang nagalinya sa opisina kag nagalaom nga matapos ang proseso antes magsaka ang balayran. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Pilipinas, mayara na sa 26 na ka mga medalya sa Asian Games 2026. Pungsod, yara na sa ika-16 nga puwesto. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
4: Na ka mga medalya ang Pilipinas base sa medal tally sininga hapon sang Biyernes sa nagapadayon nga Asian Games 2026. Sa karon may 4 na ka gold, 6 ka silver kag 16 ka bronze ang mga Pinoy nga atleta. Nadaog ang ika-4 nga gold ni Jeus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo kag naangkon man sini ang bronze sa men's individual pomse. Nakuha naman ang silver medal sang boxer nga si Carlo Paalam sa men's 55 kilograms division, samtang nagdugang man sang bronze sa Daipia Pagara kag Kai Progelia sa women's beach volleyball. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix ni naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Celeste Cortesi kag Jonathan Sterling bulagay na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Confirmado nga break na ang beauty queen nga si Celeste Cortesi kag ang iya supposed to be fiancé nga si Jonathan Sterling. Ini ang mismo ginpahayag ni Celeste sa iya final episode sang iya nga docu-series nga Celeste Unscripted. Soon to be parents naman kuntani ang duha sa ilang nga baby boy apang nagbulagay ang mga ini antes pa mabunag ang ilang nga bata. Suno naman kay Jonathan, natabo ang breakup sa itong nagbakasyon sila sa Amanpulo nga kuntani amuman ang bakasyon nga may tuyo siya nga magpropose sa beauty queen. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Sterling di apelyido.
0: Oh, dumay na dumduman kay.
6: Dumduman ko.
0: Sa mga sa mga short
6: si
0: dramas.
6: Moretti,
0: oh, mga
6: si Boss.
0: Mga Sterling, mga Sterling, rich family na sila sa imo ginalantaw nga short
6: Ari,
0: drama. Ari
6: galing si Jonathan gali.
0: Oo. Ang sometimes ka K5 Rods may mga relasyon nga meant nga hindi magdugay. Oo, amo na nga ti may mga nagabulagay.
6: Na tip for the premiere for Tika Tight. Maybe siguro I don't know kung may mga
0: pinagdadaanan siguro nga ti na realize nila both nga
6: or may araling nga tawag naton nga doon na guhit ng palad mo na
0: hindi sana, naman alag hindi naman ilaway, hindi naman sila magdayunay mga una.
6: So maybe siguro may gid-prepare na sa isa kag isa sa ila.
0: Mm-hmm.
6: Nga nami. Pero na namian ko sang ano kang trading subong.
0: Nga man.
6: Okay, siyempre kami ya mabuhin kami peso.
0: Mm-hmm.
6: Kamu ya madugang 1.50.
0: Gani. Naglubo sila legal 24 centimos. Subong masaka sila 1.50. Ay,
6: kaya mo na okay na kami ya kay 7 tapos mm-hmm. Doon din sundan pagid nga
0: Katahom. Oo, gani, katahom gani, katahom. Pero sa gasolina, do ka bukat mayad na lumalaban.
6: Pero ang kwan na, nga siyan games na kaki 5 gin do.
0: Oy, congratulations sa mga athletes sa Pilipinas nga.
6: Dako, big ka ginaginlantaw ko si boxing, si Carlo Paalam, ang aton man nga Olympic boxer man. Daog siya para sa akon, pero ito sa mata sang judges, via split decision, naging silver medal lang siya. Yeah. But anyway, kudos sa giyapo na Mr. Paalam. Muna Mr. Paalam, pero ti sige giyapo.
0: Paalam, yed. No, pero mega paalam. Pero congratulations sa mga tiglawasang Pilipinas sa Asian Games. Nga naghahatag sa dungog, no? Whatever dungog man ang mga nakuha niyo.
6: Alex Iala, bronze medal si Alex Iala.
0: Whatever man ang mga medalya nga nakuha niyo, dungog na sa Pilipinas.
6: Balyagan niya. But anyway, congratulations sa pun kay Alex Iala. Mugi na may mga setbacks sa life.
0: Correct.
6: Importante, kapag may setbacks,
0: may
6: sit forward.
0: Sige ah. Happy Friday mga ka-K5!
6: Happy birthday kay Chichi. Good birthday, Chichi Subong.
0: Joy-Joy Guro.
6: Ah, Joy-Joy? Sino birthday? Si Joy-Joy? Joy! Happy birthday, Joy! Pero Lino.
0: Kakay ng Nonoy Delphine.
6: Ah, birthday min Nonoy. Yes, Wag ko ka, ano, nagutom ko blanoy kag Joy mo. Wow. Joy! Chicken Joy lang ako, Joy ah.
0: Damo sa mga gano, no?
6: Happy birthday ah.
0: Yes, happy birthday sa mga ka-K5 naton nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan sa mga adlaw. Kamay pa nag-enjoy ka mo ah. Happy Friday.
6: Happy weekend.
0: Happy weekend. Happy Sabbath sa mga yes. K-5 naton. Enjoy your weekends. Na, lagad-lagan ka mo to ah.
6: Lagad dito ta ma-jogging sa plaza sa GC.
0: Hindi na, lawayan man to. See you on Sunday mga ka-K-5. Mga ka-K5, amuyatong dalagko ang mga balita sa mga Biyernes, Oktubre 2, 2020 sa IES.
6: Bantay man sa Domingong Adlaw, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Mga ka-K5, 84 dias na lang, Pasko na. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
6: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong agabi sa mga tanan, mga otoran, mga kabiyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong agabi sa tanan. Sa Gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapakamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siyang dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kadaadlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na magkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita namin talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisuryahan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatun-an sa naglinigad na bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya painaw-ino, nga siya nag-rebuild batok sa Dios kagway na gid siya naka-recover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog nga kalibutan gin pakamalaot, ang tanan nga mga tao gin pakamalaot, pati mga sapat ang tanan mga butang, kag ang bilog nga kalibutan gin pakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sang mga tao nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita ginaliwatan na diri agud nga at least kita magiyahan man, magaydan nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved always saved. Dumudumon daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sang Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan na nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe, no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kagrasya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butambalon, once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi. Ang Ginoo sa gihapon, mag-upod sa imo, kag nangin madinilagun ka. Kag amuto ang agin kabig, nga si Jacob, nga nangin madinilagun, ginbailuan o ginisla na iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan na kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon, sang ginhambal sa Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutong sa iya, ang katawhan ng Israel kun magpabilin nga matinumanon sa yakusuguan dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa yatubangan lamang masubo-subogin nga kasaysayan kay napustas ang Israel pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sang Israel hasta nga dito na sila sa kalasangan sa kamingawan. Dayon apostasya sila paglabot nila sa Kanaan. Dito na sila nag-star kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian amo to nga ang capital city of Israel amo ang Samaria or Samaria dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napustasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel, Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Naman, amo ni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sa Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sidikias, nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sidikias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya gani si ka napulo nga adlaw sa ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari si Nabucodonosor nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ikaon si katuig sang pagahong ni Sidikiyas. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among katuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan ng mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sidikiyas kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyoitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikiyas. Si Sidikiyas gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa syudad sang Riblah sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Riblah ginpatay sang Hari sang Babilonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas samtang si Sidikiyas nagatanaw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikiyas. Grabe, no? Kaga, gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonia. Si Sidikiyas nagpabilin sa bilangguan sa Babilonia, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na ito makita magkotor ng kabiyanan. Si Sidikiyas porti niya kabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Diyos. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magkotoran. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikiyas ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata, ha? Grabe, ila nga gindukot kay grabe. Dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babilonia. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo, lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang, kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito, kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan.

0: ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela Sabatika. Isa ini kay Longkong version sa ngatong weekly Sabbath school lesson. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luis Itumado, ang inyong masunsun nga host sa siningatong programa. Kagyari karon ang akong bisita mga kauturan, wala sang ibaan si Sir Ilis Gold Suneco. Siya ang aton nga senior system programmer mga kauturan sa aton nga Management Information System Department diri sa CPAC. Sir, mayong adlaw sa imo.
1: Mayong adlaw man, Pastor. Kag salamat sa sining kahiganan niya imo kogin hatagan liwat. Kag sa aton niya mga gasubaybay, mayong adlaw sa inyo tanan. Kabayang Diyos magpakamay sa aton subong samtang magatuon kita sa sining matahom nga tupiko sa subong na semana.
0: Yes, sir. Mga kauturan, si Sir Hillis Gold lang ang akong isa nga resource person mga kauturan. Kay wala nagabot ang akong isang again imbita. But I know, mga kauturan, nga madamo gi kita sa matunan subong. Kanami sa ngatong leksyon, sir, ari na kita sa leksyon 1 sa ngatong fourth quarter, ikapat nga trimestre, halin sa October, tub-tub sa December. Ang atong nga leksyon sa sininga quarter is the gift of prophecy. Okay. Ang dulot sa mga prophecy, mga manalagna. O kung sa pagpanagna. Yeah. Kagari na kita sa leksyon 1, the Creator speaks. So hindi pa mga kauturan naton basahon kagato ni pangamuyuan akon kamo ginapaybalong ara kita sa T5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tub-tub alas 9. Kagara man kita sa Facebook, sa YouTube mga kauturan, halin gid sa Domingo tub-tub na gid mag Sabado. So kabay pa nga inyo ini ni palinton kag paybalo sa iban ang pagkaangat ang availability sining aton nga leksyon lesson review mga kauturan sa Eskwela Sabatika. Aton iduko ang aton mga ulo sa sining aton ginuyari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka Dios. Amon ini ginatugyan, amon ini ginahatag, ginauli sa imo Ginoo. Kabay pa nga ikaw makig-upod sa amon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Isus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, ang aton sadsaran nga teksto mga kauturan makita sa mga taga-Hebreo, Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. Kapitulo 1 versikulo 1 kag Dios magasiling ang Dios sa dumaan nga tiyon, naghambal sa aton mga ginikanan pinaagi sa mga manalagna sa madamo kag sari-sari nga bagay. Apang sa sining ulihing nga mga niadlaw, naghambal siya sa aton pinagi sa anak nga ginhimo niya nga manunubli sang tanan nga butang nga pinaagi sa iyaman gintuga niya ang kalibutan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Yes, Sir Ilis Gold, ang aton leksyon, the Creator speaks. Ang manunuga, nagpakig-alinton, nagpakig-hambal. Ano ang aton nga core, nga sentro, nga aton matunan sa sining nga semana?
1: Salamat, Pastor No. Dire mga kauturan, ang una gid naton dire nga mabalaan is that kita ginapahanumdum sa aton leksyon nga kita halin sa Ginoo.
0: Yes.
1: Maya kita gintoga. Mm. Kagintagaan niya kita sang ininga the gift of life, mm-hmm, which is kita ang pinaka kung saan ang pinaka ang masterpiece ang iyang
0: creation. Yeah, the crowning.
1: The crowning
0: glory or the crowning act of God's creation.
1: Oo. Yes. Kaya nga, Pastor, lain ang aton nga
0: yeah,
1: we are created in, after His,
0: yes,
1: image.
0: Oh.
1: kagina siguro matan pastor pag matunan nato na ang ilang magkapaulugan.
0: Yes.
1: Sayang lang wala si pastor sa akin.
0: But anyway, yes, mga kauturan. So muna, so ang atong nga leksyon sa sining nga semana is trying to tell us nga unique kita yang tao. Sa of all the created beings, hintugas ng Ginoong, ang kalibutan sa anong kadlaw, ang mga kasapatan, mga kapispisan, mga katamnan, tanan, nga aton makita sa buhay sa duta. Yes.
2: Makita ang tanan.
0: Yes. Pero ang isa ka unique sa aton, sir, kaya ang ginambalang na sa Ginoong tanan. Pero ang tao ya, iyagid ya ginaguan. O ginhurma ya gin. Sa aton pa, ginpabalasan ya gin. Naghimo gid siya sa ideya nga iyagid yagin nami-nami gid.
2: Intimate gid ang yes. Pagkahimo sa atin.
0: Yeah.
2: Pagtugan niya sa atin.
0: Yeah. And that's kag suno gid sa iya nga dagway. Yes. And that's it. So that's why ini karon na atong leksyon nga semana. Ang isa ka tuyo diri nga sa pagtugas ang Ginoo sa tao, he would like to have a relationship. Yeah.
2: Amen, Pastor.
0: Nga magpabilin siya sa hardin sa idin, kag makig-istorya. Okay man sa mga kasapatan, but more intimately, ang imo-word yun namin, more intimately sa tao nga iyagin tuga. Kay pareho sila mo. Lain yung dagway sa mga sapat. Ang tao yan may dua kamot, may isa kaulo, may ilong, may dua kamata, may baba, may tiil. In the image of God. Yes.
2: Sa muna, Pastor, no? Sa before ko pa ninahang panang tanan, no? Suno sa ako nilahang panas sa subong, nagapamangkot ako mo. Kunya, agin tuga pa ako sa Ginoo.
0: Yeah.
2: Sa mga kalisod ba lang nga ato niya ginaatubang, Pastor, ginaagyan ta sa subong. Pero, ako niya natunan lately nga, gintuga gali kita sa Ginoo is because he want to share his life. Nagapamangkot lang kita subong kay tungod sa nahuhulog kita sa kasala.
0: Oh.
2: Kung wala kita nahulog, hindi kita magambot sa sila nga pagpamangkot.
0: Yes, and that's correct.
2: Oo. Oh.
0: Kaya hindi natin na-experience yan ang mga kalisod subong. Yeah. So, amuna sir, mga kauturan, by the way, ang target sa atong eleksyon, amo ang gift of prophecy.
2: Mm-hmm.
0: Oh. So, aton ini, ang ini nga simana, introduction eh. Sa aton nga Sunday, sir, communication in idin. Yeah. Ano di ang imo na talupangdan dito sa wala pa niyang sala.
2: Yeah. Wala, oo. Oh. So diri pastor nagin sugod diri ang ako niya mga nakuha diri nga mga pinaka mga major nga mga points is that gintuga kita sang Ginoo. In his image.
0: Yeah.
2: Oo. And then gintuga niya kita as a social being. Kay sa pagtuga niya nakita niya si Adan nga he is not good.
0: Yep.
2: To be alone.
0: Yes.
2: So these are the things nga ako niya nakita nung we are created in His image. Gintugan niya kita as a social being. Diri man sa Domingo, Pastor, matunan ta diri nga gin-establish ni Ginoong Hesus sang ato niya manunuga ang family structure. Sang pagtuga niya sa kay Adan, kag pagtuga niya sa babae, halin sa gusok ni Adan. And then, gin-institute man sang Ginoo diri ang adlaw ngayon pabay nga Sabado.
0: Yes.
2: Is that time, dedicated time niya na Pastor, nga gin-spend, nga agad niya i-spend sang iya nga mga tinuga sa iya. So before pa ang sala, Pastor, before pa ang mga Hudiya, Pastor, ang Sabado, ara na.
0: Ara na.
2: Upod niya sa plano, upod niya sa creation sang Ginoo.
0: Yes.
2: 1, 2, 3, 4, 5, day 1, 2, 3, 4, 5. Ang ikapito, ang nagkumplito sa 7-day week nga creation.
0: Yes. Yeah. So
2: that's part.
0: Ang Sabado was also created.
2: Was also created.
0: Yes.
2: And it was created by keeping the Sabbath by resting on that same day.
0: Kaya di kadamo sa mga tao nga nagambal nga ang creation niya anum ng kadlaw.
2: Uh-huh.
0: Ang kapitoya nagpaway. That's correct. Uh-huh. But that seventh day was as will created by God with a purpose. Nga mag-commune sila, mag-celebrate sila. Uh-huh. It was a day of celebration. A day in which they have gathering, sacred gathering. Sir, sakyan ko ba lang imo-word nga social being. Yeah, you see, sa creation, ang tao, amo lang ang gintagaan, gifted by God, gintagaan bugay sa Ginoo, nga mag-social being. Kaya ang mga sapat siya, wala sir. Kita mo mga karabaw ya, basta magkita na, maaway dahil yun. Ang mga manok, masampok dahil yun. Ang mga kabayo, magsipaay dayon na but ang tao ya God created man to be one, to be united. That's why ang imong silinga before sang nagpakasala sila, duha ka institution ang gintugas ang Ginoo.
2: A family?
0: Family, kagal. Or marriage, and Sabbath. And that's it. And ininga duha, sir, magapadayo ni sa bagong langit, kag bagong lupa. We will have still family in heaven, and then we will continue keeping the Sabbath. In the new heavens and the new earth. Yes, sir.
2: So, siguro, Pastor, ang iba niya mga tinuga, Pastor, may araman kind of socialization dito. Ang iba niya mga peace or what, pero lain ginang aton, Pastor. Kag, we are created in His image, Pastor. Ang ako ni nga personal nga pag-itin so far, Pastor, ha? Siguro may mga madalong pag-itin nga mga theology. Pero, we are created in His image, meaning, may similarity kita. In many his character, it could be in the home or sa iyang ano, pero characteristics in a way that we can relate
0: with each other.
2: We can communicate.
0: Yes.
2: We can think.
0: Yeah.
2: We can decide.
0: Yes.
2: We can speak. So this
0: are the same language.
2: Oh, ini nga mga ability, Pastor, nga wala sa iba niya tinuga. Yeah. Kag these are, I think, is similar nga characteristics sa Ginoo.
0: Yeah.
2: Nga ginhatag niya. And we can be creative, Pastor.
0: Yes.
2: Nga maka-create kita, di ba? Amo na siling kugali nga. Kung makahimo ka blas sa Pastor, kung ikaw carpenter, makahimo ka blas ang furniture, daw, ano nga kalipay, bala nga, amo ni gali ang gift nga ginhatag sa atong sang Ginoo nga, we have, maka-create kita, and we can be, makalipay kita, tungod nga makatuga kita.
0: And that's correct. Ang isa pag-it, sir, amo ni siya. Magkadto kabala sa iba nga nasyon. Ako, I have the privilege of going to America and Europe again. Sa Arab nation kadto ko. Makabati kabala nga naga-Tagalog, naga-Nilonggo, naga-Sinibuano ang kada sa kadamanti. May mga puti, may mga itom. And then you will be able to hear imo nga lingwahe. Mabalikid kagid kaga kababayan.
2: Mangilala.
0: Kagdi, you will be
2: united.
0: Ang inyong sociality, ang inyong...
2: Dokas puti, yun lang, dokas natural lang dahil. Dokas
0: natural. Kagdi, because you speak of the same language, you are of the same color, you are of the same time, and then you are there. Don't lipay ka. Tiyan mo man ang Ginoo. Ang Ginoo, despite of many created beings, sa iyang pag-istorya kay Adan, kagkaiba, face to face, ara makita mo gid ang excitement na tiya mo na siya, and then ang relationship nga gin-establish as ang Ginoo. Yeah. Yes, sir. Now, karon nagabot na ang sala. Nang sa Monday, hiding from God, nagpanago na sila sa Ginoo. Yeah. Na tiya mo na siya. Ang punto diri, kanami, nanago sila. But God, talk the initiative. Yes, sir.
2: Diri, Pastor, no, ang una ko diri nga nakuha is the ang brief answer bala, Pastor, sang pamangkot bala. Siguro pamangkot man isang kana, how can sin, paano ang sala nagsugod sa matahom ina,
0: matahom ina, that's always the question.
2: So diri, Pastor, humble diri nga gintuga kita ang Dios gugma. Kagintuga niya kita, agud niya mag respondan sa iya, sa paggugma. Kaya nga, Pastor, nga relationship, ang gugma, Pastor, ang pinaka-importante nga elemento sa gugma is the free will, the freedom of choice. Kag sa masubo, Pastor, ginpili sa ang aton niya unang maginikanan, natintar si iba, kag nagsunod man si Adan, kag nahulog sila sa pagpakasala, they by using their free will, their own, ano.
0: Ang isa pa kapunto sa nga ako na talupang dan sini, saligan natin ang mga leksyon. When God created man with the freedom of choice, it was a risk, but yet beyond gin baton sa Ginoo ang risgo. Oh, nga bisan nakita yang sa unahan, there is possibility. Te, kung kay sabala man silingta, hindi na lang kay daw, hindi tada ma-namian daw, hindi tada ma-safety, hindi lang ta magkadto. Pero ang Ginoo iya lain. Nagkadtugid siya, nagrisgogid siya. Even though nahibalo siya nga there is danger out there, but yet God took the initial took the rest. Te kag sa wala pa siya nagkwasi na nga risgo, may plano na siya dahil niya.
2: Hindi naman kita pwede, Pastor, yes. Nga himuo niya daw robot lang, yes. Wagid siyang sunod-sunod lang kita, no? So, diri man, Pastor, nahulogin sila sa ano?
0: Yes.
2: So, what I've learned here is that mga major points, Pastor, no, is ang gugma sang Diyos, kag ang free will.
0: Yeah.
2: Dasun, dira dahil nagsulod ang temptasyon,
0: yes.
2: Kag ang pagkahulog.
0: Yeah.
2: So, diri makita natin sa temptasyon ni Satan, no, that ang iyang promesa bala nga kay iba nga, you will be like God. Knowing good and evil.
0: Yes.
2: So, sa subong, Pastor, amo gihapon na ang tentasyon sa aton mo.
0: Yeah, and that's correct.
2: That you will become like God.
0: Yeah.
2: Nga, ikaw na bahala, hindi ka na ma-unid na nga mag-consulta ka pa sa Ginoo. Himuan na, kaya mo na, ikaw na lang. So, in a sense, nga, daw kita na ang Diyos ang atong niya kagalingon, kaya kita naman ang masunod. Hindi naman kita magpaidalam sa kabubuton sa Ginoo. So, ang ining tentasyon, Pastor, nga nakita ko diri is, ang una, is that, naghatag bala sa isang pagduda bala sa kaayos ang Ginoo. It cast doubt on God's love nga. Though, nagagawa nga, though may ginawithhold ang Ginoo nga kaayuhan.
0: Yes, no.
2: Nga, mas ma-enjoy mo pagid kung magkaon kasi niyo. Mag-disobey kasi ha. Hindi, mas damo ka pagid mo bala. Mag-enjoy ka pagid sang damo. Though, amo na ang iya nga.
0: Kanami, gijas ang kaawayan. Nga daw ginatagaan niya, doubt ang tao. Kahit di, man, Adam and Eve was created innocent. Innocenti, pero hindi nga sila nga wala kaalam. That's why ang ilang freedom of choice. Take advantage sang kaway ni Satanas. Nga gintagaan niya, ay, well, hindi bala, makaimo man kamo, pag gusto man kamo nga, why not do it? Why not explore? Kahit you are given the freedom. Na, kaya muna kung sa kita mga kautor, too much freedom will kill man. Yeah. Yeah.
2: Pero lain guro, Pastor, ang kay may nabasar mako, Pastor, nga kung kisa ang freedom lang hinatag nga meaning sang kalibutan, Pastor, raw hindi siya ang align sa freedom maginhatag sang Ginoo. It's just like Pastor, ambal niya, freedom is that living our life according to how God intended to live our life. So like for example, Pastor, ang example niya ginhatag is ang isda gintugas ang Dios. Agod niya mag-freedom to siya sa tubig. Karon kuha mo ang isda, kagibutan mo sa duta.
0: Wala
2: isi,
0: na,
2: is he free?
0: Wala na.
2: Oh. So muna, kung ang train, gintuga nga magdalagan lang siya sa release, Pastor. Karon kung kuha mo ang release, makadalagan. Is the train free to move? Ano?
0: Yeah.
2: So ang muna, kung nakakabuhi ta, ikabuhi ta, so no lang sa atin na gusto, hindi sa kabubutan sa Ginoo, we are living our life not in God's freedom.
0: Yes. Sir, so in the other side of the coin, they were given freedom. Karon gin-abuse nilang freedom. Kaya ito natin target si Adam kay sa Eva. Sir, that's on, nanago sila. Ang punto dre, nga ang Ginoo among nag-take sang unang step. Unang step mo. Kati ang isa pa di ka punto nga when sang nagkaon na sila dito na lang discover nga they were naked ano ang word ano ang naked sir ano ang mga theology dira nga imo na discover yan about the nakedness of people after sin.
2: So sa pagkahulog sa pagpakasala, Pastor, no, hindi magi sila naked kaya nga sang primero napanaptan sila sang ano mo sang the robe of light. So pagka disobey nila sa paghulog sa pagpakasala, nadula ang ilang robe of light.
0: Yes.
2: Kag na hublas sila, nakita nila nga hublas kali sila. So siguro dala na Pastor sa ila kahuya kag kahadlok siguro nagpanago sila.
0: Yeah. Kay ang isa ka punto, sir, inaambla ang cloth nila kun you see. Na-discoveryan nila nga they were naked after committing sin. So, ina nga cloth before sang sala is the righteousness of Christ. The robe of Christ's righteousness. The robe of Christ's perfectness. Yeah.
2: So pagkawala ng sasala.
0: Pagkawala. Ginkuwa sa ginuina nga robe of perfectness. That's why namalatyon sila. Nangin mamalatyon sila. So,
2: salamat Pastor sa pag-remind mo kag dadumduman ko sa amtang gaton ako sina ang verse bala nga and all have sinned and fall short of the glory of
0: yes,
2: God.
0: And that's correct.
2: So hindi natong mabalik Pastor ang inang robe of light. We fall short of his glory. Yeah. Mm-hmm. So ang robe of light is his glory.
0: Yeah.
2: Nga hindi lagi uy kita sang bagay Pastor para mabalik na sa ato nga kaugalingon. Unless nga isuklubay kita sang yeah. sang Ginoo.
0: Kagunay mo pa dayon ng basa sa Genesis 1:2 kag chapter 3. Oh. Yeah. Nga ang Ginoo after nakasalasan ng isa iba. God withdrawn his presence. Mm. Kagimbutangan niya sang guardia. Oh. Nga cherubim nga angel dira sa may gate nga hindi na sila kasulod because God's presence was already not there in the Garden of Eden. Ginkwa sa Ginoo nagbalik siya siguro sa langit whatever but at least wala na siya. So man lost that opportunity. Yes, sa aton nga wins at Tuesday God seeks humanity. Anong imo na talupang dun sir? That's what I've said. God took the first initiative. Kaya din nanago sila. Mm-hmm. Yeah.
2: So, diri ko, Pastor, una na ako niya mga reflection diri, Pastor, no? Ang tatlo ka basic nga ginahimo sang nakasala, Pastor?
0: Yeah.
2: Una is escapo or manago. So, escape. So, sinners or wrongdoers naturally want to escape
0: yes.
2: from consequences. Oh. So, kung ano pa Pastor kung kita ang matuunan daw gusto kita mangindulaan.
0: Oh, manago kita.
2: Oo. Pesa sa nga madakpan kita sakto Pastor.
0: Yeah.
2: So amo na natabo kaya dan kay iba kag sa babaye. Yeah. Labi na gid sang nasakpan nila Pastor nga hublas gani sila.
0: Oo.
2: Oh. Uli dalaga
0: sila
2: panago sila to. Ay kadto Pastor nga ako na discover dire is they covered their shame.
0: Yeah.
2: So amo manigapon Pastor nga ato nya ginhimo kong gisa. Try ta nga kapan-kapan. Kung hindi kita kapanago, Pastor, daw kapan-kapan, nung tanulang ato niya na yung mga sala. Mm-hmm. Nga daw sa wa ilang bala.
0: Nga gani. Kakubar-kubiran.
2: So, amuning ila, they cover the shame. Kaya ikatatlo, Pastor, kung gin-confront na, gintawag na sila, daan ka giba, diin ka mo. Mm. Hindi kay wala ka balo ang Ginoo kung yeah. sa diin sila.
0: Yeah.
2: Pero sa gin-confront na sila, amuning ato ni Pastor nga, hindi tagid ni Malikawan, we blame, yeah. unjustified.
0: Injustice.
2: So, amuning ang ginimo ni Adan, ay kaya ngayon mo Ginoo ginhi mo nga babae ginhatag nga babae ang babae kaya ang amon eh so hindi kita maubusan Pastor sang ano kung pwede pala nga basulon mamasal kita yeah. sa mamasal
0: amon na ang resulta sang sala
2: mm-hmm.
0: bisan even until now
2: oo.
0: Until now kung nakasala kita managot ta sa asawa ta managot ta sa ginikanan ta managot ta sa banan ta number 2 sa aton mo pagkasala, daw tabun-tabunan talang. Nga daw sa wala lang. And then, ikatatlo, we keep on
2: blaming. Mamasol.
0: Ihatag na itong sa iban.
2: Oh.
0: Ang guilt. Hindi kita yamong
2: pan. Magkako.
0: Oh, magkako. Tiga deny kita na. Hindi na ako ya, wala ko na yan.
2: May, kung isa, hindi mo kita mag-blame, Pastor, pero mangulamid ta.
0: Mangulamid. And that's correct. So, human tendency. And that was the reaction of Adam and Eve. Ang isa na akong kapunto, Dresser, nga pwede ito yas ang Ginoo ya, nga maghimo liwat another Adam and Eve.
2: Oh.
0: Pwede ito niya yan nga kadamo pa diri. Damo pa diri, sir, ba? Sige, uh-huh. O, dulaon lang ka mga dua. Mahimo na lang ko another one. But God did not.
2: Uh-huh.
0: Na? Ang akong kapunto nga, grabe siya ang pag-ano sa Ginoo. Ang iya ba lang nga pagbalyo ya sang iya nga tinuga kahit iya to ginaguan mo iya to yung ginumulumul ti very precious gito sa iya that's why bisan nakasala na sila yet God took the initiative to look for them.
2: So amo to Pastor no isugpon ko no ang tatlo to ka action sang nakasala
0: yes.
2: Diri Pastor nakitaan ko man diri ang response sang Ginoo sa tatlo man ka ka aksyon
0: yes.
2: iya gin pangita
0: amen yeah.
2: where are you that's on
0: number 2
2: gintawag niya Pastor hindi lang nga pangitaos lang ang daway sa kabalo kundi nga he want to judge them
0: yes
2: he want to judge them kag ang ikatatlo Pastor is he covers them
0: yeah
2: so siguro amo man niya ang gugmabi pastor sa ako niya pagkaitsindi na sa subong isdat, hindi niya pwede nga tabunan lang iyang mata pastor sa sala nga naimo. Ngayon, ako ang munurugat, ako naman. So, sige lang, ay, ano talang na.
0: Kapan-kapanon.
2: But God is a judge.
0: Yes.
2: Is a just God. So, He cannot do anything but justice and love. So, bisan pa nga, pwede niya maghimo sang bagong adan, pero He has to execute justice.
0: Yes.
2: So, diri natin makita, pastor, nga ang Ginoo nagpangita sa ila, nag-execute sang justice, kag naghatag sa ila sang cover. So, makita tagapon ang bugay, kag ang mercy, kag ang gugma sang Ginoo sa sining at tatlo ka.
0: Sir, kanami sa imo punto, nakita kong picture pala. Kung anong ginhimo sang Ginoo. Number one, ginpangita sila. Number two, sala gid.
2: Sala.
0: Na? Ti, kay kisala na sala gid, may penalty. Pero ang number three, ang Ginoo ang mo nag-take sang penalty. Siya ang mo nag-cover. Okay, sige. Okay. Ako na lang matubang sa may. Okay. So, kay wala man kamo mahimo, hindi man gina pwede nga kuber-kuberan talang inyo na himo. Ti, before my father, ako na lang ang mag- ang mag atubang sa may on your behalf. And that's what that
2: is. Dito sa komentary, pastor, ang ining tunic of skins, ga-implied ko noong may sacrificial animal maging patay. Just to cover that.
0: Yeah. Kaya muna si Kristo, nga ako ang magsakripisyo sang inyo nga ginhimo nga sala. Para lang makapadayon kamo sa pag kabuhi, ay padayon kamo magpanginabuhi. Ako ang mag bato, ako ang magsakripisyo sang inyo. Kasi the wages of sin is death. Kasi ako na lang ang magpakamatay para sa inyo. Wala ang kita time, sir. Expelled from the garden. Yeah. Ano sir, ang inyong punto rin nga namigin nga. Yeah. Aside from ang punto mo kinangaka namin, sir, nga ang sala-sala gid.
2: Oo. Kag ang padayon diri, pastor, no, sa expel from the garden, wala sang mahimo sang ang Ginoo, pastor, kundi ipa
0: pagwagis.
2: It's because ang sala, pastor, matunaw sa himaya sang Ginoo. Hindi maka dugay ang sala sa presensya sang Ginoo. Matunaw sa pastor. So that's why ang Ginoo mismo naghimo sang nagpaagi sang hulot agud nga mas pera makasasala. Unless kay kun ano mapatay gid kita sa presensya sang Ginoo. So, dire makita natin hambal sang Ginoo ang inyong ano, your iniquities, hambal sa Isaiah 59. Your iniquities have separated you from your God. So, ginpagwa upod sa konsekwensya sa sala, ginpagkuhalin sila sa ilang malami nga puluyan, sa ilang paraiso nga puluyan.
0: Nga sa Sulujaya, pungko lang sila, kaon sila. Sa Guaya, they have to sweet it, mamalhaskin sila.
2: Kag-ara ang mga thorns. And thistles.
0: Kaya ti, sa pagkaon nila, nagtubo dayon ang mga tunok. Yeah. Sir, 2 minutos na nabilin sa ton. God's spokesperson. Before na ako niyatag sa imo, sir, ari bala, sir, may drumayan ako, may illustration. Nga, sang wala pang sala, ang Diyos kagang tao nag-estoryanay. Two-way communication. Karoon kay na ang sala nagsulod, ginblakingan sang sala. Ina nga communication between God and man. Nga? Pero ang Ginoo yan nangita pamagi, nga maka-estorya gyapon siya sa tao. So, ang ginhimo sang Ginoo, nagkuha siya sang third person. Amo ni atong leksyon sa God spokesperson. Ginkuha siya sang tao sang isa ka medium nga amo ang iyang tagaan sang iyang mensahe kag ina nga tao magaminsahe sa tao. Ina nga medium. So may third party. Para bala sir, mag-away tang, mag-away tang.
2: May mediator.
0: So, amo nang ginimo sang Ginoo. And then, that's the prophet. Nga amo ang mag-a-story sa tao. And then, God also designed a medium, a mediator, nga ma-story ang tao sa Ginoo, pinagi sa mga pare, mga sacerdote. Kaya ang sacerdote, mag-a-story sa Diyos. So, the cycle is still there. Pero hindi na direkta, kundi pinagi na sa medium world. sa mga third person. Yes, sir.
2: So, makita natin, Pastor, nung despite sa sina nga blockage, sa sina nga sala, ang Ginoo ang nangita sa paagi.
0: Yes,
2: kaya nga, hindi makita makahimo sang paagi, Pastor. Oh. We have no way to reach God.
0: Yes.
2: Except nga ang God ang Ginoo ang mag-extend. Oh. Kag magpangita sang paagi kung paano kita makakomunikar sa iyaliwat. Kag amo na, salamat, Pastor, nga siya nag- Although nga, ang sa ibang pang mapaagi, Pastor, ginambas ang ating leksyon, nga makakilala kita sa Ginoo. He can speak to us, pinagi sa iyang mga, sa iyang tinuga, sa creature, sa nature. Although nga, makita tagihapon nga, aragid ang Diyos sa mga ano. Kag subong man sa atin niya scripture, kag sa inagani, sa iyang ginambal, sa prophet. Kag ang pinakapunto nga nakita ko diri, Pastor, is sa subong nga panahon, He spoke to us by His Son.
0: Yeah. Tama na na siya. Kag di, ina nga son is both priest and prophet.
2: Mm-hmm.
0: Oh. Nga ginkuha sina ni Jesus, ina nga rule. Mm-hmm. Kaysa una niya ang profeta, ya, ang Diyos may istorya sa profeta, matag min sa espirita ang profeta, amo ang magapalinton sa tao. And then, ang pare, may istorya ang tao sa Diyos, pinagi sa pare, kag ang pare, amo magapalinton. Now, ginkuha ina nga dual responsibility ni Kristo. Nga He is both priest and He is both prophet. Nga ti sa aton pangamuyo, Lord, in the name of Jesus. Na. And yes, sir.
2: May gusto lang ko nga isip po, Pastor, no? Sa ako na nga pagka-intindi, no? Nga, ano bala ang gin... What was spoken to us by His Son?
0: Mm-hmm.
2: So, dira, Pastor, no, may aral lang ko tatlo ka, apat ka butang nga gusto
0: yes,
2: ngayon.
0: Go ahead.
2: He spoke to us at the lowly manger.
0: Mm-hmm.
2: Nga, ang impromisa dito sa Genesis 3:15, nga, ang seed sang woman will crush the serpent's head. What's happened in Galatians 4:4, when the fullness of time has come, God sent His Son.
0: Mm.
2: And in John 3:16, God sent His Son.
0: Yes.
2: So at the lowly manger, God speaks to us that the promise of the Redeemer, again promise kaya dan kag iba, nag-abot. At the Garden of Gethsemane, Pastor, the Son spoke to us of His ultimate struggle.
0: Mm-hmm.
2: Dito niya gindesisyonan, Pastor, and the great exchange, the payment of our sin, the redemption. So dito gin finalize ang transaction. And then at the third point, at the Calvary, the ultimate transaction na ginbayad niya.
0: Yes.
2: Yung asala. And at the empty tomb, God yes, speaks yes. to us His triumph over death.
0: Yes.
2: The
0: yes.
2: ultimate victory of God's love over sin and over death.
0: Mga galing sir, when at that time. Mga kauturan, you see, as what I promise, kanami sa ngamon nga discussion. Kaupo ni Sir Ellis Gould Suniko. But since we don't have time, pray ni mga kuturan, damo pag first pa lang niya lesson, damo pa yung second lesson pa, may third, so forth, until third, tenth lesson. Ang tuyo din mga kuturan, amo, ang mga profeta nga gingamit sang Ginoo sa pagpakikistorya sa aton. Ngayon na, naton nga pribilyo na dula tungod sang sala, yet God still keep on communicating with us. Yes, sir, do you have some last word?
2: Ang una na akong diring, Pastor, nga is, sa Monday, ako niya nakita niya, God speaks to us of His free will and the freedom of choice. Sa Tuesday, nakita na akong diring that God speaks of judgment and restoration.
0: Amen.
2: Sa Wednesday, Pastor, nakita na akong diring that God speaks of the promised Redeemer. Bisan pangin pagwa sila, Pastor, but not without hope.
0: Without hope. Amo nang punto.
2: So, gintawag sila, agad niya, hindi lang tagaan sang pronouncement, sang judgment, but it was given them also sang paglaw. Yeah. That the Redeemer would come.
0: Ginhanot sila, pero ginapapuwak man. Oh. Kagintagaan sang paglaw nga, hindi lang ka mo madiskuryo. Yeah. But we cannot do otherwise. Pinahanggit ka mo. Pero, hindi ka mo madiskuryo. Okay, this is not everything.
2: The end
0: of everything. Mga kauturan, kabay pa nga ang Diyos, nagpakamayo sa aton. Ako nanay, sa hindi pa si Sir Ellis Gould, magpangamuyo. Akong pasalamatan, nanay, si Juan and Myla Susana, Dr. Irwin and Dr. Aruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, John, Luciano and Ma'am Goldie, Julie Jr., Ido and Femi Don Van Dest, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumer, Dr. Norvin Hibieso and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Liboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Antipas Piedad, Marlobel, Hirota Lurin, Ladel Balangascon, Helen Barbasa, and Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong. Yes, sir. Mga muyo kita.
2: O Diyos namon nga may gugmaon nga nagtuga sa amon. Salamat amay sa imong pagtuga sa amon, sa kabuhi nga imong ginhatag sa amon. Kagbisan pa sa amon nga kasalanan kasama pagpakasala, ikaw naghatag sa amon sing paglaom nga kami makaagom sang kaluwasan pinagi sa imong anak. O Diyos, kabay nga ining amon nga mga leksyon nga natun-an sa mong magpabilin sa amon, maghatag sa amon sing paglaom kagkaisog sa pagpadayon sa pagalagad sa imo. Kagabay ka magpakamay sa tagsa-tagsa sa amon, sa mga nagapalamati, kag nagsubaybay sa sininga programa. Ikaw magpakamayo, amay, amon ginapangayo, sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen.
0: Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga simana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.